0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: X FM.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Santo Blas Gold.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blas Gold.
10: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The secret of health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
5: Kabalo ba kamo nga ang Zanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Alright, mga katropa, doon kita ay 13 minutos na palabay sa kalas 8 sa buntag, mga katropa. No? Ako sang tunlon kining saging tundan, mga katropa, og akong patabanan, og Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. Yahoo! May ako ang napay mga granules sa moringa ni ako, ang kwan, Andrea, ginainom, ha? Oh? Ah, gamay lang sa kay puting inita yun, mga katropa, di mabangbang yun eh, ha? Nagbukal pa! And itong kasalamatan, mga katropa, itong mga butika karon, itong mga partners kini, mga pharmacy diin, mapalit na to ang ato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Mga Y2H products na kini sa Rujon o Ruhon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, mga katropa, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Benz Pharmacy sa Samal, Butika Liana, Princess DS Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, and Was by Turil Pharmacy, mga katropa. Tawad, mga katropa, dagan pa mga butika atong basahon, mga katropa, tawad, atong hatagan o bagdagad. O ganapon nito ang mga major po ng mga butika. Available lang itong ang Santon Plus Gold, ang Santon Coffee Mix, mga katropa. Available po kini sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o sa Generica Nationwide, mga katropa. Una sa ito ang mga issue, ready na ba ta, mga katropa, sa tuapod nga pangutana? Ang ito ang magkadaog ani mga katropa, makatambong kamo sa konsyerto karong June 26. Ang Tanduay First Five Comeback Concert Tour, mga katropa. Doon ay five of the biggest OPM mga actors o kini mga artists, mga katropa, sa ito ang nasod. Ang parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo G, o ang December Avenue, ang Zac Tabudlo, o ipahigayon kini sa Crocodile Park karong June 26, 2026. Right na kung Rita, natakalito sa ninona. Rita Mutubag, mga katropa, you can call me 0969-333-0537. Tawag na sa taha, diri sa to ang cellphone, ha? 0969-333-0537. Unsa tong unang gisgutan kaganina?
1: Bullseye!
0: Sukad sa ito ang pagsugod sa programang Bullseye, mga tropa. Unang topic na ito, mga tropa. Na doon ay kalambigitan sa basura. Okay, ganahan mo tawag. Tawag na mo din, mga tropa, sa ito ang hotline 0969-3305-37. Kanya, mga tropa, ang inyong ticket ngayon inyong madagaan, kuhaan nyo din sa ito ang Sibyanan, June 26 sa adlaw po niyo, mga

And Jing Pigarido, good morning ni Muria. Good morning! Ni mga taga Matina, mga katropa, Matina Pangit. Alas 8:17 na mga katropa. Bullseye! Dirita sa tuapod nga, kiruhan na ito nga pag-aisguta nga roon, ni nga ito ang panaglawig sa kahanginan. Kaya na, ito ang gisgutan mga katropa, nga si Baste, gisumunan kini, kining patubagon kini sa taga DENR. May kalabutan sa iyang pahayag nga himuong basurahan ang gawas sa ilang buhatan nga gitinuod po mga katropa sa ito ang mga kaigsuunan. Mga mabaw pog lubot. Tuo pod. Bisag ganang sarcasm kang Basti ng ilah, tininot anay dayon. Anyway, papay reaction si Basti, may kalabutan sa nisgutan. Nga pag hatag o pagpanubag, no? Gikan sa DNR. At usang lalikatan niyo yung katropa, beginning feel health ba? Gireklamo kini sa usa ka ginang kaya wala kuno kini makahatag og kining tabang mga katropa may kalabutan sa iyahang members sa family nga 25 ka tuig na intawon mga katropa nga membro karon pa nasakit karon pa unta mga katropa maka avail sa PhilHealth. Tungod lagi kay strikto kaning PhilHealth sila mapatakaran nga dili ka maka-avail kung di ka ma-confine og tulok adlaw. Kaya yun mga katropa, nanukad ang tanan nga problema. Say-say kini sa usa ka Maria Lourdes Sulit. Ingon siya, my life in 2 days, on June 4, 2026, my husband Marvin died from a brain hematoma. We became part of the unfortunate families forced to choose between life and death because we simply did not have millions of pesos for a life-saving operation. Initially, ingon siya, we were told that the surgery would cost around 4 million pesos. Grabe, no? Upat ka million ka pesos at Manila Doctors Hospital. Okay. Asa naman ito? Palong man. Saan niya ito ang internet dere? Ako ibalhin na speakers. Be. Kay murag, palong-palong man yung speakers. Dem pa ha? Kay murag, badlong ko sa tabili dere, gabayli ba? Mag-aup-aup dere. Dere lang punta. So, we were then advised by his attending neurosurgeon that we don't have that amount. We can transfer Marvin to UERM to reduce the cost by almost 2 million. So, gi-advisean sila mga katropa, sila ang euro. Kay wala man mo aning 4 million, na ako ika-recommend sa inyo ha, nga dito mo balhin sa UERM kay maminus-minusan mo og 2 million pesos. Na, you know, from 4 million nga operation, 2 million na lang. Pero, dako ra gyapon kay million ng gyapon. I agreed to that option. However, before UERM could admit him, we were informed that a 1 million deposit was required. Grabe. Bullseye! A matter of life and death, mga katropa, kwarta gyud dayon ang ginaisgutan dre. Bullseye! With time running out and no way to raise that amount immediately, wadyo taon sila yung mahikap dahil nga kwarta nga sama sa ingon, we had no choice but to wait for Marvin to die. Gulan eh. Ilan na lang yung ipaabot nga ilahang member sa family si Marvin mga katropa mamatay. Karon mga katropa, ningon din mga katropa, no? At 12:29 a.m. on June 4, Marvin passed away. He was admitted at around 5:59 a.m. So a few hours later after Marvin was brought to the morgue, I went to the billing section at around 6 a.m. to request a copy of our hospital bill. In less than 24 hours lang, the charges had already reached approximately 200,000 pesos. Bullseye! Bullseye! I then went to PhilHealth. Okay, dito na. Bullseye! Bullseye!

0: to receive assistance and reduce the burden of the bill. Nasyak siya. In siya, I was told that my husband was not eligible for PhilHealth.
1: Bullseye! Bullseye!
0: For PhilHealth benefits because he had been hospitalized for less than 24 hours.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang na, namatay man, wa pa 24 oras, hospital, kaya lagi, gipaabot lagi ang 1 million. So, pag transfer lang dito mga katropa, para mamatay. Pamadya po rin na napatig mga tambal, pero nakabayad sila 200,000.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Even the resuscitation package was denied because it was claimed that we did not authorize resuscitation or ambubag was present in the bill. But how could resuscitation save him when the surgery he urgently needed was never performed? Manawara. Saan yung pagtabang? Gitabang na kuno siya, resuscitation mga katropa, unsa pa. Bisag unsaon na nila mga katropa, gadugan-dugan na nagbayad nga wamang gyapon na perform ang operation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ita. Di niya po ito magsilbi itong resuscitation, mga katropa. Gadugang-dugang nino sa Byronon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. When I sought consideration and raised my concerns, I was repeatedly told that the policy was based on a PhilHealth circular that had to be followed or else Manila doctors cannot collect from PhilHealth. It was money all along. The representative of PhilHealth didn't even sympathize with me or even give confronting words. It was straightforward, all about profits. Muna ba nahon na mga katropa na naabot kini sa atensyon usab ni Senator Lawrence Bongo. Si Senator Lawrence Bongo mga katropa, siya man ang chairman sa Committee on Health. Okay. Na siya statement mga katropa after which no nga napansin niya kini kanag viral man ni mga katropa ngadto sa kining social media ang gipost nito kay wa man ni laing kadangpan ang kining niskutan nga si Mrs. Maria Lourdes o Lourdes Sulit. Wala ni siya lain mga katropa nga kadangpan aning panahon. Karon sayang no wala dia ang antong picture dia ni katuha engineer no. Kining si wala ba na download ya atong picture ani ni Mrs. Solit. Ni graduate iyang anak mga katropa sa Kolehiyo di San Juan Litran. Wa sila ka wala murag wala sila kalipay. Ayan mo na siya. Mo na ang namatay mga katropa. Si Marvin. Onya I think iya ng husband eh. Onya ni graduate taon ni mga katropa ang iyang anak nga wa sila kasabot kun silang gibato. No? Sayang kayo mga katropa. Karon ni ay gipagawas nga pahayag si Senator Lawrence Bongo. Okay. Ing siya nakikiramay po ang aking buong opisina sa Sulit family. Nakakalungkot at nakakabahala po ang kwento ni Ma'am Maria Lourdes. So nabasa ni ni Senador ha? Nakakalungkot at nakakabahala po ang kwento ni Ma'am Maria Lourdes sa kanyang social media post. Mahalagang malaman ang buong katotohanan at rason kung bakit hindi na-cover ng PhilHealth ang kanilang medical bills. Lalo pat ipinatigil na ng PhilHealth ang anti-poor at illogical na 24-hour confinement policy nito sa ilalim ng emergency care benefit. Actually, tama bitaw. Naabitaw ning less than 24 hour mga katropa nga confinement policy, giundang na po dahin eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung totoo ngang naipapatupad pa rin ang naturang polisiya, hindi ito katanggap-tanggap dahil bilyon ang inilaang pondo para sa PhilHealth sa taong ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bukod pa sa kontribusyon ng mga miyembro nito, sunod-sunod din ang naging public hearings natin noong 19th Congress bilang chairman ng Senate Committee on Health kung saan nanawagan tayo ng mga reforma sa ahensya. We expect PhilHealth to address this incident and update the public on its actions. And PhilHealth po ay hindi negosyo na dapat mag-ipon ng pundo. Tama!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang PhilHealth ay dili negosyo para mag-ipon og pundo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ay medical insurance para sa lahat upang may masasandalan ang mga Pilipino kapag nagkasakit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tandaan po natin na ang pondo ng PhilHealth ay pira ng taong bayan. Dapat lamang na ibalik sa kanila ito sa pamamagitan ng maayos na serbisyong medikal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lawrence Bongo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna yung mga katropa, naaman di ay gitawag og less than 24 hours confinement para sa in-town ang nga to ang mga kaigsunan nga dili ka-afford mga katropa. Dayon og mga bayronon kung na-disgrasya o di ba ka namatay na tsugi ang ilahang members sa family for that certain hour.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwerteng lisura mga katropa mo bayad sa PhilHealth.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang update hinuna ni mga katropa kay nag-viral man ni naigipagawas nga pahayag ang PhilHealth. Niingon si PhilHealth nga we will see to it and make a review sa kaso kuno sa Sulit family. Mao ba? Wa mo mauwaw anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon pa mo mag-review? What if kung wala nagpadayag kini sa iyahang kasagmuyo sa iyahang kining social media account, di ni ma-adapt nga to sa uban ng mga hintungdan ni abot nga to sa buhatan ni Senator Lawrence Bongo, di mo mo-action?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 25 katuig mga katropa siya nga pagtrabaho, gikaltasan kini mga katropa kanaganing contribution sa PhilHealth, unya karon nga nagkasakit na walay bisan piso nga gitabang?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Asa mo diyan kwarta ni atong PhilHealth mga katropa gigurot ng gasto sa gobyerno?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kadaghan yung pundo din na nga nalimot na magani mo giunsa na nyo paggamit na?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nalimot ba mo nga nakita na kanya to ni Rekto mga katropa nga naamoy pundo nga wag gamita ilang gibawi?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanya karon because of that foolish nga policy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayingon lang mo, gwa mo'y madaw-daw kay wa mo kaabot, tutulok adlaw.
1: Bullseye!
0: Binuang. Giusap naman yun ang kanyad to pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gibalik na po nila karon.
1: Bullseye!
0: Una nga, kamo mga nagmasakiton din ang mga tropa, musumbong ta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nalisod lagi mga katropa, kung sa private siguro ka mga katropa, no? Ah, gitagad na ka. Kung nagbayag kini imo ang gi-contribute mga tropa sa PhilHealth, imo na lang ang gi-contribute mga tropa ngadto sa mga HMO, sa mga life insurances mga tropa, maayo pa siguro ang pagtagad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gikan sa sugod ngadto sa ilahang katapusan sa paggawas mga tropa, di ka maglibog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bisag tulo pa lang kakatuig na membro mga tropa o kanaganing nakay madawat.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Kung i-contribute sa PhilHealth mga tropa o for 25 years imo nang gibutang ngadto sa kini mga life insurances, napadyo kay madawat, milyones pa.
1: Bullseye!
0: Baligtad sa gobyerno, bisag piso, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, mauwaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nani Crystal Iko, diliigyod na sila maulawlan. Tinood na, sir!
1: Bullseye!
0: Mga baga, pinakalingag-ngag! Diligyod, mauwaw, ha? Wag yung mga uwaw!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gawa sa contribution, napagay bilyones nga gibobo mga tropa ang atong gobyerno unya bisag piso di makatabang.
1: Bullseye!
0: Katong kita nasakit ang mga tropa, ang pinaka-least pagyod ang ilahad yung gihata. Grabe! Ngita pag pinakagamay, ha? Coverage!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iabulis na lang siguro ng PhilHealth. Dito na lang ta sa private mga tropa ng mga life insurances. Mag-HMO na lang siguro ta.
1: Bullseye!
0: Di pa ka kampante, pa ka papiliyon pag-agasang kwarto mga katropang pinakamahal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di kalkansi. Bubalik na mga tropa sa itong pagbalik at itong istoryahan ni mga tropa. Ito nga, maka-high blood, no? Kuan mga katropa, makapasamot sa tuang nga gibati mga katropa karon nga ginahambin na. Makapasamot, no? Ay, makaingon ta mga katropa sa gyud kahadyoy kulang ani atong gobyerno nganong para sa mga tao maglisod man sila. pero para sa mga mali-malita, mga tropa, prindalira. Isa lang katawagan, Saldico, magpadala ka nga ng isang sobre at saka supot dyan. Ganon, ha? Pero kini mga tropa, magluhod-luhod pa kang imong kwarta mo igigamit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako, people, mga my friends. At ang oras, mga tropa, alas 8:32, tas atong pagbalik, mga tropa. At sa ning delikata, no? Ang BRC hearing, uban ang ex-marines gilusad sa EDSA, mga tropa. At sa kabuhatan nito, mga witnesses na tingala nganong sila noon ang ipang demanda inay ipaubos kini sa WPP. O niya, napuday balikan, mga tropa, ang hisgutaran kang baterbon niya. E ang lower house o ang senado, nagtakda kini mag-imbestigar sa kamatayon sa lalumos nga si Bobet Baterbonya. Laka. Laka na ni sakayan ni karong mga tropa nga nakita nila ang mga supporters ni Baterbonya, mga tropa nga gikan sa Davao City ngadto sa agusan naglinya sa kalsada por tindaghana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa makonsensya lang ta sa mga atleta mutugan nung sa tinuod. At ang oras, alas 8:33 na.
2: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
3: XFM 89.1.
4: Long have we waited.
5: Panduway First Five.
4: Zach Tabudlo.
5: Flow G.
4: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
4: And Kamikaze.
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
4: Panduway First Five.
5: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
4: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Exciting!
12: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: XFM 89.1 Davao City.
15: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
16: Ako si Jonathan Layaw, Kapatpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, nakahurot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold, basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat-pat-malay-balay-tito.
15: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
17: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumo kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Turbo Dietary Supplement for Men.
22: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
23: Purma da gani, pre. Pero may problema.
22: Ay, ano na aw?
23: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
22: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
23: Turbo?
22: Oo.
23: Turbo.
22: Tumara. 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
21: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
15: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
24: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
25: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
26: Sister Pain.
27: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
26: Sister
0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, call your doctor.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Bullseye!
7: Pala sa 842 na mga katropa. Wala ay ganahan mo daog mga katropa, no? Wala pa tayo nakadaog winner. Ang ato ang mga katropa, mga callers, 3-0-9-6-9-2-3-0-5-3-7. Ang gusto ba mo makakita sa libre o gusto ba mo makita ang libre sa konsertong maabot mga katropa karong June 26 dito ni Pagan sa Davao Crocodile Park. Ang Tanduay First Five Comeback Concert Tour, gina-features diri ang five of the biggest OPM acts in the country, mga tropa. Ang Parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo G, December Avenue, uga Zach Tabudlo, dito rin sa Crocodile Park noong June 26. Ang pangutana, unsa nga unang issue, ang ato ang gisgutan gaganina, mga tropa. Gisgutan sa basura! Kay kini karon nato ang istorya pun mga tropa si Butterbone niya. No, to sang direkta ni. Oy, breaking news mga tropa ha. Karong adlaw do na may special session, nag-concede kuno as Senate President si Cayetano.
6: Bullseye.
7: Oy, ato nakita karon mga tropa do na breaking news. So, lain na po ang majority nakuha yun dito sa Gatchalan Group, human nga si Joel Villanueva, mga katropa. Nagingon nga, bla bla bla, sis bomba, ang Ginoo, maanaa kanilag, manaa usab kanako. Wakagwanta si kuan mga katropa, si Gatchalian. Parasla ni Chisis Kudero, mga katropa, nga... wapod kagwanta kayong tumong lagi, kinahanglan ang Senado magtrabaho.
6: Bullseye!
7: Alam mo kayo ano mga katropa, di sa ko magtrabaho, kay sigurado may ilisan ko. Basta kay nahuman ang mission lang mga katropa nga makapamahayag ang mga ex-Marines.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kahapon nilang last hurra mga katropa sa mga pagpamahayag kay kung mamahayag sila sa bago na po nga BRC Chairman. Ito yung nato mga katropang mahitabo, puro na sila ang imbestigahan o pangkasuhan. Anamalan ng gobyerno, kaysa ito magreklamo, instead na ibutang sa WPP mga katropa, sila na hinoon ang imbestigahan.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kita magdugay diyan mga katropa, kadirita na interest mga katropa kang Butterbone ha. Si Butterbone niya, basta kay nag-concede na si Cayetano matod pa. Nabasa na ko ni sa post mga katropa ni Attorney Bobet Torion. Nag-concede as Senate President mga katropa. Puwerte yun no? Ang kabaga mga katropa sa kining naghatod kang Butterbone niya dito sa kining ilang lugar mga katropa dito sa Agusan. Unya, nakita siguro mga katropa nga daghan kay mga tao nagka-interesa ni siya ang kamatayon. Karon mga katropa, nakita po nato nga dunay mga reaksyon. Di lamang kining ato ang mga lokal nato nga mga politikos diri, ang ato ang konseho, ato ang mga katropang nadunggan, ang DILG o ang NBI, no? Karon mga katropa, nagareact usab ang kining duha ka membro sa Kongreso sa lower house o ingon man sa Senado. Ang unang-una mga katropa sa lower house, doon ay pamahayag mga katropa, ato ni basaho ni pamahayag ni konsihal naman ni congressman. Naman ko ito'y pamahayag po si konsihal Danny ba? Congressman Toby Tiangco. Ha? Si Toby Tiangco, pinaiimbestigahan ang pagkamatay ng dalawang Ateneo Students Athletes. Amin yung si Butterbone niya lang, pero ano ba ito si Divine Andili, ngintawon, maintawon, itambong kayong mga katropa dito ng mga pati ilang parent mga katropa, wag ani kaani kay pobre po to sila nga. Nais ni Navota City Representative Toby Tiangco na imbestigahan ng kamara ang pagkamatay ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University sa isang team building activity sa Aurora. Sa kanyang o nagduso siya House Resolution number 1112. Sa kwa niya, lower house di mga tropa, hiniling ni Tiangco sa House Committee on Youth and Sports na tukuyin ang pananagutan at mga posibleng pagkukulang ng paralan kaugnay ng pagkamatay ni na Rene Clert Baterbunya at Divine Andili. O, at least na-appeal na karon si Andili. Si Tiangco ay alumnos ng Ateneo de Manila University kung saan siya nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Management noong 1989. So, taga mga Athenians po rin yung mga katropa. Binigyan din ni Tiangco na ang trahedya ay nangangailangan ng masusing pagsusuri sa mga sistemang may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga kabataang atleta. No? Aniya, maraming tanong ang lumutang ukol sa kaligtasan at responsibilidad ng paralan at kasunod ang insidente na dapat mabigyang linaw lalo na ng pamilyang naulila ng dalawang basketbolista. So, sige, pamugos ani ni Tiangco mga katropa. Ang kining House Resolution number 1112 na tukuyin ang kanilang responsibilidad. Ito yung layunin niya ng Philippine Sports Commission. No? Kinimonya kung gusto nga may tabo. No? Nga ma-appeal diri karon ang atensyon sa Philippine Sports Commission. Commission on Higher Education, appeal na ang Department of Education, Department of Health, University Athletic Association of the Philippines, at iba pang kinaukulang educational institutions na o sa pangalaga sa kapakanan ng mga student-athlete. Okay. Sa side na sa lower house, mga katropa, diripunta sa side sa kining upper chamber. Nako, halos magkadungan lang niya karo mga katropa ha, kay kini si Baterbunya, dili ni siya celebrity, di po ni politiko. Nakita nila mga tropa nga grabe kabaga sa mga tao.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Pag-abot pa lang diri sa Davao City mga tropa sa airport, palang daan pati naghana na ni sugat. Pag-abot pa lang diri mga tropa sa senior high school sa Addo mga tropa, di na halos makasulod ang tanang mga tao kay puno na dayon ang ilang chapel.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Pag-awas mga tropa, gikan sa pag-awas sa kalsada, hangtod na sa pag-labigar sa agusan mga katropa, pwerteng daghanag yung mga tao. Tingog dahil ang mga politiko, dapat imbestigahan natin to.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Ano naman eh, nakakalungkot din maman pala itong pangyayaring ito eh.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Si Bam Aquino, normal lang yun nga mo react ni mga katropa, no? Ganina si Tiangco, karon mga katropa, si Bam Aquino. Kay sa Senado po ni, sa news diri ako nabasa mga katropa, headlines palang daan, Bam Aquino, naghain ng resolusyon para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang Ateneo Cagers. So magkadungan lang sila sa lower house. Ha? Nagsumiti si Senador Bam Aquino ng isang resolusyon na humihingi ng imbestigasyon ng Senado kaugnay ng pagkamatay ng mga miyembro ng Ateneo de Manila University ADMO men's basketball team na sina Rene Clert Baterbunya at Divine Adili. Sa kanyang Senate resolution, kini Senate resolution kina HR karon SR na pod ni number 445. Hiniling ni Aquino sa kaukulang komite na imbestigahan ang mga pangyayari sa likod ng pagkamatay ni Baterbunya at Adili sa isang off-campus activity si Dipaculao o sa Dipaculao Aurora noong June 8. Personal na nagpaabot ng pagigramay si Aquino na natapos ng elementarya, high school at college sa Ateneo de Manila. Uy, kuya din ya, gigikan sa elementarya ngunto sa college, no? Nag-a-admo din eh. Nang dumalaw ito sa burol ni Baterbunya sa Quezon City. Ayon kay Aquino, layunin ng imbestigasyon na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananagutang ukol sa mga aktibidad. Okay. Sa resolusyon, sa iunod ani mga katropa. Sa resolusyon ni Gidoson ni Bam Aquino, binigyan din ni Aquino na sina Baterbunya at Adili ay sumasalamin sa mga pangarap na napakaraming student-athlete na nagsisikap magtagumpay sa pag-aral sa sports. Okay. So, siya mangod ang chairman sa education. O money karon mga tropa, iginit niya kino na kailangan ding busisiin ang accountability mechanism para sa mga aktibidad na mga estudyante. Kaya katong lugar mga katropa, wala mo din nangaligo dito. Doon na nangaligo, pero na lifeguard sa layo-layo. Katong nagpalayo yun yung mga grupo, mga katropa nila ni Baldwin. O niya, kay nanggawas man mga katropa katong na ay PC sa tiil. Ha? Nakadumdum ko sa training mga katropa sa ako ang bayaw nga gihigtan kuno sa PC gilabay sa dagat mga tropa ilang badbaron. Basig mo na rin itabo ba? Unya na mga bunong sa lawas na ba ni si Batirbon niya? May mga taga-arura mga katropa kay muingon lang o ka nang namatay siya tungod kay nawad ano ginhawa? Tanaw. Namatay siya kay nahutan og oxygen yang lungs.
8: Pinawang!
7: Eh siyempre, kaya lumos mo ka, nakainom ang tubig, matchok nyo ka mga tropa, huwag nyawa na kay hangin.
9: Bullseye! Bullseye!
7: Saan man tao ni mga... Ahay nako people, mga my friends. Hoy!
9: Bullseye!
7: Oras mga tropa, bullseye! Kung oras na ba din nato. Hala, imbestigahin na ninyo mga tropa, pero una na nagkapamahayag po din na mga tropa, ang ato ang senador po sa Davao City, under po kinisiyahang Committee on Sports, mga po na siya. May Committee on Health, Committee on Sports po si SBG, apil po niya kang Bam Aquino mga tropa nga ilahan na lang yung usahon ang kining investigasyon.
9: Bullseye! Bullseye!
7: Wala naman tayo oras. So, wala na po dani ako ang mga effects rin. Hurot na po. Tama-tama. Doon ay oras. Doon ay oras sa bandi na ito. Doon ay panahon na po din na mag-igo niya itong panaglawig sa kahangin. Ugma po na po mga katropa. Adlaw nga Huwebes. Oh, Merkulis man na karoon, no? Abi na ko Lunis pa.
8: Dito ma.
7: Opo, may duty po. Ugma, no? Nana po'y nag-update sa kwadri mga katropa. Wa pag yun daw, nagpakabana ko no, ang kumpanya. Diha, di ko lang nagingon nga sulati mininyo be. Unya, tagaitag statement of address. Ay, statement of address. Statement of account. Diha, unya, gitagaan naman diha. Walang mo nagpakabana. Magpalugit na po mo, ugma ha. Kini mga namago mga katropa sa mga bayronon sa tuang mga kuandre, taga-Davao nga negosyante mga katropa, aning mga nag-deliver o kada mga produkto nila diha mga katropa sa airport, sa seaport, padulong ato sa budiga, mga abono.
9: Bullseye! Bullseye!
7: Karon mga katropa, kay wa man daw bayrihan to karon bisan pag nagpadala ng sowa. Ingon mo, pag magpadala ng sowa, mubayad mo. balikan ta mo, ugma.
9: Bullseye! Bullseye!
7: Wala naman tayo oras. Salamat matsalam mga katropa. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ng Himaya, good morning and dalaygon ang amahan. At oras alas 8:54 na.
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
9: Bullseye!
10: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
9: Bullseye!
10: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
12: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
13: Da Clarex, sana!
14: Exciting!

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM 89.1.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yulain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid, paspas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa
5: mga butika. Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: X FM.
5: Oras ka tropa, alas 9.04 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra Balita.
5: Extra Balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Mga katropa, na monitor nga LPA gawa sa Philippine Area of Responsibility, posibleng mahimong bagyo sigon sa PAGASA. Sa detalye katropa, padayon nga gimonitor karon sa PAGASA ang usa ka low pressure area kun LPA gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR kung asa nasuta ang padayong pagkusog niini. Sumala sa ahensya, as of 2 a.m. karong adlawa, adunay medium chance nga mabuo ang maong LPA ngadto sa tropical depression sulod sa 24 ka oras. Sa pikas bahin, gibutyag ni PAGASA weather specialist Chanel Dominguez nga daghang bahin sa Visayas ug Mindanao ang padayong makasinati og pag-ulan karong adlaw gumikan sab kana sa epektong hatod sa easterly weather system. Samtang epekto usab sa localized thunderstorms ang mupasulabi sa Metro Manila ug ubang bahin sa nasod. Din ang severe thunderstorms posible usab kining musangko ngadto sa mga pagbaha ug landslides. Sa pikas bahin mga katropa, mibiyahi na kagabii si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kansang destinasyon padulong kakini sa Kazan, Russia aron maoy magrepresenta sa Pilipinas alang sa ipahigayong ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pasado alas 11:55 kagabii, kauban ang delegasyon, mibiya ang Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay City. Matod ni Presidente Marcos, ang maong summit nagmarka kini sa ika-35th anniversary sa ASEAN-Russia relations ug unang higayon niya kining makabisita sa Russia. Lakip sa iyang tumong, maong pagpahigayon usab og bilateral talk kauban si Russian President Vladimir Putin nga makapokus kana sa paghisgot sa enerhiya, seguridad sa pagkaon, digital transformation, edukasyon, turismo ug uban pa. Mulungtad ang ASEAN-Russia Summit mga katropa sukad karong adlawa hangtod ugma Hunyo 18 ning tuiga. Katapusang hanay sa atong ekstra balita ning orasa katropa. Gibulgar ni Senator Erwin Tulfo nga adunay duha ka mga kauban ng senador ni Senator Alan Peter Cayetano ang nagpadayag og kagustuhan nga mutambong sa ipahigayon nga special session karong adlawa. Wala na kinihingan li ni Tulfo. Apan gibutyag nga ginapugngan ni Cayetano ang duha gikan sa pagbalhin ngadto sa mayorya. Gibutyag usab sa senador nga una nang gikumpirma ni Senator Joel Villanueva nga moapil kini sa ipahigayong sesyon sa Senado karong adlawa. Nasayran nga nagpabilin ang pagkabahin-bahin karon sa mga senador sa Senado nga naghatod usab kini ug kabalaka ngadto sa komunidad. Una na sab gibutyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga adunay ipahigayong special session ang Senado karong adlaw nga gi-question usab ni Senator Alan Peter Cayetano, pinaagi sa gipagula ni ining live broadcast ning milabayng adlaw.
4: Extra, extra balita.
5: Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang impormasyon ug balita, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod ng programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol.
4: Extra, extra balita.
5: Oras ka tropa, alas 9:09 na.
4: XFM 9.1.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
4: In Davao City, XFM 89.1.
9: Klarex.
8: Exciting.

0: una sa tanang dalay ko ng Diyos sa way katapusan katropa ngayon lang Merkulis kita karon mga higala sa 17 sa bulan sa June 2026 mga kaigsuna
1: Sentro.
0: Kumo sa tuwang adlaw at tuwaga tunga-tunga sa semana katropa midweek karon mga higala sa tuwaga panagabanuban karon usab ilusan aga special session sa Senado unsa ba ibuton mga katropa da mismo karon kada bay bag-ong liderato sa kinig sa Senate President o baka ha mga kaigsunan mahimong impas lamang gihapon kini katropa. Nabay mubalhin, mudayon bagbalhin, kinsa ni sila katropa. Ato ng atangan taon-taon lamang sa tuwaga panagubanuban si katropa nga Jasper Magunsya Magtimon sa programa ka Sentro mga higana. Welcome, welcome sa tuwaga tulumanon. Isikuta mo taga balita information plus servisyong katropa. Dream mismo sa tuwaga panagubanuban. Kutob talas G's imidya mga kaisunan sa paghagbat balita information. Dream mismo sa tuwaga panagubanuban usabot. Sab, siyempre, taon-taon, itong sparring partner. No, asap man to, nag-make-up ang mantikal ito itong sparring partner, mga kaisunan. At bang ginahulat itong sparring partner ning orasa ning tungura. Sa tuwag panagbanuban sa kiriga programa ga Sentro, mga higala. Like, share, and follow, mga kaisunan, sa tuwag programa. Kay usab, mga katropa, o niya manghatag-tag kiriga palipay nga ito sa tuwag mga kaisunan nga magpabinaw sa tuwag programa. Pag-usap sa tuwaga pulso ng Pilipino o niyang taon-taon mga katropa. O niyang taon-taon at mga pangutana, usap ba dapat mo tumag po mga kaigsunan para ang chance nga makadawata o libreng ticket mga kaigsunan. Mismo katropa, di ka kini sa Tanduay First Five Concert. No? Adunay concert to i-lusad ang kini nga Tanduay First Five sa kini nga mga banda o kini mga senior mga katropa labi na kini nga parokya ni Edgar Kamikaze Flow G December Avenue o kini nga si Zach Tabudlo sa Crocodile Park kini karoga June 26 so, andam standby mo katropa kay mga apod-apod da o kini nga libre nga ticket alang sa inyo nga makuha nyo diri sa tuang XFM Davao kabahan kini sa tuang pakigatambayayong usaba partner katropa dia mismo sa Tanduay First Five mga kaigsunan alas 9:15 na sa tuaga para kabrubar to sparring partner katropa sayo man unta ni dugay man nakasulat katropang Jobet Espanyol good morning, katropang Joven.
2: Ayan, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Happy Wednesday morning kanimo diha, katropa.
0: Bragi, magyugi panukaran ang imong pagkatiwalag. Imong bagong aura, bagong look, no?
2: Ano tayo?
0: Look at her.
2: Ano tayo nga mga katropa, nagbago na talaga tayo. Nagbagong style.
0: Sure, yung nagkatropang Jobet nga na isami na.
2: Nani siya, dili niya siya katong lusot-lusot. Kani siya ka ng anti-rad.
0: Kaya
2: para ano, para
0: daw. Pinagok anti-rabies.
2: Anti-rabies na siya, anti-rabies. Pero bitaw mga katropa para ma-protect ato ang eyes. Pero kasi sa radiation katropang just labi na everyday, gatanaw, tanot, almost half sa tuang adlaw, nag-atubang tag-computer mga katropa. Pero mas tinaw atong pananaw mga katropa kung abaga na to og vision next class grabe sa sinaw
0: kada murata ng mga men in black coat
2: katropa nga dito
0: ako karon aura karon kay murata gini bitaw ng mga PR man
2: takaran ka ng MIB takaran ka katropa
0: okay naman tayo meeting unya no nga ni ato ang mga postura karon
2: alangan pangandaman gid nato na katropa jan
0: syempre special session gud karon sa Senado mga katropa onya ang uban na balaka ang uban na tingala ang uban mas matingala ang uban no comment ra mga kaigsunan ito katropa alas 9:17 na mag-inom tawag kinig Santon Gold Coffee Mix katropang Joy.
2: Yes, ako katropang Joss nakahigup na ko no og isa ka tasa sa tong Santon Gold Coffee Mix matingala na lang mo ani mga katropa katropang sa sunod adlaw na ana po yung lista. No, kaya kailangan
0: ikaw ang pinakauna og pinakalast sa listahan katropang Jobet.

0: Alas 9:42, katropa, palita sa tuwag ang programa. Good morning kay Sir Danny. Crystal Aiko, good morning sa inyo ha. Dato nagpapaginaw. Usab si Ma'am Jing Pigarino, good morning. Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning. Ma'am Jovet and Sir Josh, salamat sa pag-iguban. Mga katropa, suking tigpaminaw. Sa kining manginom na taog kapi nga tambal. Pakay sentro na yung panin Ma'am Jing. Ma'am Lovely Kun Lucernas, good morning Sir Josh. Ma'am Jovet, kagwapa good ni Ma'am Jovet.
1: Aba, mogin na akong ganahan.
0: Ay, wala day, uy.
1: Kanang nilalaro na gita katropa.
0: Okay, ano mo siya kagwapa good ni Ma'am Jovet na nabutang na kong uy. Good morning pod all katropa. Ayan, Pilpitigal, good morning. O usab si Carlo Jose James Torifranca. Hi, Philippines.
1: Napag-iday na yung sumpayan ni Katropang Just kay Ma'am Jing na maka-high blood jud, maayo gani kay nakainom na kog mga produkto sa Yes to Health.
0: Ayan.
1: Pampakalma.
0: Murag mga kilat ang mga kanahan.
1: Abte kayo.
0: Ilhapon na, no? Kumbaga, mulagin na mga isunan naman ta sa demokrasya, mga katropa. Lahat man sila gaginalantaw kay Matupan nila para kini sa kayuhan sa publiko kay magsirag-away, magsikirag-ibi live sa gawas.
1: Kita mo din na to.
0: Kaya saon man eh.
1: Kita na to, diba? Katropang Just ba? Kumbaga, katong mga nakita na to nga ni Balhin, they are left no choice, manggod. No? Kasi ang nahitabo mga katropa, murag nagkagubot na manggod yun. Wala na yung trabaho nga nahimo ba?
0: Ano magdani, kumbaga, basol po nila karon si Villanueva o si... Iskudero, ako nang nibalhin, may ganun po nga, basi na malita, ano ba? Ang punto ka ng duha, magsisyon ta, kay mamaya akong trabaho. Giboto man ta dire mismo sa publiko
1: para
0: magtrabaho, magpanday o balaod. Dili ta mga vlogger nga magsisitag live sa tubag sa pikas. Kanang kapuyan sila yung anak tingali, katulpan jubit nga, balik ta sa Senado.
1: Kumbaga naapod sila yung point ba? No? Kung tanaw na itong mga katropa, muna atong always ginayon katropang just, dili ta magpa lubong or magpadala no, sa ito ang emotion, labi na ito ang political
0: para
1: biases.
0: Kanikaroon, sample, kanikaroon, nanungan ni sila sa special session kini nga grupo po. Ang ba wala nito nga?
1: Wala nito nga.
0: Di ba wala nito nga mga katropa? Pag abot ani sa kanang... Lain, human sa kwan ba? Kining human sa ano katropang jubit, kining nga suna. Magsesyon na po ni sila.
1: Mamalik na po ni,
0: mamalik pa ba ito sila?
1: Muna pamutana kung patong patong kay, minority.
0: O ang punto magudiri, trabaho sa pagpanday o balaod. No? Diha mga kaigsunan. Munang masabda na ito lagi ang pikas grupo o kinipong pikas grupo mga katropa. Pero pag humasas ka adlaw mga kaigsunan, ilang trabaho, magpanday o balaod, magkit-anay gunis lada mismo sa Senado o sa kinig session. No? Kay sukan na itong kalabay atong nahitabo itong kagubod sa Senado.
1: Wala nagyod.
0: Mas daghan pang ginayaw sa kining social media sa mainstream media da katropa.
1: Kaysa sa
0: session sila mga higala. Na ini walk out, napiwala ni sipot. Napoy nilokso, di buta magkaingon nilokso. Kay actually uban magud sila katropang jubit, no? Nalay matawag nga minority o baka majority mga kaigsunan, depende kung asa ka naka-incline mismo diha sa kining grupo. E kani adto bitaw pila ra man toy minority sa una. Katura man to sa series sa Ontiveros, pila to kabuok. Pero okay man, wala may problema mga kaigsunan. Uyon man gihapon, kumbaga magdebate diha mismo sa akin nga sulod sa session hall, pero pagkahuman wala.
1: Okay personal, na. Trabaho lang. Nag-ano lang sila, kumbaga nag-debate lang sila tungod nagtrabaho sila.
0: Karon lahi, masingaakan lang ganito. Ang loo naman na yun, so. Masigaan og mata, lahi naman ang... sa paning mga klaseng mga tumapansin diha mismo katropa, kumbaga trabaho lang, walang personalan mo na itong pasabot diha mga kaingsunan, kay ipang bulto man mo diha mismo sa kining sa publiko, ipang look mo diha, no? Dili lang ka magsigi o grandstanding diha, interview diri, interview dito nyo pag abot sa sinensasyon, wa perting hiluma. Ang abita mga katropa ang baligan katropang bal, ayan naka-standby lang din sila mga katropa, no?
1: Magani ang kwan karon katropang Jazz, no? Kung tanaw na to, of course we have personal political biases mga katropa. Naagi at some point, no, maglagot gyud ta nganong ni Balhin man, no? nanatay mga opinion. Of course atuan ng klase-klase na to nga mga opinion mga katropa. But mo lagi to tong always kinaingon, despite of our own political biases mga katropa, mag ano bitaw ta, look mag-ano ta ba, kanang dig deeper ta katropang jazz, nga noon sa kayay posibleng mga rason nga nung ilahaning gibuhat. Oh. No? Kaya siguro, naglantaw sila nga ang Senado na nagkadimao or kailangan na plastaron, no? Kaya kung tanaw na to pod, wala naman pod from dati nga minority karon na himong majority, wala naman po anyone from them na mubalhin pa, no? Makita ka na to, mga katropa, firm na sila sa ilahang desisyon. Now, sa PICAS, daghan og shaky, tungod lagi sa nahitabo nga kining pagkagubot, no? Kagubot, yun, literal nga kagubot, mga katropa. Imagine, isa kabulan kapin nga walay nahimo ang atong Senate nga balaod. Tungod kay nagsigiog atubang aning ilahang political kining conflict, no, within the Senate.
0: Kung baga, asa na ka-incline kay kung mayroon tayong grupo po ni Kaitano, di sila gusto di sila sa kining sa BRC led by kining Lacson, kay matubag, ipili lang ang giimbitahan. Mismo sa speaker, wala giimbitahan. Gisa pa itong mga nalambigit, possible, wala na imbitahan sa maong komitiba. And kung mayroon po tayo sa grupo ni Lacson, namugoy ka ng kuan, ka ng parliamentary courtesy ba? Ipindira na akong gamutambong, napunta ang puntos po sa uban. Dito sa PICAS po mga katropa, napoy mo ingon sila mga kaisunan nga nganong kini naapil, kini po wala, tagaan. Pero ako napansin katropang Jubit, no, nang gadugay kini sa flood control investigation mga katropa, wa pa jud ko na kadugog noon sa ito ni Tabo atong CIC?
1: Oo, katong ano, kalang ilahang gihimo, IC, ICI.
0: Kalimutan parang, ko sa pangalino
1: na. ICI at ICI to sa...
0: ICI ito.
1: Oo, flood control.
0: Oo, kato, infrastructure, ano?
1: Independent Commission for Infrastructure.
0: ICI ito. ICI. Si ICI akong naingon.
1: ICI, independent.
0: No, kalimutan na katropang Jazz. O siya may report ato pagkahuman.
1: Pagkahuman na to, nawala man sila nahilong man.
0: Gastor-gastor ang gobyerno ato. Wala'y napagawas nga report mga katropa. Ito nung ka muna nakabasag report. Ikaw katropang Jubin, nakabasag
1: wala
0: report?
1: Wala na. Pagkahuman ato katropang Jazz, no? Katong, ano, pag... pagawas ni Zaldico nahilom na.
0: Nag-anam to sila, nag-baga ilan lang gihuman ang ilang investigation.
1: Mura, gi-stop siya.
0: Wala na publicly report ba nga na-mention nga yung ani, muna yung mga recommendations, kinsa ning mga kagwangan ni ang uban ng kasuhan. Posible na kasuhan na to, pero kato mga gagbay-gagbay na lagi. Kato na sa mga DPWH.
1: Kato
0: mga kontraktor. Pero kato nga kinsa bago na pasiogdaan nga yung ani atong kaskim, yung ani kadako ang kaskim, yung ani kadakong kwarta, mga wala sa gobyerno, o nga padpad nga sa mga malita, kung doon na tinuod nga malita. And katong kagahapon usab nga mahulog nga press conference nagpangunahan ni former congressman Mike Defensor. Actually katropa igo ra magdaghan magud pwede magud maingon nga si Jubet nakaka
1: yes, dawat og balita. Oo, pwede ra mag mention ba?
0: Na picture ani pero sa gawas lang ni. Kanang dali pa kay mutudlo no. In fairness sa ilaha katropang Jubet ba kanang gubaga bisan ako maingon nga si Jubet apila dito sa malita ba. So, api na dito. Nikit anak ko na dito. Ang iyang sakinan ni gawas dito sa parking. So, namas na dito ni ano, posible na apo to siya. Mana ba? Dali kahit mo, pinpoint mga tropa, pero mo lagi na pagbasi ta sa ebidensya mga kaigsunan. Lain ko na ebidensya ito nga grupo nga mo duso. Labi na sa katong isa ka broadcaster katropang Jubet nga sa mainstream media.
1: Yes.
0: Napil, natingal siya. Napil na iyang pangalan.
1: Oo, na-shock siya katropang Jazz.
0: Galing, imbestigahan pa siya sa iyang network kaya ganun napil iyang pangalan.
1: O, kasi madamay ang iyang network. Madrag mga katropa.
0: So, magkadali na kayong ingon, oy. Nagkita kami sa Starbucks ni katropang Jubet. Kitagaan ako siya lima kasupot. Kapagdisal niya akong ihatag sa...
1: Delikado din karon na makig-meet up na lang tabi sa kinsa mga katropa.
0: Kung yan man lang, kung unay makig-meet up. So, mag-video sa kopirminti.
1: Oo, dapat mag-vlog ko. Okay,
0: kung ako'y mga, ako'y politician karon somehow, pre atong si congressman, katong dato ka congressman na, katong ni gate crush sa Blue Ribbon Committee ni Kaitano, diba? Nga iyang gagipangita niya itong Eden Marines.
1: Kaya nga,
0: asa man kung yung itagaan na aning kwarta.
1: Asa nga, may kwartahan ng paingon.
0: Oh, gi background check to siya katupad. Pero tingdatua dito nga kuan. Kaya siya nga, simple naman ko. Pero sa background check, kuan mo dito siya. Kani adunahan
1: kwartahan
0: ba?
1: Kwartahan
0: yan. Kaya gusto niya pangutanan ng itin Marines. Asa sila nakita nga gihatagan sa kwarta. Anak katupad. So, kumbaga nagkadugay hinoon kini itin Marines mga kaisunan. Daghan ang nasulo. Daghan na po ang mga naapil mga katropa. Which is my sunan nga mula kining og sa term pa tail it to the Marines pero lagi resibo ang pagitaon mga katropa no resibo kumbaga wala tay problema atong uban nga gipang mention mentionan nga kung atong lantaon nga doon na po'y mo corroborate katropang jubit sa ilang mga statement. Diya ta magdaogan na kung ang mga ebidensya magpariho ba ni mga tropa. Para itong isa, no? Katong gihatag daw nga to sa katong AA ni Tito Sen. Hagbay na mo ito namatay. Nung saan mo ito ni mo pagbako ito?
1: Palagid mano, ang pag-tracking katropang Jasper, no?
0: Kumbaga, gihatag na ko sa PA ni katropang Jubit. O niya, katong PA, hagbay na namatay. Nung saan mo ito ni mo pag-retract atong statement, no? Gihatagan si Ligarda, pero waday apil. Ano ba kanang may mga inconsistencies mga katropa? Ba't lagi na ebidensya ang isigutan nato ani mga kaigsunan? So, kung anak kapulido ang itin marins, iduot na sila. With the kining ebidensya mga katropa. What type of lima, anak?
1: Kumbaga, para malatag ang tanan evidences, gani, nato yung na-mention nga katong about sa mga ex-generals.
0: Pareha si Senator Marculita, na-appeal po siya. Nakasuhan po siya kining na kaso sa iya, ha? Nga tingala sa kaso. Kung nga nabitaway sunan, so kung nai, ibitin siya, di iduot. Makasuhan, ana. Same po ani sa uban nga mga grupo, mga katropa. Mula gini nga, watag ipihig ani mga isunan, basta mo plasta lang ebidensya sila. Kung kinsa ning mga na-mention di ang mga pangalan,
1: ebidensya,
0: Kay lisod kay katropa nga somehow makasuhan in tanang uban, tapos wala na ebidensya. Kumbaga, poro hearsay, kay nakit anak ko nga nisulod si katropa ang marilo dito.
1: Apil lang ito dito. Nag-uban si katropang Jubet kay nangapi sila ni ano ni kini nga senador
0: Niya diba? Paggawas nagbaguod na si katropang Jubet. Amo kabalo kung ayang gidala niya basura dito yung gidala yan na bitaw katropa. Anyway, mga kaigsunan, ato balikan unsa pa ni hitabo da karon kay sila 3 sin na sila kabo katropang Jubet.
1: Yes, actually dako kayo de yung epekto katropang Jas no ang pag-attend sa duha.
0: Alright, ni sunbay naman po.
1: Sunbay na po sila.
0: Ayan, katropa. Good morning, Ma'am Jocelyn Punggasi. Punggasi, duhagid ka pilido. Di ganyan siya mawala. Hindi may mawala ba? Namina o naglantaw, keep safe. Oo, mga katropa, kisa pa ni. Ma'am Juliana Liano, good morning. Sir Jazz, Ma'am Jobit, na-miss ko ang mga boses nyo.
1: Wow.
0: Lagi ko kayong inabangan para ngayon lang kayo bumalik. Ha?
1: Sure,
0: parang
1: si Ma'am
0: tayo daw ngayon lang bumalik o baka ikaw, Ma'am?
1: Ikaw, Ma'am. Ma'am Juliana. Araw-araw kami dito, Ma'am. Wa min hawa diri, Ma'am.
0: Di ba na may kanta na ni Kuan, ni Daniel Padilla? Araw-araw. Saan ay kanta na katropang Jubit?
1: Wala ko kakuha.
0: Si Daniel ba nagkanta na?
1: Si Daniel ba? Kanang,
0: lagi kitang kasama.
1: Ako nang ikuan katropang Jubit. Itao na to na. Nakaka-high blood panoorin ang Senado, lalo na mga maleta boys ang lagi mong makikita dugaya kaayo makarma ng mga tawhana.
0: Ayan mga kaingsuna. Basta ako lang masulti sa inyo katropa.
1: Na yung mga ano daydari katropang Diyas.
0: Evidence-based ta.
1: Kaning ang unsay epekto no sa katong pag-abot, pag-join ni Senator Villanueva sa kining quorum karon mga katropa. Actually, di ba kung kay balaan na to,
0: 12 man to sila.
1: 12 naman to sila. 12 na mga katropa eh. So, para mahimong official quorum siya, aron makapili og bagong Senate President, kailangan 13 sila. So, pag-abot ni Senador Villanueva, nahimo silang quorum mga katropa. Punto nga, nakapili sila og
0: bagong punto ang katropang Jubit, sa punto ni Cayetano Black, 12 is not quorum.
1: Yes.
0: Is not enough kay 24 man sila. Sa grupo po ni ni Tito Sen o kining grupo nila ni Gatchalian, 12 is enough na as quorum. Mm-hmm. Otong nag election sila nga nay pro tempore that time. So, pero dili sila maka-elect kay 13 ang need para butang og bag-ong Senate President. So sadyang gitawagan ni Cayetano si Villanueva sa base sa kini account ni Cayetano nga wala gyud siya mahimo kay kuan gud na sila istorya na nga possible dito na gyud si Villanueva mutambong siya sa kini nga session special session karon
1: tungod sa iyang giingon last day mga katropa
0: gipagawa sa kini ilang religious group
1: nga mo-attend gyud daw mo-attend siya no sa kini nga mong special session wi man to yang giingon pero
0: siya
1: ra ang ni ano
0: kasi apil na dito si Chase
1: basi na apil na account na dito katropang Jazz
0: nga nay quorum katropa plus 13 ang need sa konstitusyon nga magaputa og bag-o nga kini Senate President mga kasunan nga mo ni karon si Sherwin Gatchalian.
1: Mm-hmm. So, na, duha ka angle ni nga isyu katropang Jazz, no, na ay positive angle o kining critical angle, mga katropa, no. So, kita of course ang uban emotional karon katropang Jazz, ang positive angle ani, no, giisip nila nga ang gihimo ni Senador Villanueva is kumbaga responsible nga step good niya katropang Jazz para lagi wala nay kagubot, maplaster na ang Senate,
0: makahimo
1: na sila sa ilang mga trabaho, no, kumbaga mahimo siyang ano ba, si tawag ani kanang siya ni panday balik ba para mahimong plaster ang Senado.
0: Kumbaga mabalik sa unsa ang mandato sa Senado nga magtrabaho o magpanday og balaod.
1: Yes, kay dati na niyang giingon, no, sa mga previous interview nga ni mention si Senator Villanueva na hindi dapat puro away lang or hindi pwedeng puro away na lang.
0: Kumbaga puro girian.
1: Oo, kanang dapat may mahimo tang trabaho. Ta, oh.
0: Kumbaga naman tagi ingon katropang Jubit nga loyal opposition ba?
1: Yes.
0: Opposition ka man aning nga grupo, pero loyal gyapon ka. Makigatrabaho gyapon ka kay for the benefit sa common good.
1: So ang sa critical angle po na ni katropang Jazz, of course, naman yung mga critics, no, og sa kampo ni Senador Cayetano, labi na ang katong mga, dunay mga gikabalakan mga katropa. Para sa ilaha, ang kinigihimo ni Senator Villanueva, giisip nila nga strategic plan or kanang reorganization sa Senate. Pero ato lang nang i-plaster mga
0: atong balikan ang Senate, mga katropa.
2: BBC. Mr. President, I move that we elect also members of the Committee on Rules. Mr. President, I move that we elect Senator J.V. Ercito, Senator Ping Lacson, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, and Senator Joel Villanueva as members of the Rules Committee.
3: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
0: Okay, object na katropang
1: Jubit.
2: We'd like to also elect the members of the Committee on Health and Demography, Mr. President. For the record, the chairperson is Senator Risa Ontiveros, Vice Chairperson Senator J.V. Ercito, and the members, part of the majority, Senators Bam Aquino, Senators Kiko Pangilinan, Senators Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, and Senator Ping Lacson.
3: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
2: Mr. President, I would like to also elect the members of the Committee on Energy. The part of the chairperson is Senator Erwin Tulfo, the vice chairperson is Senator J.V. Ejercito, and the members are Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Ping Lacson, Senator Rafi Tulfo. I so move, Mr. President.
3: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
2: Mr. President, we'd like to also put on record the members of the Committee on Finance, Mr. President. Of course, the Committee on Finance is headed by the chairperson, Senator J.V. Ejercito. And with respect to the committee, each committee is composed of 20 members. So I move that all senators, with the exception of the Senate President and those serving in an ex officio capacity, be elected and designated as regular members of both committees. I so move, Mr. President.
3: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
1: Appeal,
2: Mr. President.
1: Appeal sila. I'd like to also
2: elect the members of the National Defense, Security and Peace and Unification and Reconciliation Committee, Mr. President. The chairperson is Senator Tito Soto, our Senate President pro tempore. And same with the Finance Committee. There are 20 members.
3: Nice.
2: So I move that all senators, with the exception of the Senate President, those serving in an ex officio capacity, be elected and designated as members of the National Defense Committee. I so move, Mr. President.
3: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
2: There's a request by our chairperson that Senator Ejercito, J.V. Ejercito, and Senator Lacson be elected as the vice chairperson of the said committee.
3: So noted.
2: Mr. President, I move that we elect the members of the Women and Children Committee on Women and Children. The chairperson, of course, is Senator Risa Ontiveros. The vice chairperson is Senator J.V. Ercito. And Senator Bam Aquino, Senators Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, and Senator Ping Lacson. I so move, Mr. President.
3: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
2: Mr. President, I move to elect the following members as the members of the Committee on Ways and Means. This chairperson is Senator Bam Aquino, and the members are Senator Pia Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Chis Escudero, Senator Erwin Tulfo, Pia, Senator Rafi Pia Tulfo, and Senator Pia. Joel.
1: Ah, what did they say? Pia.
2: Risa Ontiveros.
1: Oh. Ah, klaro niya.
2: What did they say?
4: Pinoa!
2: Ay, naku. Wala pa si Pia, hindi pa si Senator.
0: Oh. Si Pia, mo ito ng interview sa katong mga basketballista sa atin niyo.
2: Okay, my apologies, Mr. President. My apologies. The chairperson of the Ways and Means Committee is Senator Ping Lacson, Mr. President. And the Vice Chair will be Senator
0: Bam Aquino,
2: Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Francis Escudero, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo, and Senator Joel Villanueva. So,
3: is there any objection? Hearing none, motion is carried.
0: Alas, Jess, yes, dos, katropa. Itong i-katuna, katropang Engineer Bala. Oo, mga kaingsuna.
1: So, namili na sila o gining mga, ano, chairman. Mga katropa, chairman sa committee.
0: Mga committee.
1: So, ano na po, na-observe na, na-observe.
0: Naman sa mga si Madam.
1: Na-observe.
0: Oh, may message katropang Jubit. Kapangalan pag ginako katropang Jubit. Ikaw basa na katropang Jubit.
1: Sige, sige. Asa man ani. Ato sa nga kung wala pa nag-load risk ako katropang Jazz. Pero na-observe na to katropang Jazz nga, no? Kanang puro na pod, no? Mga majority black karna.
0: Natural, natural gina. Kana katropa. Si Sir Jasper,
1: Albert Salgado. Pareho rana sa kamo grupuha diha nag-inom. Naipulutan nga manok. Tas ang manok nga pulutan kinawat. Miss Candile, ikaw nangawat, kay ni apil ka sa tapok, apil ka inom, apil ka sa kaon, apil jud ka. Ana baya na sa balaod, no? Nga nung dili man makadawat ang mga mention, nga ana man ang process. Usapang anong ilaman jud ko anon ang flood control issue kung tinuod nga wala sila ilabot. Dapat kung wala sila gibuhat, ilang pamatud-an para ang mga tao makatuo nga ang gihimo nila kay tano dili tinuod og tumo-tumo lang. Pero sa ilang gihimo, ilaman babagan bot pasabot 100% nga tinuod jud nga naa gyud ka matuuran nga gihimo nga investigation sila kay tano, di ba?
0: Pero ang tubag bi ni Tulfo, welcome biya
1: to sila. Oh, welcome. Pero sa tanan.
0: Di man po tumanipot ang itinmarin sa BRC lagi. Kaya ang ilang datay magod katropa. Kulang i-clarify po katropan Jobet sa kung nabasa sa mga kuwan na kinilang mga accounts, mga kaingsunan nga ang gituohan magod nga committee nga legal sa katong grupo sa 18 Marines, katong grupo ni Kaitano.
1: Yes. Ito lang gino sila mo attend nga BRC mga
0: katropa. And then, natingala po ta ato, nga nung nag-hearing tong BRC ni Tulfo, nahimo na nga akining meeting. Ang mutambong nang tato sila ang 18 Marines na meeting na
1: meeting hinoon. Na hinoon.
0: So, una yung mga katropa nga kanya-kanya ang mga rason kinindo ka mga grupo nga kitaunta atong makita kung kinsa may nagtugag tinood ani nila mga kaigsunan. So, pagbalik ko niya katropang Jubit. Mga tagdag ticket katropa sa Tanduay First Five.
1: Wow! Excited na ko para ang concert katropang Jazz.
0: Ang Tanduay First Five katropa ilusad kini may sunanda sa may Crocodile Park karong June 26 mga katropa. Ato lang mga idols katropang Jubit ang mo perform na ang kining parokya ni Edgar. Gusto may kanta sa parokya ni Edgar katropang Jubit.
1: Katong halaga.
0: Halaga?
1: Napanadaghan kayo na sila mga kanta.
0: Harana?
1: Harana.
0: Uso pa ba ang harana? Dili na. Namay na lang.
1: Oo, pa? Sa pa na mga kanta ni Parokya ni Edgar ha? Daghan pa na eh. Basta
0: kining kamikasi.
1: Kuha na sila. Ang dili kayo nakukuha ang kamikasi. Siguro ka ng December Avenue. Makaano ta.
0: Masa ba na makanta sa December Avenue?
1: Ang isa sa kong ganahan sila.
0: Kung ano yung pasabot na. Mitchell Garden.
1: Kano, atong saksi ang langit, kundi rin lang ikaw, kung hindi rin lang ikaw ang dahil, ano, di ba? Nahubog.
0: Nahubog na minong kakatropang Jubit. Huwag mo na kakainom, nahubog na ka.
1: Nga mo na mga kanta nila, katropang Jazz. Ang sa, sa pagganito, parokya ni Edgar, Kamikaze, si Jack Tabudlo, naapod si Jack Tabudlo, no? Appeal sa kining Tanduay First Five na concert. No, si Zach Tabudlo ang iyahang mga kantaan ni Katropang Jazz kay kaning Give Me Your Forever, Binibini, Pano. So mo na iyang mga kanta katong Manloloko, Diving, daghan na siyang mga kanta po. Sa pa, Kamikaze.
0: Muna kanta nga, Manloloko. Lalay po na.
1: Lalay po na katropan siya. So, muna itong mga atangan mga katropa sa Tanduay First 5 Concert diri sa may Crocodile Park mga katropa na ang December Avenue na ang ito ang parokya ni Edgar na ang Kamikaze Zach Tabudlo and
0: December isa, Avenue
1: dapat isa lima ata sila eh sa kong
0: Flow G yo
1: kato mga na eh kana mga ano na kato mga eh mga ano mga
0: katropa sa mong pagbalik tawag mo unya sa 0969-3-0537 0969-3-0537 ang among pangutana lang katropa sayon ra kayo
1: sayon ra
0: kinsang bagong Senate President
4: Sentro
0: oh tubagan ninyo
1: na naay
0: oh tawag mo ha
1: naay ticket
0: ticket 1 plus 1 equals 2 oh. Mga katropa
1: 2 tickets mga katropa para of course no oh. Dili naman pwede nga ikaw ra mo adto oh. Nadyo kay ka holdingan sana katropa
0: oo oh.
1: Kay Mamino makakanta sa December Avenue.
0: Gani, live po kayo
1: mga... Oh, live po kayo mga maganana ka dito. Oh, ikaw ra isa.
0: Ang mahawiran no? Ni mo, ang akasya sa crocodile. Katropa, sa tumagbalik, malamas bila ka mga pahinomdom oras, mga kaigsunan. Alas 10:07 na sa morning.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: XFM 89.1.
6: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
8: Paklarek sana!
9: Exciting!
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience, plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
10: Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
11: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Kabalo ba ka mo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
13: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available

0: Alas 10, 16 katropa sa itong aga pa nag-uban-uban. Hatod na kaninyo mga higala sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, higup na mo kape mga katropa nga. Makahatag og instant energy ang ito ang Premium D3 Coffee Mix katropang Jazz. And ya, bone support pagid ni katropang Jazz. No? Labi na ka itong mga galuya, gikapoy. Unya, kanang ang trabaho, grabe makahurot og kusog mga katropa. Higupin na og Premium D3 Coffee Mix energizer nga isa ka higup lang.
0: Mag usab pon katropa naman tay turbo katropang Jupit. Ang turbo main enhancer katropa. Puhon na napuntay kapi nga pampalakas katropang Jupit.
1: Ay na ano matud pa ni katropang Joffrey proven and tested gid daw katropa. Ay yan. No. Mutoy
0: mutoy hakaw gyud si katropang Alan na
1: mutoy hakaw gyud.
0: Kuan siya, siya ang nag ano katropang Jubet nag perform ana perform nag
1: anak na di ay ah, na, siya ang gid ang naging
0: una gid og inom
1: naging mojo talaga na to, siya
0: ana siya pag human lagi ana siya napailain.
1: Basta oh, kay ang ako ana katropang Jazz katong madumduman lang ah sa madumduman lang nako
0: ah. Iba nagtry man pug ato katropang Jubet.
1: Oh, mo biya nga nay wine and steak ah. Aw. Wala oy.
0: Motong related.
1: Wala oy.
0: Oy. Ito katropa po no, natay kini nga kapipod nga pampalakas, pampagana. Og usab susama sa kilig turbo og kining kining ano katropang Jubet. Kanang aspeto, kumbaga sa ingana, klase mga katropa nga pampagana, pampalakas ng katawan, labi na sa mga kalalakinahan mga higala. 10:18 sa morning. Ang atuang go signal katropang Jubet. Now na.
1: Tawag din
0: mo katropa. Kinsa mga to ang bago ga Senate President mga ka-Exo 9.
1: Para makadawat sa tuang

0: sa Trading Boulevard.
1: Trading Boulevard. Akong si... tagnaon ni si ano, si Ma'am Lovely.
0: Si Ma'am Lovely Dili, Con? No? Di...
2: Yes.
1: Ah, si Ma'am Lovely yes. Lagi.
0: Yes. Inala ko ang tinong katropa just kay sexy kaayo.
1: Oh, gani pina Trading Boulevard.
0: Trading Boulevard.
1: Oh, at Chop Boulevard. Ma'am Lovely Con, kinsa o kanus a? Kinsa tong atong SP President o kanus a?
2: Si Sherwin
0: Gatchalian. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Sure, nagid na, ma'am?
1: Dili si Rex Gatchalian, ma'am? Ha?
2: Mana nagid ko niya?
1: Uy, mani nagid si ma'am. Ma'am, congratulations, ma'am. Lovely Con Losernas. Ma'am, makuha ni mo ang ticket, ma'am. Karoon pang morning sa December. June 26. Ma'am, ha?
2: Okay.
0: June 26 kay... Ano man, ma'am, pagka June 27 man ang
1: 26 gabi.
0: June June 26 sa gabi ang ato ang
1: ayaw ni og June 27, ma'am, ha. June 26 sa morning magkita-kita ta diri, ma'am. Kada pa ma-release ato ang ticket. Oo. Ayan.
0: Duha gid, ma'am.
1: Ayan, ma'am. Magkisa mo ka. Si kinsa may imo kaawan na pohon sa concert, ma'am?
0: Mangita pa
1: ka
0: ba? Mangita pa di ay.
1: Ma'am, ay kabala ka, ma'am, kung wakay partner na amin si Katropang Marlo dire. Ha? Iwa po ni si partner mo uban da sa konserto. Bitaw ay, ma'am, congratulations, ma'am Lucerna. Ayan,
0: congratulations, Ma'am Lovely Con Lucerna. And
1: Lucerna kung ganyan, Ma'am Lovely Con. Oo.
0: Alright. Ayan, nagang salamat, no? So, mo itong mga katropa, ato ang kulang.
1: Ano lang, kadali mga kaisuna, no? Sa si next program, ana, napos siya iskin. Paon sa makahatag o kinig ticket nga libre katropa sa Tanduay First 5 concert, mga kaisuna. At angin na sa mga programa dere sa XFM Davao, mga katropa. Okay, natay mga ipanghatag sa inyo, ha, mga kaisunan. Ticket.
0: Ayan. So, T-I-C-A-T. Ako excited kay ko katropang Jazz kasi alam nga, di ba, libreng ticket unya makita na ninyo yung mga idolo na mga banda, mga katropa.
1: So, pwede na ka magka-selfie. Magka-TikTok kung sa panay mong himuon katropang Jubet.
0: Yes. Daghan na kagpwede mahimuan na tapos ma-enjoy pa ninyo ang music, ana, mga katropa. Of course, sa ipahigayon, no, nga diba Tanduay First 5.
1: Mag-live man ka ng katropang Jubet, no?
0: Dili. Actually, kuan, nakatropang Jazz ka
1: out of town man ka, ana, di ba?
0: Dili, katropang Jazz. Nakaayo ko ana. Dili jud pwede nga mag-leave ko ana.
1: Oh. Kay mag-leave ka mga 2 days, di ba?
0: Dili, naako ana katropa.
1: Uy, bisog Biyernes.
0: Naajud lagi ko ana.
1: Hoy, katropa, 10:21 na sa morning. Atong dali kitan bi before sa kining report ni katropang Marvin, usabay ni kasikas karon, human sa kining mga committee chairmanship katropang Jubet sa Senate. Oh, na si Majority Leader Mig Zuberi. Oh. Ayan. All right, mga katropa, 10:22 na sa kinig morning, mga kaigsunan. Oo. Ay, natay bisita ka karon tataod katropa ga Jobet, ha. Kay taga ano siya, kinig ka social worker di banda sa may Kusugyan. Sa kada ato ang mga home for the aged. Nasalay mga announcement lamang katropa ng Jobet, no. Kung maabot pa sa tuang time, mga katropa. All right, katropa ng Balo, kining ayan, kining audio lang katropang Bal. Audio lang aning ato ang sinit karon sabay mga kasikas na karon sa 13
3: 6644 the bill granting Philippine citizenship to Matthew James Ramos. I so move.
4: Is there any objection? Hearing none, consideration of House Bill number 6644 on third reading is in order. The secretary is directed to read the title of the bill and proceed with the roll call vote.
5: An act granting Philippine citizenship to Matthew James Ramos. Roll call vote. Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Go, Senator Antiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto, Senator Tulfo Irwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Gatchalian.
4: Yes. With 13 affirmative votes, 0 negative votes, 0 abstentions, House Bill number 6644 is approved on third reading.
3: Thank you very much, Mr. President. Congratulations to the authors and sponsors of the three measures. Mr. President, I move that we dispense with the reading of the journals of the 68th and 69th session, May 26th and June 3, 2026, and consider the same as approved.
4: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.

0: Mr. President, now we take up a very important measure that our dear colleague, distinguished majority, former majority leader, had filed. I move that we consider proposed Senate Resolution Number 447, and this is a resolution urging adequate funding for Mindanao earthquake relief and rehabilitation. I so move, Mr. President.
1: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
0: Mr. President, I move that we recognize a distinguished former majority floor leader, our deputy majority floor leader, no other than our distinguished colleague from Bulacan, Senator Joel Villanueva.
1: We recognize the distinguished gentleman from Bulacan.
2: Thank you very much, Mr. President, our distinguished majority leader. Mr. President, distinguished colleagues, it is an honor to rise before this August chamber to sponsor proposed Senate Resolution Number 447, urging the national government to ensure adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities devastated by the recent earthquake in Mindanao. Ginoong Pangulo, ang usapin po natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pondo. Ito po ay tungkol sa mga buhay na winasak ng lindol at sa ating tungkulin na tulungan ang ating mga kababayan na muli pong makabangon. Noong pong ikawalo ng Hunyo, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama malapit sa Sarangani Province. Sa loob lamang po ng ilang minuto, nagbago ang buhay ng daang-daang libong Pilipino. As of June 16, at least 68 lives have been lost. More than 1,000 have been injured, and over 30 remain missing. Mahigit 1 milyong individual o higit 330,000 families ang naapektuhan, habang halos 19,000 pa rin ang nananatili sa evacuation centers. Ngunit higit pa po sa mga numerong ito ay ang mga kwento ng ating mga kababayan, mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga batang hindi makapasok sa paaralan, mga manggagawa, mga magsasaka, mga manging isda na nawalan ng kabuhayan, at mga pamilyang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Mr. President, Mindanao is a pillar of our national economy. Ito po ay mahalagang pinagmumulan ng pagkain, produktong agrikultura at yamang dagat. Kapag naapektuhan po ang Mindanao, nararamdaman po ito ng ating buong bansa. Initial assessments estimate at least 1.13 billion pesos in damage to public and private infrastructure. And that figure is expected to rise, Mr. President, as assessments continue. Nasira po ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang infrastruktura. Ngunit ang mas malaki pong hamon ay ang muling pagtatayo ng mga komunidad at pagbibigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Kaya Ginoong Pangulo, sa pagkakataong ito, nais po nating makita. Nais natin din pong kilalanin, lalo na ang ating mga rescue workers, health workers, uniform personnel, volunteers, local officials at humanitarian organizations na wala pong sawang tumutulong sa mga nasalanta. Ngunit alam po natin, Ginoong Pangulo, alam natin na hindi po sapat ang bayanihan lamang. Heroism saves lives, but resources rebuild communities. Compassion comforts victims, but funding restores livelihoods. Kaya po kinakailangan nating tiyakin na ang lahat ng magagamit na pondo at suporta ng ating pamahalaan ay agad-agad na mapakilos upang mapabilis ang relief, rehabilitation, reconstruction at pagpapanumbalik ng kabuhayan sa mga apektadong lugar. Sentro.
3: Alas 10:28 so nakatropa sa tuag pa nagabaduhan. Ito i-check ang linya ni katropang Marvin Ibano sa Kiligaya Pulso ng Pilipino. O sa masulti nila nga nanapoy bagong Senate President karon ng ato ang Senado. Katropa na to sa balita, katropang Marvin Ibano.
4: Live report. Live report.
3: Marbs.
5: Katropang Jasper, katropang Chivet, natali ni karon sa Magallanes Street, sentrong bahin kini sa ato ang siyudad sa Davao, alang sa ato ang pulso ng Pilipino. kung unsabay masulti sa ato ang mga katropa labot ni paghitabo sa Senado, labi na gihimo or nga gipaygayon karon nga special session kung asa nagdeklara na og mga bag-ong nilingkod nga leader. Ato may nabi karon isa sa ato mga katropa. Sir, maayong buntag. Pangalan nato, sir.
6: Ernesto Caligunan.
5: Yes, sir, Ernesto Caligunan, di ba sa basa pagkaligon yun ini mga katropa. Sir Ernesto, karon sir, nasaydo juga, karon adlawa, bago na ito ang Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, usa may imuhang reaksyon ini sir?
6: Sakuha lang sir, kung ako lang, hindi ko ang Gatchalian. Kahit ano yun ko?
5: Kahit ano yun ka?
6: Kahit ano yun. So, saan naman tayo mahimo? Ay, hilahilahara man.
5: How about sir, pro tempore karon si Senator Tito Soto. Kumusta man ang pagbatian ni kang Senator Tito Soto, sir?
6: Tito Soto, di po ko sa nga, wala yun na kuwanda, kahit ano.
5: Kung sa may lantani mo sa dagan karon sa Senado?
6: Pangit tayo, sir. Bulabog. Ito karon ilang katapusan sila. Ang amot lang kaya kung ano sila matapos. Pero sa pagkakaroon, bulabog yun nila ang pati kita natin. Tahan sila ang kaliwang.
5: Sa imuang lantaw, sir, nabay nagsaluyuan ni kaya?
6: Umbot na kaya sir, wala kabaluan.
5: Pero ang alam nga, pag unang yun kini karon sir, kung saan naman like, kung binagin sila, kung sa may gilauman ni mo ani sir, sa ilaha mismong aksyon sa Senado. Kung ngayon ng Pilipino.
6: Sa kung, sabihin ta sir, gusto na kong, sila ba, ano magkahari yun ta sila, para biligulo. Sal, Senado, sila kapang gapo ng, sinapit. Dapat yun ta sa mapiktahan.
5: Pag magpadayo ni sir, unsa imong kabalaka?
6: Yung kabalaka, kay murag. Padayo nila ang pagkabulabog.
5: Daganang salamat, sir. Ernesto Caligunan. Ayan, daganang salamat, sir, ha. And God bless, sir. Kay isa ni mang good si sir Ernesto Katropag Jasper, Katropag Jivet. Isa ni sa to ang mga sweet vendors. Din, you know, actually, doon naging kinidisplay din ni mga katropa. O very alive kayo si Sir Ernesto mga katropa. Maraming salamat sir. Ha? Okay, mangita pataga lain ato nga manginabi no. Alang sa dugang. Okay pa ato aga oras sa katropa Jasper.
3: Oh, pinaabtig no? Lang katropang Marbs.
5: Okay, okay. Ayan. Okay, siguro hinoon na sa busy pod sa mga individual da din ni katropa Jasper o katropa nga Jivet mao na lamang nga to ang sitwasyon na ani ini mga oras nga medyo moving ato ang makaigsuunan din ni. So kato lamang sa usa no ato ang pulso na Pilipino dininukad sa may Magallanes sa street ani atong syudad sa Davao. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM Katropa.
3: Daghang salamat katropang Marvin Ibano sa tuwag ang pulso ng Pilipino da karon sa gawa sa mga katropa labot ani kay bag-og Senate President sa Pilipinas lain si Senator Sherwin Gatchalian mga higala. Sa paglangay katropa ka natin, bisita karon diri sa tuwag studio. Gikan ni sila mga katropa sa Kilig Kusugyan, no? Kilig Home for the Aged. Kari banda sa may, I think buhangin ni ang kining kabantian. Ang kabantian na nasakop na ni karon na ang kining Kusugyan mga kaigsunan. And nasa mga panawagan, usab, no? Labi na sa to ang mga katropa karon nga mga elders nato na mismo ani nga maong facility sa maong kining center ato makauban karon kining social worker intern diri sa may Kusugyan mga kaigsunan kay natay mga elderly diha nga naa sa sulod and gusto i-reconnect gadto pod sa ilang pamilya no ang ano mangud mga kaigsunan diba? Di ba typical nato sa mga Pinoy ang mga tigulang nato nagin sa to ang pamilya but apoy mga circumstances katropa sitwasyon nga wala pod sa ilang pamilya naay mga rason o usab naay mga possible mga kaigsunan niya main reason ba kung anong wala pod sa ilang pamilya then naay mga pamaagi karon nga to reconnect sa ilaha o usab mabisitahan man lang kini ilang mga members sa pamilya nga naa karon sa center. At makaabang karon si Ma'am Trexie Days sa Kilia og si Ma'am Joyce and Yanson kini ato ang mga social worker intern sa UM nga naa karon sa Kusugyan. Ma'am, good morning. Welcome sa programa Gas Centro and kumusta? And ato ang mga panawagan diha og kini ato ang pag-reconnect sa ato ang mga elders ngadto sa ilang pamilya. Now, tell us about sa kining Kusugyan, ma'am, pila na kabuok ang kung natay data, pila ka mga elders o kining ato mga katigulangan ang naa karon sa kining center?
7: Currently, sir, we have 54.
3: 54. Oo, medyo hinay gid ya katropang bal no. Sagad na akong ano dre, kining ato ang mic. Ma'am, kung pwede makabalhin ka dre sa pika side, kining katropang Jovet, pwede ka mo sibog lang kagamay. Oo. Dre, dire nga side lang. Oo, sa pika side na lang para at least oo, ikaw lang na si katropang Jovet na kay aturan nang balikan og mic. Beta ay ma'am, good morning. Ana, kana mas klaro na kina ma'am. Kana good morning. Adito ra ka sa pika sa buga ma'am para mas ma-balance sa ato ang kining ato ang frame diri karon. Ayan si ma'am Trexie. Ayan ma'am. Pila to ka elders ato diri o kining nga elderly?
7: Currently 54 po, sir.
3: 54.
7: Yes, oo. Sir.
3: Majority ani ma'am, mostly sa man kining babae or lalaki?
7: Yes, ayan po.
3: Mm, hello.
7: Mm-mm, mix sila po.
3: Mm-mm, I see. Ma'am, pakidoo lang si mong mic. Mga
7: 20 plus.
3: 20 plus. Oh,
7: ang
3: oh.
7: Babae, same with lalaki.
3: Mm-mm.
7: Basta in total po is 54 clients po ang nasa center.
3: Mm-mm. Kini ma'am, taga Davao City, tanan ba ni sila? Or any part sa Mindanao nga naapod na karoon sa center?
7: Supposedly, sir, ang center is nagadawat sila within Davao City residents lang po.
3: Mm.
7: Pero dili na tumalikayan nga naatay mga elderlies from different lugar na possible ilahang families is naadiriya sa Davao.
3: Mm.
7: That is why nakastay sila sa center to locate ang ilahang family here sa Davao City, sir.
3: Mm.
7: And then we have our social workers na mag-locate sa ilahang family, sir.
3: Mm. And si Ma'am Joyce na'y kuan, kining pa-locate nga kining ano, family.
8: Yes po, the both of them po is namin ka nang ginapangita ang family since kaning ang kusugyan po is a temporary shelter lang po.
3: Mm-hmm.
8: And then, kaning na lang siya yung limitation nga 6 months, which is kailangan na mo need or especially sa mga social workers
3: mm-hmm.
8: na ma-locate ang ilahang family po as soon mm-hmm. as possible. That's why today is try me og ana kining pangita og way nga masig ma-locate pa namo ilahang family through hanawagan po.
3: Mm. And kini ang mga atong mga katigulangan diha, kumbaga naghatag information sa inyo ha, kung kinsa ni ilahang mga family outside sa kining
7: yes,
3: center.
7: Sir.
3: Oo. So pila ka buog ni sila ma'am nga dapat ma reconnect na to ngadto sa ilahang family.
7: Currently, sir. Opo. Ang dala na clients po, sir?
3: Opo.
7: Tulo po. Mm-hmm. Duha ako aka client, sir, and then isa po iya ha.
3: Mm-hmm.
7: Kaya ang isa po niya is a Japanese.
3: Mm-hmm.
7: Opo. Pero ang iyahang ipanawagan po karon is Pinoy.
3: Pinoy. Oo. Sige ma'am, ato naon si Ma'am Joyce, kinsa ni iyahang mga katong nasa iyahang client yes. nga ma-reconnect ka doon sa kiniga family. O kasi background po na siya, ma'am, ganun naabot siya sa center.
8: So maayong adlaw sa tanan ng mga naminaw karon ako di si Joyce Ann P. Yonson, isa ka social work intern gikan sa Kusugyan Home for the Aged. Ang Kusugyan Home for the Aged background lang ani is isa ni siya ka temporary nga residential care facility
3: mm.
8: para sa mga senior citizens o mga tigulang nga nanginahanglan og temporary nga shelter care og assistance labi na kadtong mga abandonado, mga nasaag o wala mga kauban sa pagkakaron. And then karong adlaw is nangayo mi og help sa inyong tabang karon aron mahanap na mga ang family o mga paryente ni Criselda Manguera, 66 years old na siya karon. And sumala siya hang nahinumduman ang gingon niya sa kuwa is taga Cavite siya og nianhi siya diri sa Davao City kay aron pangitaon na niyang igsuon nga si Rodelio Manguera. But then ang nahitabo is kaning wala na niya nakit-an. And yung nabalitaan daw isang yung igsoon is nagaton sa Japan.
3: Mm.
8: So that's why ang elda ni is naglatagaw siya sa kadalanan and then paglatagaw-latagaw niya is kaning murag naging homeless din siya. Oo, then wala na po siya yung laing kapuyan and that's why nakitaan siya sa QRTCC.
3: Ang name niya, pakiulit ma'am?
8: Criselda Manguera po.
3: Criselda Manguera, 66 no?
8: Yes po, sir.
3: Ayan, from Cavite.
8: Yes po, sir. Mm-hmm. Then, pag-abot niya diya is kanina, rescue siya sa QRTCC o ilang rescue aron masiguro ang iyang safety o ang iyang well-being.
3: Mm-hmm.
8: Then, sa pagkakaroon po is na siya sa Kusugyan Home for the Aged, diin amo siyang ginatabangan o ginaatiman.
3: Mm-hmm.
8: Then, amo karon ginapangayo, Jod, ang inyong tabang kung adunay na kailakang Criselda Manguera o kung adunay mga paryente o mga igsuon siya ang kaila sa pamilya nga Manguera nga nakadungog ani nga mensahe palihog mi nga ipahibalo sila o kanang i-contact ang Kusugyan Home for the Aged po basin pinagi sa inyong mga help mm-hmm. o diriya is kaning makita usab ni Nanay Manggera o ni Nanay Cuselda ang iyahang family po.
3: Mm-hmm. Kumbaga siya na himo siyang homeless sa within Davao City or yes. sa Davao din nakitaan siya sa ato ang social worker yes. gidala po da sa Kusugyan.
8: Yes.
3: Ana iyang background ma'am.
8: Yes.
3: Ayan, napati magpamaagi ani Ma'am Joy nga o Joyce nga through Facebook no ma-search nato sila ini ano kanang pamaagi nga basi na yung mga kaning Manggera family or Manggera nga mga clan diri banda sa May Cavite.
8: We did a search po sir regarding ani yahang background but then giadto na namo sa barangays
3: mm-hmm.
8: and then wala day mga kailan nga Manggera clan mm-hmm. so that's why kaning amo ang social worker is nag-try siya og ganang contact sa Facebook o mm-hmm. nag-try siya contact sa Facebook but then dili jud ma search ang iyang family
3: mm-hmm.
8: and then nag-story man pud ang kani si Criselda nga naa daw siya kaning igsuon nga close kaniya and then kaning karon is dili na jud niya makontak jud sir wala mm-hmm. na jud siguro kay kalimtan na
3: basta iga to ma'am nga niya sa Davao siya what year to nga niabot sa Davao
8: Since mag 5 years naman siya sir so ang around
3: 2021 something yes, ana oo yes, ayan gawas ani kay Ma'am Cristina na pa ma'am si ano na si Ma'am Trexie
9: apo yes, po. So good morning everyone, so my name is Trexilis Esquilla and isa ko sa social work intern sa Kusugyan Home for the Aged and gusto lang tan ako ipanawagan ang ako ang duha ka client. So ako ang unang client kay si Tatay Adel Alcover, Adel Villar Alcover. So ang iyahang background po sir is gibiyaan siya sa iyahang parents sa Bohol
3: mm-hmm.
9: at the age of 3 years old. And then dili niya ma-remember whether nahuman niya ang iyahang grade 1 or wala. Kay mas nag-focus siya into survival of his own. Kay ang
3: pila edad ni Tatay Adel?
9: Karon po, sir. 62. Yes po. And then, after ato, ang gibilinan po kay Tatay is katong, wala mi kabalo if trusted siya sa family, pero dili po siya kanang kanang dato, kumbaga.
3: Hmm.
9: So, nangita gid og pamaagi si Tatay na makasurvive po siya on his own. And then, after atong sa Bohol is ni Ato Siag Cebu, kay ang ilang mga work before is kanang deliver, and then magkata sila lain lugar. And then, nag-decide si Tatay na mag-reside sa Cebu City.
3: Hmm.
9: And then, dira niya na meet tong isa ka-tourist na nag-ingon sa iyahan na missing siya and naa siya mga relatives sa Davao City. So, although kanang hesitant si Tatay na muuban sa katuna person, pero nag-decide si Tatay na mag-travel on his own pa Davao City.
3: Mm-hmm.
9: So, that's the time na naging homeless siya. Kaya nianta siya og Davao without kanang mga persons good na nakaila sa iyaha nga pwede niya makastayan for a while looking sa iyahang family. And then, at the age of 3 mangod sir is wala na siya sa iyahang parents gyud so wala na siya kaila kung unsa ilahang mga name unsa ilang mga faces wala pud siya kaila sa iyahang mga relatives pero he is hoping na unta sa pag-aton niya diri sa Davao City malocate niya ng mga persons iyahang mga relatives but then he end up sa Kusugyan Home for the Aged so na
3: mga what year siya ma'am nga naabot sa Davao and what year po siya naabot sa Kusugyan?
9: Sa Kusugyan, sir, is December 27 po siya na...
3: Last year?
9: Yes. No, sir. 2023.
3: 23.
9: Yes po. So, almost 3 years na si Tatay sa center. And nag-hope ko as a social work intern na nag-work sa case ni Tatay na unta, malocate na to ang mga Alcover family na unta, naapay mo dawat kay Tatay even though kanang tigulang na siya. Kay we need to take care sa ato ang mga elders as part of us Filipinos no we really love our family and hoping na unta ma-reconnect pud namo siya sa iyahang if dili man sa iyahang parents sa iyahang mga relatives na unta na ay mudawat kay Tatay ayon po ang sa aking first client
3: and the next one ma'am I mean the ikaduha
9: okay ang sa ikaduha po is si Nanay Soledad Villegas Ibanez. So, si Nanay, from Caraga, Davao, Oriental ba na? Basta sa, something sa Caraga po. Opo. So gikan si nanay sa Caraga, and then ang iyahang past po is namatay iyahang husband, and then naay part na kanang nilakaw siya, it's because alcoholic ang iyahang husband, and ang iyahang mga anak is iyahang gibilin sa iyahang husband. Kay ana si nanay na mas maalagaan daw nila kay naapaday mga igsoon iyahang mga bana, ay iyahang bana. So moto nga iyahang gibiyaan, and then sa paglakaw niya mga pila ka months na siya na meet na guy, nagkaanak sila isa ka lalaki, but sadly ang iyahang naging live-in partner is namatay due to heart attack, and then ang iyahang anak is katong sa ikaduhan niya, kato sa live-in partner niya is namatay din. So nibalik siya sa iyahang first family po, and pagbalik niya nabalitaan niya nga ang iyahang husband is namatay due to heart attack din po, and then gusto niya makigreconnect sa iyahang mga anak, but sa but sadly kanang ang iyahang mga anak is nag reside na po sa Davao City. So that's the time nga niadto po si nanay diri sa Davao City.
3: Ibalik siya sa Davao.
9: Yes po. And then sa katigulangon po ni nanay, she is 63 years old, and syempre sa pagtigulang na makalimot naman kita sa mga informations, and na end up siya sa streets, sir. And that's the time na na-rescue siya by the QRTCC and gi-refer siya sa Kusodyan, since fit ang iyahang background and at the same time ang iyahang age sa center po. And both ang akong clients is categorized as homeless din po. And ang anak ni nanay po, isa sa anak niya is
3: nakontak niyo
9: po,
3: na by time nga na contact sa center ang katong iyang mga anak, pila anak ni nanay?
9: Upat. Po. Pero wala po'y nag-contact sa center, feedback, and then wala po'y ni na-contact. So we were hoping na through panawagan na mo dari sa station is malocate na mo sila, and then mag if ever na madunggan nila na panawagan po is unta makikontakt po sila sa center, para if ever unsa man ang ilahang decision about kay nanay, si social worker na po ang bahala. Kay pa end na po ang amo ang period as social work intern.
3: Ayan. And ang number sa Kusugian, ma'am,
9: maghatag lang siguro ni sir og number sa amo ang social worker na nag-handle ani na case po, and then aside sa number maghatag na lang din po mig email for email sa Kusugian mismo, sir.
3: Ayan.
9: Para if ever na naay mag-contact po, sir, dito na lang po directly.
3: At ang usbon na Ma'am Joyce and Ma'am Trixia, kining si Ma'am Criselda Manguera, 66, from Cavite ni napadpad sa Davao City, si Sir Adel or Tatay Adel Alcover, 62 years old.
9: 63 po.
3: 63. Yes. Nabiyaan a 3-year-old pa siya diya sa may, yes, sa may Bohol, din napadpad siya sa Davao, kay dunay information nga na andri ang iyang mga relatives. And December 2023 siya na sulod sa kining Kusugian. And si Ma'am Nanay Soledad Villegas Ibanez, taga Caraga, Davao Oriental. Actually sa Davao region na ni siya. Umabot na itong CBA dito, itong broadcast sa kinigya Davao Oriental. No? Atensyon diya sa ito ang mga katropa sa may Davao Oriental, ilibin na sa may Caraga area, certain Soledad Villegas Ibanez taas sa may Kusugian. No? Ilibin na itong upat yung anak, no? Nasa Davao City. Mas dali siya, mas trisable siya, no? Actually. Oo. Ato ni nga matabangan sa itong mga katropa karon ha, nagpaminaw ka itong mga na-mention nga mga pangalan, labi na kung taga Davao mo mga kaigsunan, labi na kay Ma'am Soledad Villegas Ibanez, no? Kung na may mga kaila da either silingan, mas dali na to siya matrace, labi na kung upato iyang anak katropa nga naausab sa kinigya Davao City. Ma'am, salamat sa kinigya panahon, no? I think this is the first time nga nataingan nga mga koneksyon dito mismo sa kinigya Kusugian. Buhon na ato ning paningkamutan nga maningkamot po ng XFM nga paabot or ma-reconnect ini nga maong mga individuals ngadto sa ilang pamilya. Sa sultanan nakabisita mi kaniadto, ma'am, no, makita gyud nato kung unsa pod ang kumbaga Pilipinas setting and sa gawas, di ba? Yes, ang yes, sa tuwa man gud mabaguhan ta kung naa sa home for the aged nga to ang mga pamilya or to miyembro sa pamilya. Kumbaga kung sa lain nga kultura, natural sa ilaha. Yes. Pero sa tuwa dili sa nga ang norm ba nga ibutang diha nga to ang miyembro sa pamilya, but mao na po ni ang ano karon, naay mga rason, mao na po nay na andan po sa uban mga katropa, but kinis lalahi ni sila kay kumbaga homeless, kumbaga na rescue sila ba nga nasa streets,
9: from streets
3: nagibutang sa Tuaga Center. Mabasin na kay panawagan dugang sa Tuaga sa inyo hada from Kusugian. Any information or panawagan na lang po atong balikon katong panawagan nato sa mga pangalan.
8: Regarding ato kay Cruselda, Nanay Cruselda Manguera po is kaning if and we hope po na kanang matrace na jud iyang family since kaning dugay-dugay na po si nanay and then nagalong jud siya og kaniyang family jud. Though ang facilities nagahatag siya og kanang family life, but then kanang lahi ra jud na kung imuha jung
3: own family.
8: Own family jud kanang blood related jud nimo ba. So we hope nga basi namin mga kailang ng mga manggera, mga matrace and matrack and kaila kay Nanay Cruselda, we hope makanang kanang mag dili mo mag atubili o kaning contact and sa Kusugian Home for the Aged. Dahil sa may kabantian.
3: Ayan, Ma'am Trixie.
9: Sa ako po is si Tatay Alcover. Tatay is separate from 3 years old and up until now, nagalong gihapon siya og family. Ana si Tatay na even though dili mismo iyahang parents but relatives or someone na Alcover po. And kay Nanay Ibanez naman, we were hoping sa iyahang mga anak na unta kung unsa man to ang past na nahitabo, we could talk about this. Tapos para masettle na po kung unsa ang issues sa inyo ha po. And we were hoping na sa amo ang tulo ka clients na gipanawagan karon na unta ma-locate na mo or either kamo ang mo-contact mismo sa center para masettle ang mga issues or mga conflicts in life. Yun lang po.
3: Ayan. Lastly, ma'am, kumusta ilang mga panglawas? Ilang health status?
9: Ang sa health status naman po, ang sa center nag-provide mang gihapon sila og mga staffs such as other side from the social worker na apod tay medical team, na atay admin, and then we also have house parents, mga caregivers. 24/7 na siya actually na center po. So shifting ang mga staffs po diraa, and then if ever na in terms of health po na atay partnered agency which is the SPMC po. Ayan po. And then ang sa amo ang sa mental naman po, we do have psychological staff. And then if ever na need gyud siya og further analysis or assessment by the psychologist, gina-refer siya to IPBM po. So ang sa center po is home gyud po siya talaga. And then atay mga staffs to take care sa ilahang mga nanay and tatay po.
3: Ayan. Salamat kayo. Katropa to na kauban si Ma'am Joyce Ann Yanson o si Trixie Days or Daisy?
9: Days.
3: Yep. Trixie Days sa Quilia, katropa. Ang social worker intern sa May Kusugian Home for the Aged Center na to, no? Sa government, mga kaigsunan sa pag-trace to reconnect to ang mga elderly ang ato sa ilang pamilya. 10:51 na sa morning, katropa sa tuaga panagubanuban. Wala tayo yung oras pa, no? Katropang gajubit daan, katropang balo. Dihan na lang ka katropang gajubit. Uban na punta mag-uban-uban mga kaigsunan. Mismo, gikan alas 9, kuto balas 10 media sa programa Gas Centro. Tangi ang dugang mga update mga katropa diha mismo sa tuaga page sa XFM Davao Katropa Digital. Uban na sa di madugay katropa ang nagapanikan na pud nga DJ si DJ Sexy Sassy. Diyan na lang ka nalang balik dire. Okay ra ko katropang Jobet. Uban na ta mag-uban. Bita katropa. Mubanos ang rated PG pampa goodbyes pampa gana si DJ Sexy Sassy katropa. Usab sa mga balita onya to daod alas 12 sa udto katropa ang XFM News Nationwide makauban XFM Mega Manila Centro. Sa ngalan sa kalibog agapwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jasper Magunsya sa pagkalusabi katropang Jovet Espanyol, kini ang programa Gas Centro, kamatuoran ang Sandigan Centro. Oras katropa alas 10:52 na sa morning.
10: XFM 9.1

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinisinig ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Isa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Long have we waited.
11: Tanduay First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: Flo G.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
10: Tanduay First Five.
11: Brought to you by Tanduay,
10: the world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
10: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
10: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's

0: 99.1 XFM Davao. Hello mga katropa, maayong udon. Udon na gud mga katropa, di na gud mapugong gano, alas 11 na manggis kabuntagon.
1: Pinoan!
0: Kautuhan rather.
1: Pinoan!
0: Alam mga katropa, kamusta ang ating mga kalagayan dyan?
1: Ay,
0: shining, shimmering?
1: Pinoan!
0: Alam mga katropa, welcome. Welcome sa itong programa.
2: Rated PG.
0: Mga katropa, adlong Miyerkules, June 17, 2026. Adlong Miyerkules mga katropa. Ako inyo ang makauban sa kahanginan. Ang sexy ug sweet ug sassy nga kauban. Why lain mga katropa, DJ Sexy Sassy. Hopefully, okay lang mo dihang aside. Hopefully, anamo sa mga maayong mga kamuhat. Why ginabati na mga sakit? Dili sakit ato mga dughain, dili sakit ato mga ulo diha kung sa pamandiha ang magsakit mga katropa, no, dapat kanang makaya ra siyang i-handle. Kaya rang i-handle. Ito mga katropa, di gano'n maiwasan, no, nga magproblema gyud ta, no, labi na gyud nga to ang pahitabo sa Senado mga katropa, no, kanang murag ikaw magmahugunaw na mag-stress ka. Anyways mga katropa, di ta malimot nga mo katawa, mo smile. Tingawon na to ang kagalingon mga katropa, kaya kung sige taghuna-huna sa mga problema. Bayay, kaya ang problema, kasi sige, guna-hunaon.
1: Pinoa!
0: Niya ang problema, wala gahuna-huna sa tuwa, di ba?
1: Pinoa!
0: So unfair!
1: Ayaw!
0: Anyways, mga katropa, at one text line, 0969-333-0537. Again, mga katropa,
1: 0969.
0: Again, mga katropa, 0969-333-0537. And good news mga katropa, meron tayong good news ngayon na. Oh, kahit na medyo limited lang yung time natin, oy, don't you worry kasi magbibigay tayo ng good news. And hopefully, diba makahabol tayo at saka meron pong mananalo at this point. Simple lang yung ano ko. Simple lang yung kung sa Bisaya pa ka ng patagna-tagna ba? Para dili malisda lang ato mga katropa nga naminaw karong orasa. Pwede mong mutawag mga katropa, dapat ang qualify nga makadaog sa tuang tagna-tagna karong buntaga mga katropa, mutawag siya sa tuang number. And syempre dapat naka-follow siya sa tuang Facebook page. O ano man mga katropa, di kayo hayahayahay lang, no? Diba? Support good mga katropa, pero very, very simple nga to ang question at this high noon. Bato bang ginayin yung mga katropa? Oo, anyways, ayan, pwede po mong mo-comment sa to ang mo-comment diha sa to ang comment section sa to ang blue app. Oh, nananitawag mga katropa, wa pa ganito naghatag og question.
1: Pinawa!
0: Ano yan natawag? Wa pa ganito ko naghatag sa question. Ayan mga katropa, muhatag taog question or patag na, no? Question ba tao sina? Patag na. And inyuhang tubagon sa pamamagitan or sa pamaagi mga katropa sa pagtawag sa tuang hotline sa 0969-333-0537. And make sure mga katropa, nakafollow po mo sa tuang Facebook page. I-follow and share the live mga katropa. Advance ka ayo. Anyways mga katropa, no, hangtod alas 12 kita karon nga udtuha magsaba-saba sa mga radyo. Ayan ato na ibuhagay daan ang ato ang patag na mga katropa para makahuna-huna dayo ng ato ang mga katropa diha kung unsa gid nang ipatag na ni Sassy sa tuwa para makapakandam sila ba, no? Mag-rap na si Sassy. Ato dayong ibuhagay mga katropa para makita ninyo mga katropa, asa naman to ako ang gikuan diri. Kuri-kuri kagai naman. Wait lang, paitaos na ako kandiyot mga katropa.
1: Pangarap
0: kay mga katropa, makatubag yun mo ani niya. Okay, akong pangutana mga katropa, tubaga ha, tubaga.
3: Pinawa!
0: Hindi kay abtik ra ka mo tubag sa iya, hadihan niya, sa kuwa di ka mo tubag.
3: Pinawa!
0: O, sa mga katropa na to dihan, no? Ang makadaog na yan mga katropa na ay duha ka ticket nga makuha. Sana all, no?
3: Pinawa!
0: Mga katropa, hilig ba ka diha o ka ng concert-concert mga katropa, no? Kaya mo ambak-ambak ba?
3: Pinawa!
0: Kaoban diha imuhang pinalangga or imuhang palanggaunon pala.
3: Pinawa!
0: O, diba? Sana all. Anyways, mga katropa, kini siya is hatod ka na to no, sa tanduay. Asa naman to ako ang kwander ni Oy? Ayan mga katropa, sa mga hilig diha og kanang banda, no?
4: Pangarap ka sa...
0: Ato sang ibuhagay mga katropa para before ta magkuan.
3: Pinawa!
0: Damaw, first tanduay 5. Tama ba ni siya? Oh, oh, which is natay concert karon mga katropa this coming June 26. 2026 ni siya mga katropa. Makuha niyo ang ticket this coming 26 po sa Buntag. Yan na located at Davao Crocodile Park and Zoo. So, ana adiri mga katropa no. Ang mga kanta-kanta mga katropa no, ang mga performers mga katropa. Parokya ni Edgar, Kamikaze, December Avenue, Flo G, and Zach. Tabudlo mga katropa. Ayan, naamoy ticket. One person, duha ka ticket mga katropa. Kayong saon na lang imuhang uyab diha, no? Hindi makauban.
3: Pinawa!
0: Basig magbulag, pahinuon, tungkol ani, kay uwa kauban, iyang uyab.
3: Pinawa!
0: Ayan mga katropa, nga to ang patag na. Dadadadadadang...
3: Pinawa!
0: O, dapat dadadadadang...
3: Pinawa!
0: Okay, ani yan ang paminaw mga katropa. Unsay taas ginaabot sa bulsa pag ipasulod dayon sa baba. Again mga katropa, take two. Unsay taas ginaibot di ay. Sorry mga katropa, nung sa pinsasi. Okay. Para klaro mga katropa, unsay taas nga ginaibot sa bulsa ug ipasulod dayon sa baba. Alright mga katropa, nga to ang hotline 0969-333-0537. Tawag na mo katropa sa to ang unya na di ay pag mga katropa mag ano sa tawag, play sa tag music. Then saka na mo tawag mga katropa ha. Alright, time check alas 11:12 na sa kautuhan mga katropa. Ang oras hatod ka na to sa turbo. Sulit ka kung nakaturbo mga katropa. Makatabang ki sa sex life niyo mag-asawa. Ang turbo mga katropa, FDA approve, maong safe inoy na. Mag-turbo na mapalit sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, chikahan pa good. And syempre sa itong pagbalik mga katropa, ato nang tubagon inyong mga tawag diha katropa para mo answer sa atong patag na karong buntaga. Dili lang sa 89.1 XFM Davao.

0: para sa Pilipinas, alas 11.22 na isa kautuhon mga katropay. Ang oras, hatod ka natin sa Santon Plus Gold. Mga katropa, dun ay mangusti nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound ay dahong tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga tuol sa inyong mga lugar. Maayong odo sa itong mga katropa nga na nakatsinin sa ilang mga radyo design wind. Alam mga katropa, maayong pagpaniudo dihan sa mga naniudo na karong orasan. Taon mga katropa para kusgan. Kusgan o magkinaunsa. Ayan mga katropa, no? Hanggang maari. By Flow G. Yes mga katropa, kung gusto baka nga mamit ang bandang Flow G, December Avenue. Parokya ni Edgar. Zach Tabudlo mga katropa, this coming June 26. Just answer lang po sa ating pahula design nun mga katropa. Very, very simple ang gid kayo mga katropa noon. Ayan, atuang uliton or atong usbon ang atuang patag na. Ayan mga katropa, ang pangutana. Unsay taas nga ginahulbot sa bulsa ug ipasuludayon sa baba. Ah! Mga katropa nga tuang hotline no 09-69-333-0537. Nating dalawa nasa. Ayan, maayong nga udto sab sa tuang mga viewers sa tuang live this high noon. Mga katropa, pwede po mong mo-answer diha sa tuang comment section. Make sure lang po tayo ay naka-follow, naka-share sa ating live this high noon. And so far, naninanawag mga katropa, no, atong tubagon ang nanawag. Ayan, puro sumbata hanggang tumahan. Kahit na gano'n. Hello, good morning!
1: Hello, good morning, ganda.
0: Ayun, kagwapag tingog ni Madam Way. Taga-asa. Ay, wait lang. Unsa'y pangalan ni Madam?
1: Candida Manibog.
0: Anong pangalan po ni Madam?
1: Candida.
0: Anlida?
1: Candida.

0: Candida. Or nickname na lang po para mas madali.
1: Pinawa!
2: Candy.
0: Candy na lang. Okay. Taga-asa si Candy? Okay.
2: 76-A,
0: Bukana. Asa Bukana. Naka-tune in si Madam Karon sa radyo, no?
2: Okay.
0: Oh, naka-tune in. Okay. Ang pangutana na ako, Madam, or ang patag na ni Sasi, unsay taas, ginahulbot sa bulsa, o ginapasaludayon sa baba?
2: Sigarilyo, ma'am.
0: Ay, sigarilyo. Ang bilis-bilis naman. Nag-search ka, no?
1: Pinawa!
2: Wala. Kasi, as well, sigarilyo, kadaghanan, ibutang mo yun sa bulsa, di ba?
0: Oo. Daghan naman ang ginabutang sa bulsa, tapos ipaslak din sa baba.
1: Pinawa!
2: Oh, daghan po. Ito.
0: Oh, sige. Anyways.
2: Tama ko, ma'am.
0: Pa?
2: Tama.
0: Oh, tama, madam. Congratulations!
2: Thank you.
0: Oh, maka-adu na jud ka ani sa concert, jud.
2: Kanan
1: ang
2: gigod
0: diha,
2: ma'am.
0: Kaya
2: makita rin yung tika.
0: Personal. Okay.
2: Personal na
0: dyan. Oh, personal na good. Anyways, Ma'am Candy, makuha ni mo ang ticket this coming June 26 pa, ma'am, ha?
3: Di gabi.
2: 26.
0: Oh,
2: tapos, magamit na siya, ma'am. Usa mag-concert, sa 26 din.
0: Opo, sa morning ni mo siya kwaon. Morning
2: tapos,
0: mo siya
2: ano, ha, sa gabi yung perform.
0: Opo. Opo. Afternoon.
2: Okay.
0: Okay, i-comment.
2: Opo.
0: Opo, see you soon. And then i-comment, i-text lang po ang imuhang information sa ito ang number, ma'am. I-text lang po ang imuhang information para ito ang ma-notify or ito ang ma-save rin ang imuhang information. Okay?
2: Okay.
0: Oh, madam, ugit okay. Niya salamat and congratulations, Ma'am Candy.
2: Thank you.
0: Okay, unsa imong maingon? Hello, ma'am. Oh, gipatyan ako ni madam. Excited kay siya.
1: Pinawa!
0: diba, congratulations sa abtik kay si madam. Oh. Dagan yun, nagpapinan sa itong programa, magkatropa kay wapa ko nakahatag sa tuang patag na nanawag dayon sila.
1: Pinawa!
0: Wapagani ko ka-ready mga katropa, no? Nanawag na sila!
1: Pinawa!
0: Igo na sila ka-excited mga katropa, no? Anyway, congratulations, Ma'am Candy! Pa-text ang dream mo ang information, ma'am, ha? Para ato ang ma-save. Para usa ka sa mga makakuha og ticket.
1: Pinawa!
0: Congratulations! Yan sa mga wakahabol mga katropa, no? O, bawi lang taog mga katropa kay napay pipila ka mga adlaw nga atong bawion mga katropa.
1: Pinawa!
0: Bawi rin na siya. Dali rin kayo mga katropa, no? Oras sa Pilipinas, alas 11:27 sa kauduhon mga katropa. As mga katropa, ay maghawa sa inggilingkuran, ay maghawa sa inggigdaan, kaya mabalik pa nga itong programming.
4: Rated PG.
0: Dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.
5: Rated PG.
6: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
7: Baklarek sana!
8: Exciting!
6: New Year's peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas sarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
9: Long have we waited.
10: Tangduwai First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Flo G.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
9: Tangduwai First Five.
10: Brought to you by Tangduwai,
9: the world's number one rum.
10: Get free tickets when you purchase select Tangduwai products in participating outlets.
9: Visit the Tangduwai First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
10: Drink responsibly. For 18 years old and above.
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Rated PG! Rated PG!

0: Oras sa Pilipinas, alas 11:34 na sa kauntuhan. Mga katropa, ang oras hatod ka na ito sa Turbo. Mga katropa, sulid na sulid ka kong naka-Turbo. Makatabang sa Sex Life ninyo mag-asawa, mga katropa. Ang Turbo FDA approved. Mong safe immunoid. Mag-Turbo na, mapalit lang sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Yes, mga katropa, kung gusto kang mas mudugay, pag-ilin nyo ang panag-ubay na. Yes, may mga partner out there. Mga katropa, sulayi. Di lang sulayi, tisting eh. Imni na og Turbo, mga katropa, para mas wala may pag-ibig din yung panag-ubay. Para mas malipayo na ang panag-ubay.
1: Pinawa!
0: Ayaw ko may ubay.
1: Pinawa!
0: Ayaw mo may ubay. Anyways, hello, magandang tanghali po, Jing. Garido, hello DJ Sexy Sassy, hello po, manggiding tangali. And kay Martin Navarez, good morning. At magandang tanghali ho sa inyo mga katropa. And sa ating mga katropa din ho, sa ating mga followers. Hello Shakira. And kay Rex Ordinaza. And kay Davao Eagle. At sa mga OFW natin ang mga katropa, no, magandang tanghali. At magandang araw ho, kanong oras po kayo dyan ngayon. Hopefully tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Wala mga iniindang mga sakit. Hopefully okay lang talaga mga katropa. Kaya kung sabi-saya mga katropa, maura maguna nga ito ang kanyang kapital. Sa matag-adlaw na itong panginabuhi, pagpaningkamot, o at tibok adlaw tang midaro diha sa itong panginabuhi mga katropa noy. Atong kapital ang ato at yung panglawas mga katropa. Kaya kung magkasakit, lisod ka ayaw mga katropa noy. Lisod magkasakit, hilabi na ko ikaw nag-inusara lang. Why mo kanagining mo mag-alaga sa imuha. O na ang usahin makaingon taga sa naoling na yung mga partner, no?
1: Pinawa!
0: Anyways, happy man side. Okay, not all the time ang may mga karelasyon, happy po sa ilang sitwasyon. And not all the time po ang mga single, happy po sa ilang sitwasyon. Dili na siya perfectus mga katropa. Nagyo na siya kulang. Shout out naman po taga Auntie Polo. Hello sir. Magandang tanghali po sa inyo dyan. Anyways mga katropa, congratulations ho kay Madam. O kasi, o diba ang bilis nila mga katropa kung bagawa ko kasagang ba. Sagang! Anyway, congratulations. Sa mga hindi pa nakahabol, bawi tayo tomorrow and next day, mga katropa, no? Sa mga gusto diha og olingaw-lingaw. Not all the time, manggod mga katropa, nga sige lang tagtrabaho. Sige lang tagdaro-daro diha, kayod-kayod. Dapat na po, sagulan po nato sometimes o ka na ganing lingaw-lingaw. Kumbaga, may nga nato nga stress reliever. Pampawala sa kakapoy. Pampawala sa kalaay. Parehas ka rin mga katropa. Ana si Sasi nga maghatag sa inyong kalipay. Ay. Shine on. Ay mo sige problema diyan mga katropa. Ilabi na sa mga problema sa tuang nasod mga katropa. No? Although that's normal na maproblema po ito sometimes. Di lang na magpadala yun mga katropa nga kanang apektado kay ka ba?
1: Pinawa!
0: Diba Rex, dapat ano lang kanang ano lang ba, kanang chill-chill lang, kumbaga. Hi Rina, thank you so much for following. Ganyan sa mga katropa na to diyan, no, sa mga wapa naka-follow, follow nyo po ang ating Facebook page. Ayan, XFM Davao mga katropa, para updated mo sa mga impormasyon. Ganyan sa mga balita na hatod na mo sa inyo ang mga tag-adlaw. And syempre para sa mga blessings nga mo pang i-share sa inyo mga katropa. Para updated mo sa mga blessings nga mo ang i-share sa inyo. Ha? Ayan, sa mga katropa na tuloy, ha, gusto mo text, no? Sila mga panawagan, shout-out, greetings. Ayan, 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537, mga katropa. Again po kay ma'am nga nakadaog karubuntaga, no? It explain mo ang in personal information mga katropa imo ang complete name, ang imo ang number. Ah, okay na naman imong number dire. Ayan na imo ang complete name lang po madam. Andayin mo ang location para ato ang ma-save. Matagaan ka na magduwa ka ticket. Very, very simple lang yun mga katropa, no? Ayan, ato ang refresh, ang ato ang pangutana mga katropa. Ang ato ang patag na, which is unsay taas, nga ginaibot sa bulsa, kung ipasuludayon sa baba. Which is ang answer mga katropa, si Garilio. Ibig sabihin, pag yun na ako ibuhagay niya, kinakadaog naman si madam. Ibuhagay niya lang na ako mga katropa, no? Ayan, see you madam on June 26 mga katropa, no? See you there. Kaya mga katropa, hatod ka na to sa Tanduay. Wait lang, sana ba yun? Ayan mga katropa, no? Hatod sa to mga katropa sa Tanduay First 5 Tour. Mga to ang mga performers ani mga katropa, which is Parokya ni Edgar, Kamikaze, December Avenue, Flo G, and Zach Tawudlo mga katropa. Ayan, this coming June 26, 2026. Pwede pa tayong humabol mga katropa. Oo, meron pang ilang araw mga katropa, no? Para tayo po ay, you know, party-party. Oras sa Pilipinas, alas 11:41 sa Kauduhain. Mga katropa, ang oras hatod kayo nato sa Xanthan Plus Gold. At ni Mangosteen, powerful antioxidant. Ang antioxidant compound ay dakong tabang mga katropa. Aron ipagawas ang mga free radicals of toxins sa katawan sa ito ang mga lawas. Mapalit sa mga butikang dool sa inyong mga lugar. Up next mga katropa, Binibini by Zach Tabudlo. Para sa mga katropa natin na ka-tune in sa kanilang mga radyo out there. Exciting!

sa Pilipinas, alas 11:53 na sa kauduhan. Ang oras mga katropa, hatod kayo natin sa Turbo. Mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Darita sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missiles. Mga katropa, Turbo, that are supplement for mine. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Shout out sa mga katropa na tulihan nga pirmi nilang mabitin pag abot sa ilang loving. Mga katropa, paling kamuti nga dili jud ka mabitin or dili mabitin imo ang partner. Paraway-away nga mahitabo. Una mga katropa, kung gusto ka nga tuloy-tuloy. And syempre, kanaganing makaingon din yung partner nga satisfied. Mga katropa, turbuhin na. Mapalit ra ka na sa mga katropa sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Anyway, shout out Mr. Rong. Shout out idol Pabiano family diha sa Balubal CDO. Alam mo yung unto diya sa inyo mga katropa, no? Thank you so much sa inyo ang paglili sa itong kagwapa karong untuhan. And syempre sa itong mga viewers kaya nag-abang sa itong kagwapa ron sa itong Facebook Live. Kaya sa mga pa naka-follow diya mga katropa, i-click ang follow. Oo, para updated mo sa mga impormasyon, mga balita, mga blessings nga mo ang i-share sa inyo mga katropa. Mas may manang aware ka ba nga, hala na po ipakuan ang Kuan XFM Davao. Diba, ato na pong abangan para makakuha tag mga grasya. Diba? Anyways, congratulations kay Madam Noy. Ayan, gitex na niya iyahang information mga katropa. Ayan, ana pa siya. Good morning, sexy sassy. Salamat sa imong program. Ako si Kadida Manibug. / 76 plus Bukana, Davao. See you soon in June 26. Salamat, oy. See you po. Ayan, sa mga katropa na to, di ano, sa mga waka, kahabol sa to ang patag na karungutuhan. Mawi lang ta next day or tomorrow. Again, mga katropa, magpasalamat kita no sa to ang sponsor. O, sa to ang sponsor ani mga katropa, which is ang Tandaway First 5 Tour. Yes, mga katropa, look, ang event ani Davao Crocodile Park and Zoo. This coming June 26 ni mga katropa 2026. Yes, mga to ang mga performers ani mga katropa. Parokya ni Edgar, Kamikaze, December Avenue, Logie and Zach Tabudlo mga katropa. Yan tayo. Thank you so much. Muna'y ginaingon mga katropa, ang uyab masuko kung daghan kag tagay. Pero ang tanduay, malipay kung daghan kag tagay. Lipay judoy. Pasalamat ang Ginoo Idol. Hey, naajud sa imo ang tanan. Thank you, Idol. Oy, thank you so much, ha. And sa to mga katropa, di daghan kaing salamat sa inyong pagsuporta mga katropa, no? Hopefully, di mo mapulaan. Pinawa! Di mo mapulaan mga katropa, no? Oras, alas 11:57 sa kautuhan. Nalirado kayo ang oras mga katropa. Diba, murag ka na ganing patilaw-tilaw lang ba? Pinawa! Ano magiging mga katropa, basta magkalami ay na gani, mabitin, jud na. Pinawa! Basta magkalami ay na gani, mabitin, jud na. Pinawa! Pero bala, nagmabitin mga katropa, basta kay ang loving-loving, di lang gid mabitin. Kaya sa kayo, mabitin mga katropa. Makaingon tang, way lami. Pinawa! Turbuhan na ito mga katropa para mas mulami. Anyways, wala na tayo yung oras. Dagan salamat sa iyong pagbunuban sa pipila ka oras. Karong adlaw nga Miyerkules. Miyerkules pa di pa Huwebes. Parang familiar yung boses mo DJ talaga. Pinawa! Kasi na napakinggan mo ngayon eh. Mga katropa, adlaw nga Miyerkules, June 17, 2026. Mga katropa, ugma na sa same station, same program, at same DJ. Yeah.
Ayan, sa ngalan sa tuwang station manager. Ayan, Jasper Magon siya. And sa tuwang kaubahan ng diri sa XFM Davao. At sa tuwang master control, dagang salamat. Nakatrapa, ugba na sand. Ini sa sexy sasi nga nag-ingon amping kanunay. Halong kanunay. Kay kinabuhi mga katrapa, puno jud sa pagsulay. Bye-bye. I love you all.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan niya si Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin ang magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Ikinit naman niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
0: XFM News Nationwide.
1: Pagkatapos mahalal ni Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senador Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala si Senator JB Ejercito ay tinalagang Senior Deputy Majority Leader, habang si Senador Joel Villanueva naman ang bagong Deputy Majority Leader ng Senado.
0: XFM News Nationwide.
2: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa huling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangan bigyan ng aksyon ngayong session.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinuri ni Senador Ping Lacson sina Senador Joel Villanueva at Senador Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman anya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
0: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagdalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Bloc, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Bloc sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta ng iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta, pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
0: XFM News Nationwide.
2: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa, sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
0: XFM News Nationwide.
1: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa literato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinbing usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
0: XFM News Nationwide.
1: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Nang pahayag ng pangkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang pribasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Kalibo.
0: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
0: Live report.
4: Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations

0: Dati under the more progress, 4K for more progress, mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources, in facing the threats that we can. Why are we doing for as long that we continue to experience what we are experiencing now? Sa buong mundo, hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come near us. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect our life.
1: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Breaking news. Breaking news. Kapapasok lang ng balita ang katropa si Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
3: Breaking news. Breaking news.
4: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
5: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa

0: kahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang Bybus Money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa illegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamay-ari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritaw para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspek. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
2: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa barangay Badang, San Jose Antique, bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang nordedad na anak na dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak ng suspect saan umano nag-iinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima na tigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect ngunit agad din naaresto ng mga otoridad. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Mariano, XFM News.
3: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan or van na minamaneho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, na binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan ng paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa pagamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng van at haharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Live report. Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala.

0: Ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ng mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buhaya mula dito sa 104.7 Next FM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
3: Katropang body, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Particular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa, magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kaya higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ay sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Teresa Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang Balitang Sports, atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang paggamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng kalagdagang pabigat sa isinagawang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
1: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Depaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: XFM. FM.
6: Taklarek sana!
7: Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahan mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Mayong adlaw mga katropa, welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Tanyo na sab inyong health consultant CJ Nidruda. Sa gyapon maghatod kanyo og impormasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, hilabi na sa unsa nga matulukan, ang mga balatian pinaagi sa herbal ug natural. Welcome ang tanan mga katropa sa magkakaroon nga lugar. Welcome and happy listening sa ato agayong programa The Secret of Health. Mag-ubanta hato dalaw na imedya gadin taknaas kahaponon. And syempre, ubanin na sabako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon sa atong programa pinaagi gayon sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana dinhi gayon sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. O gato kang hatagan o katubagan, unya ang iyo aking mga gipadalang pangutana. Kamusta ang tanan? Ah, kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga na ka magkaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagapaminaw, nini ato ang programa The Secret of Health mga katropa. No, kamusta inyo ang adlaw? No, nahimo bang maanindot no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? Luyo nining ato nga panahon. Ako nagapanghinaot nga din anak mo karon sa maanindot gayod nga kahimtang ano samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa. Gani lang adlaw no sa bang ato ang pagasubangon. Og sa mga katropa nato nga din adunay problema sa panglawas. Siyempre, kauban na sa gihapon ninyo ang Yes to Health Wellness Center. No, nga diin na mutabang anhang kaninyo sa inyo haga yung panglawas. Bisan pa man, ikaw adunay balatian. Ato gayong ginahatagan ka nagpagtagad sa Yes to Health Clinic. No, nga din sa unsa nato matuldukan ang mga balatian na pinaagi gayon sa herbal o natural mga katropa. Ang Yes to Health Clinic padayo ng paghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, ato gayong makita ang mga nagkulang na mga vitamina, minerales, and mga weak signs. Pinaagi usab sa ato ang iris signs mga katropa tungod kay inyong health consultant usag a functional iridologist that through the iris of the eye ato usab makita ang mga weak areas sa ato agayong lawas, especially if you have venous congestion, scurf of rim, cholesterol or sodium ring, and elevated ba ang imuha gayong stress rings no sa ato ang lawas. Makita usab nato na mga katropa. And we have also free dietary guidelines, free terahertz therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha. Dili lamang sa ato ang mga senior citizen kundi kaninyong tanan nga buot gayod matabangan, masuplayan, masuportahan gayod ang panglawas. Welcome kamo nga moadto og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Ang atong schedule karon ana kita karon dinhi sa Tagum. Og sa mga nagapaminaw ha. Hangtod da Bernes ta dinhi mga katropa og adlaw Domingo. Pwede pa kamo mohabol og moadto gayod sa ato ang klinika. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Og ang ato ang clinic address ana kita dinhi sa M Central Building Magugpo West. No, sa Ganti Road mga katropa, tapad ta sa Mr. DIY Palengke. Og sa mga nagaplano nga moadto, mas dali ninyo malocate pangita alang ang Mr. DIY no tungod kay tapad ra pud ta niya na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic, Yes to Health Wellness and Pharmacy. Og sa mga taga Davao no, doon na sab kita Yes to Health Clinic din ha. And our schedule is every Monday and Tuesday. Pero abri doon ka na matag adlaw. Maliban sa adlong Sabado tungod kay mao ka na ang atong adlaw sa pagsimba. But Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga katropa. Abri doon gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon mga katropa. Ilabi na din ni sa gyapon sa ato ang number one radio station. XFM Broadcasting Network. Live kita karon madungog sa 107.1 XFM Tagum, 89.1 XFM Davao and 11.7 XFM Bukidnon. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? No, nakapaniud to na ba ang tanan? Anya nang sab ang programa nga diin hatod ganinyo sa Yester Health Incorporated. Kauban gayod sa ato ang mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate try on pagkanindot. Tungod kay padayon ang paghatod og kaayuhan kanindot sa paminaw. Sa dang ikaw gayod mo gamit nining ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga wapan nakasuway hala, ayaw mo paglangan. Paggamit na sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Labi na kay ato ang panahon, wata na sayod, sumalabot nga adlaw, simana, bulan, tungod kay pabago-bago kini ato ang panahon. Usas pinakanidot ng pagpangandam, maugay ng ato ang panglawas mga katropa. Protection ni kini, pinaagi sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, the best do mga, mga katropa o kombinasyon sa herbal food supplement. Amutabang para mahimong kusgan, ligon gayod ang atuang immune system. Available ka na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. No, kini atuang mga produkto mga katropa. O available ang tanang usab nga produkto sa Yestro Health Clinic in a very affordable price. No, para gayod dahil labi na sa atuang mga katropa nga diin na medyo kulang sa budget. No, ilabi na sa ato ang mga senior citizen na bisitahan ang Yes to Health Clinic tungod ka available ang tanang produkto. Unya mas gipabrato agayod no ang ato agayong mga produkto mga katropa. Oras alas 12:47 na gayod ang mga katropa. No, kining orasa hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix ang ato agayong mga healthy o galamian nga kape. No, kini ato ang mga kape mga katropa di magpili panahon, no? Mainit man or maulan. Hastang lami agad ni ato ang mga kape, no? Ilabi na ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Buot kang pirmika aktibo. Dili lamang sa lawas kundi ilabi na sa pangisip pangunahuna. Nindot kaya kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Adun na siya turmeric, no? One of the best source of anti-inflammatory properties. And if we have inflammation in our body, especially sa atuang sirkulasyon, musugot ang sadili mga katropa, usahay mugabon jud na atuang pangisip, no? Atuang pangunahuna. Money purpose sa mga anti-inflammatory properties na makuha na to sa Santon Plus Gold, no? Sa Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay mutabang na para tanggalon itong mga hubag, no, mga nagbara din sa sirkulasyon sa atong dugo para kusog ang pag-supply nini pengon sa atong brain area para mawala po itong mga gagabon-gabon din ha, no? Paspas na mo respond sa mga atong palibot, especially kung ato na tayo gipanghimo din ha, no? Sa atong mga paperwork or unsa man atong gipantrabaho din ha mga katropa, halos tanan or tanan man dyan nga paglihok sa atong lawas, gimbuhaton ang inahanglan man dyan na og igo nga pag-respond sa atuang utok mga katropa mo, nang gikinahanglan jud nindot pirmi ang sirkulasyon o pagdagan sa dugo. Kini atuang mga kape, kauban sa atuang Santon Plus Gold, dungagan pa jud sa atuang premium D3, no, nga din sa gana sa virgin coconut oil, no, medyo ma-chain triglyceride, dako kay tabang sa atuang blood circulation. Na nakanindot, no? Kini ato ang mga produkto mga katropa, ha? Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar o sa mismong Yestro Health Clinic. Para sa mga katropa nato nga din adun na problema sa mata, ayaw kalimot pagtumar sa ato agayong Vision X Plus Capsule. Mutabang para maproteksyonan, maampingan ang ato ang mga mata. O kung aduna may problema, mutabang usab kini nga matuldukan sa hinay-hinay nga mga paagi o gilabi na duwagan pa dyan natog mga pipilag ka mga modalities by God's grace and help. Kung sa may problema nimo sa iyong mata, pwede ka na masulbad ang mga katropa. Bisitahan lamang, no, ang Yestro Health Clinic, no, para sa atong mga produkto o para gayon sa libreng check-up o libreng konsultasyon. And para sa pagpadayon, no, bago ta mo ato sa ato ang health information for this day, tungod kay aduna na sab kita ay bag-o gayod nga pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information, usa sa pinaka-importante nga kinahanglan atong masabtan og mahibaluan, may tungod gayod sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhin ining kalibutan na. Para gayod mas maampingan ang atong lawas, atong tunan unya ang mga katropa mahitungod gayod nining gitawag natong fiber. Unsa man ang fiber, no? Daghan ang wana sayo dun sa nay fiber basta kay naanas pagkaon. Ato ang tunan unya kung sa ikatabang nini mahitungod sa atong panglawas o unsa usab ang mahitabo sa lawas kung kulang gayod o fiber mga katropa. Basta ay mughawa. Oh, tungkol kay atuan ang tunan unya sa atuwa gayong health and formation. Alas 12:51 na mga katropa. And live usab kita ha, pinaagi gayod sa atuang XFM Facebook page mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usab ka mo din ha mo comment if you have concerns and questions tungkol kay atuwa ka ng basahon mga katropa. No, welcome ka mo din ha mo comment sa atuwa gayong comment section. And usbon ko ang atuang text line number for this day. Ngadin na pwede ka mo padala sa inyong mga mensahe. Maugayod ang 0909-1762844. Gato ka ng hatagan pagtagad unya human gayod sa atuang health information. Balik ta human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Maminaw sa kita o maanindot nga testimonya. Gikan kay nanay dako ang kalipay. Tungod kay nakaangkon siya og kayuhan sa diyang nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic. Atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong santong class gold?
2: Okay. Salamat kayo sa santong class gold nga pinaagi ni anak na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, coffee. Nakakuha na sa ako
1: sa akong panglawas. Ah, so it means na nagagamit ko ka og santong coffee?
2: Oo.
1: Gamit ko ka og santong vitamin C?
2: Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka og yulog. Karawaro, nanay, kumusta? Sa diyang namintay na ka og santong plus gold, unsa na kalugay na gamit sa ako santong gold?
2: Pagkuha ng gold. Ang ako na pamitan sa santong gold is mas kuangin siya, mas nindot ako pa magpaginaw.
1: So, na okay na gina imo ang pagtulog karon?
2: Okay na gid kaayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom nimo sa
2: santong gold.
1: Santong gold. Unsa pa imong mo na lang sa Yes to Health Wellness Center ida dinha sa atong mga gulong ko?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya.
1: Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
3: Lutalutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at epektibo dyan ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitiit na ang akong dughan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makas saka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo kong gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon, tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health oras alas 12:55 na. Iyon na dungog no si nanay. Dako ang kalipay. Dugay ng panahon nagagamit na siya sa ato ang produkto hilabi na sa ato ang Santon Plus Gold no. Ang ganin sumala pa kay nanay nindot jud kayo kini ato ang Santon Plus Gold. Oh, iya ang mga balatian nawala. unya nakadug man jud sa radyo nga din aduna tay libre nga check-up ug konsultasyon iya pa jung gisuwayan ang ato ang medikasyon. Man ang karon si nanay usa nang gayud ka avid day client nang Yes to Health Clinic. Ato siyang gipangutana unsa kanindot ang Yes to Health. Yes to Health is good. Pagkanindot mga katropa, piyang giawag ang tanan, no, kung kamo adunay problema sa panglawas, visit Yes to Health Clinic. Tungod kay ato anang tabangan mga katropa. Kung wa man mo gitawag na itong budget, mamugod na yung ginaproblema dyan sa halos tanan. No? Tanan tao, tungod kay lagi, musugotag sa dili, kinibitang paglihok na ito, nini ang kalibutan mga katropa. Halos tanan na it requires budget or money mo magina halos mga katropa, no? Pero ang kanindot lamang sa ato ang Yes to Health clinic mga katropa, bisan pa man wa kay igong budget, no, ato ka sa ato ang Yes to Health clinic, basta ikaw nanginahanglan og kaayuhan, nanginahanglan og pagtagal sa imong panglawas, welcome ka nga mo bisita gayod sa ato ang Yes to Health clinic mga katropa. No, tungod kay aduna tay mga pamaagi nga diin, bisan pa man wa kay budget mga katropa, pwede ni mo nang himuon, pwede ni mo nang gamiton na sa imo hagayong panimalay. Tungod kay kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayon sa imo hanga balatian. Kung giragoy gikinahanglan, ang problema lang pud kung magtinamad pud ka, no? Mayong kagkapuya pud himuon ani dok. Mangita pa ko ani, asa ko mangita ani nga unsay mga himuon, no? Kung di ka magkugi, awhala. Maglisod jud ta mga katropa, no? Pero kung ado naman kay budget, naapod tayo mga food, supplement, mga medication, mga herbal nga pwede usab ni mong inumon mga katropa. Apan luyo niya ng tanan, bisan pa madun na kay budget, gani, ato dyan pong gina-encourage na kinahanglan himuon jud ang mga modalities mga katropa. Okay, para mas mo paspas, isipon gud nimo pila katuig nimo nang gidadala imuhang mga balatian. No, ang uban, doon ay usa katuig, duha katuig, tulo katuig. No, pila na katuig nimo nang gidadala mga katropa. Unya sa Yes to Health Clinic, atuan ang paningkamutan o banstabang sa Ginoo sulod sa usa ka bulan pinakadugay nga mubalik gayud sa hapsay o himso gayud ang imuhang lawas. Di ba dali kayo na mga katropa kung atong isipon. Maunang dili pwede, no, atuan ang ginapasabot sa atong mga client, mga pasyente nga matos clinic. Although doon na tayo mga specific combination of herbal medicine and the food the supplement, ato doon ang ginadungagan o mga modalities para paspas gayud mga katropa o nindot ang resulta sa ato ang pagpanambal. Mauna nga, unya ang uban, kay wa may budget, hindi po na problema tungod kay kung why ika avail sa ato aga yung mga medication, doon naman tayo modalities. Mauna yung importante, no? Doon na po tayo dietary guidelines. Pag ulit nila sila ang panimalay, dako kayo nag-ikatabang basta magkugira mga katropa. Anyway, ha, Yes to Health Clinic. Welcome kamo mga katropa. Mubisita, alang gayon sa ito ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Ato ta sa ito ang health information for this day. No, ato ang naingon ganina mga katropa. Ato ang gayong pag-ahisgutan karon mahitungod gayon na nining kitawag na itong fiber. Ato ang susihon karon unsa man kining fiber, unsa kini ka importante sa ato ang lawas, ug unsa usab ang mahitabo sa lawas mga katropa kung kulang gayud og fiber, ug unsa usab nga mga pagkaon ang sagana sa fiber. Kana nga mga pangutana, ato ang hatagan o pagtagad, no, nining ato ang pagtuon mga katropa. Okay, basig ang uban din ha, nagtuo, hala basta makaon, basta gulay, basta prutas, no? Unsa pa nang mga pagkaon. Kinahanglan, masayod po dahi ta nga din aduna gidi ay gikinahanglan usab nga carbohydrates, no? Sa ato agayong lawas mga katropa. Particularly, kining gitawag na itong fiber. So, unsa man kining fiber di ay mga katropa. Ang fiber, usa kining kaklase sa carbohydrates. No, nga ang atong lawas, dili niya kayang tunawon or masuhop gayod sa lawas sa mga katropa. Dili pareha sa ubang mga fiber, no, nga diin na pagsulod sa lawas mahimo nga sugar and it will produce energy mga katropa. Apan kini nga fiber igo ra ni siya moagi sa ato ang tiyan paingon gayud sa tinai mga katropa. Inani ka unique kini kayo gitawag na to nga fiber. Asa man ni makuha no? Kini gitawag na to nga fiber. Ang fiber mga katropa makuha ra ni siya or magikan ra ni siya sa gitawag na to mga plant-based foods. Sama sa mga prutas, sa mga gulay, mga grains, no? Mga legumes, diha makuha kining gitawag na itong fiber. So, dali nga pagkasulti, ang fiber, dili na siya makuha sa gitawag na itong mga karne. No? Only in plant-based foods. So, atong susihon kung unsa ikaayo dahil nining gitawag na itong fiber. But the first, ano, ayon sa pag-aral, sumala sa pagtuon mga katropa, adunay duha ka klase sa fiber. Kinahalan usab nato ni mahibaluan ha. Aduna tay gitawag nato ga soluble fiber at insoluble fiber. Pag muiskod ganita ga soluble fiber but pasabot matunaw siya sa tubig. Pag sulod sa lawas, tungod kay normally ang atoang lawas aduna may tubig, so matunaw kining gitawag nato ga soluble fiber ug maporma siya nga mura og gel. Ang purpose ni ini nganong naporma siya mura og gel. O, tungod kay kini di ay mutabang mga katropa. No, para gayud gitawag natog mapababa ang cholesterol level o gabisan pa man ang ato agalo agayud nga blood sugar iyahang makontrol. No, inaanak kanindot kining gitawag natog soluble fiber that will turn into gel like form. At the same time, kindi gayod nga soluble fiber mga katropa mutabang para mupaluya or mupahinay sa pagdagan sa pagkaon gikan sa ato ang digestive tract na paingon gayod sa ato ang tinaay mga katropa. Makaapekto usab kini sa pag-absorb sa mga sustansya gikan sa atong gipangkaon ug kabalo ba mo pinaagi gayod sa pagpahinay niya sa pagdagan sa pagkaon mga katropa. Kini di ay mutabang kining soluble fiber para gayod bapugngan kining pag-spike sa glucose or pag-spike sa sugar human gayod ikaw mukaon. Mapansin nimo ni sa mga katawhan nga din adunay type 2 diabetes or even not type 2 diabetes. Mostly no pag human atog kaon hilabi na kung atong gipangkaon din ha lack of fiber after eating mao nang mo-spike jud na ang imuhang sugar. So wayan ganin mo na pag human nimo og kaon di ba kay pagpa-check sa imong sugar taas jud na and that is normal na. Hilabi na kung walay fiber ato ang gikaon. Mao bitaw na pag magpa-fasting blood sugar test ka FBS mga katropa. Wala jud ka ginapakaon the whole night. No, starting 8 p.m. ang uban 10 p.m. until morning moadto ka og asa maka magpa-check fasting jud ka. Di ka pwede mamahaw tungod kay pag-abot nimo dito sa hospital or asa man ka magpa-test mga katropa sa imuhang sugar, wala joya na sulod nga carbohydrates or sugar sa imuhang lawas. And then ang ma-check ra jud kung unsa ang nagpabilin nga sugar level sa imuhang lawas. O, mo na yung pinakanindot nga pamaagi gani sa pag-test no, sa imuhang sugar. Dili itong mga RBS nga diin kuha ra diretso sa imuhang tudlo og dugo, then may baluan dahil ng sugar level, mas maayog itong FBS mga katropa. Balik ta, kining daing fiber especially, no, kining gitawag na ito ga soluble fiber, motabang siya, no, para mapuggan ang pag-spike sa blood sugar levels after eating mga katropa. How about the insoluble fiber, doc? Ato na punta sa ikaduhang klaseng fiber, kining gitawag na itong insoluble fiber. Buot pasabot, dili matunaw sa tubig ang mga katropa ug mudungag siya sa purma gayud diha sa ato ang mga stool no, sa ato ang mga pupo mga katropa. Unsa po ikaayo nining gitawag nato ga insoluble fiber? Kini di ay makapapaspas sa passage no sa pagkaon gikan sa tiyan paingon gayud sa ato ang mga intestine. Kung ang soluble fiber mupaluya siya or mupahinay sa pagdagan sa pagkaon, ang kinipudang insoluble fiber mupapaspa siya sa pagdagan sa pagkaon gikan sa stomach paingon gayud sa ato ang mga intestine na mga katropa. O kini makahatag usab og igo og duga nga porma no sa ato ang mga stool og mapugngan ang kondisyon nga gitawag gayud nato nga constipation og mahimong regular gayud ang pagpagawas nato og hugaw. Mao nay kahimuan sa duha ka klase ha nga gitawag nato nga fiber mga katropa. Unsa kini ka importante sa ato ang lawas? Kabalo ba mo nga kini nga fiber mga katropa, pwede di ay or kini di ay naghahatod og grabe kadaghan nga mga benepisyo sa ato ang panglawas. Number 1, digestive system. Usa sa matabangan o usa sa benepisyo nga makuha nato, pinaagi niining gitawag dato nga fiber ay naku po kini di ay makahatag og kanindot sa ato ang sistema sa pangtunaw. Number 1, kato insoluble fiber, no, it will speed up the passage of foods through the stomach and through the intestine ng mga katropa. No, paspas ang pagdagan sa pagkaon. Okay, ang uban makasinati nini haladok murag hiday man kayong pagdagan sa pagkaon. Gikan sa tunlan paingon sa tiyan, labi na paingon sa mga intestine, na mao nang ang uban maabtaga pilang kaadlaw taon bago gayon makapagawa sa ilahang hugaw. Okay nga no, kulang og fiber ang ilaha gayong gipang kauna mga katropa. Ikaduhang ikatabang kining gitawag natog support sa the healthy gut microbiome. No, kauban ni sa digestive system mga katropa, no? Ang fiber mutabang para gayud mahimong himsog kini ato ang gut microbiome, which is essential for our digestion and overall health mga katropa. Ikaduha, weight management. No, kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang timbang, kini daing fiber usa gayud sa nagatabang. Kaya nga naman, unsay ginahimo sa fiber sa ato ang lawas, ang fiber mutabang siya para bation ka og busog. Kung kulang ganig fiber ang imuhang gipang kaon, tingala ka daghan na kayo mong gikaon din, hawa pa ang gihapon ka nabusog. Maunay timaylahan nga din walay fiber ang imuhang gikaon. Pero pag mukaon ganig kag fiber, di ba kay pipila lang kahungit ni mo, tingala ka busog naman ka. Bugat na ang imuhang tiyan. Maunay ginahimo gayon sa gitawag nato nga fiber. It is very essential, especially sa mga katawan natin na gusto gayon mag-lose ng weight. Nindot kayo kining gitawag nato nga fiber, high fiber diet mga katropa. No, mutabang kini para gayon muubos ang imuhang appetite. Labi na sa mga katropa nato din nga muingon nga grabe, mangod ko kagana mo kaundok. Pag doon na nagay pagkaon sa tubangan, wala. No, hab-hab jud mga katropa. Pero gani, suwayi ka na imuha pagkaon din ha. Ka na mga pagkaon nga sagana og fiber, di ba kay pipila lang kahungit, matingala ka, busog na ka. Ang uban po, buigon, wa may lami akong gikaundok, murang murag, wa na'y gana. No, mura kog nabati og kabusog, muna'y panglantaw sa uban. Pero that is the work of the fiber. Diha gayod sa ato ang diet ang mga katropa. Anyway, ato po ng tunan unya, no, kung sa'y mga pagkaon particularly, nga diin sagana gayud og fiber. Pangtulo, kining gitawag natog heart health. Isipon nimo bisan na ang ato ang kasing-kasing, no, ang pagkahimsog sa ato ang kasing-kasing pwede matabangan, pinaagi gayud nining gitawag natong fiber. Sa unsang paagi? Tungod kay ang fiber mutabang na to lower LDL. What is LDL? It is a bad cholesterol in our body, and then reducing the risk of heart disease. Okay, kung taas ganyan ang LDL level, maunang prone jud ka or high chances of having heart problem. No? Maunang kini dapat nga level of cholesterol, dapat na agad siya sa normal level. No? And fiber, dako kay siyang tabang, no, para gayon mabalansi ang level ni ining LDL at the same time sa makontrol and ma-regulate usab ang blood sugar levels. Okay, nana kanindot kining gitawag gayon nato nga fiber mga katropa. Labi na sa may mga type 2 diabetes, no, ang fiber dako kay nagtabang. High fiber diet usan na sa ato ang kina-advise sa may mga type 2 diabetes para dili musamot ka spike ang ilahang sugar level. Mao nang ginahay fiber diet jud ato sila mga katropa, and then muhi nay usab ang absorption of glucose. Okay, kung kulang og fiber, paspas kayo ang absorption of glucose, edi automatic paspas usab kayo ang conversion of sugar mga katropa dinha gayud sa ato ang dugo. Ikalima, kining gitawag natog improve gut health. Unsa maday ka importante nga din kinahanglan mahimong himsog kini ato ang gut microbiome. No, normally ang atong lawas aduna man gutay gitawag nato nga bacteria. Nagitay bacteria sa lawas, pero kinahanglan daghan ang good bacteria. Aduna bay duha ka klase sa bacteria, good and bad bacteria. Ang problema ko mas daghan ang bad bacteria, unya ubos ra or gamay ra ang good bacteria. Amura ra gud nagkatawhan mas daghan ang mga dawtan kaysa mga maayo unsay dagan niya ana no. Di jud maayo mga katropa magdala gid na og problema. Sama sa atong lawas kung adunay taas nga level of bad bacteria, ubos ang level of good bacteria, aduna gid nay pagka problema ilabi na sa atong digestive system. So ang ginahimo nini nga fiber, no, ang nagagunit niya ana nga murag atong tan-awon. Ang nagagunit niya ana gayud nga kalihukan na kini ato ang gut microbiome. Sila ang responsible to hold the good and bad bacteria. O kini gayod nga kalihukan, kinahanglan mahimo siyang healthy para gayod dili mahimong imbalance or dili balance gayod ang good and bad bacteria. Onya ang ikatabang nining gitawag na itong fiber sumala sa pagtuon. Kini di ay nagsilbi nga pagkaon dinha gayod sa ato ang mga good bacteria. Ay, nanaday kanindot na. Siyempre, kinsa pa gusto mo hawak kung igo man dahil yung pagkaon. Murang nagkuhan gyapon kung i-practical na to, no? Kung nindot man dahil ang tawag ni ini, ang supply ni ining lugar, ang anong muhawa pamangko, na? Murang kung inana mga katropa, sama na lamang sa mga good bacteria sa atuang lawas. Kung pirmi na to pakaunon, ilabi na one of their foods is fiber di ay mga katropa. Maunang mas mudaghan, mas mahimong healthy gayod ang ato ang gut microbiome, particularly ang ato agayong mga good bacteria, mga katropa. And syempre, dako kayong tabang para gayon malikayan ang mga nagkanaiyang infection sa ato agayong lawas. Ikaunom, reduced risk of certain cancers. Isipon nimo, bisan pa kining gitawag na ito nga cancer, pwede malikayan. No, tataas ang chance nga malikayan nimo ang certain cancers, particularly kining gitawag natog colon cancer, no? Imuhan ang malikayan mga katropa kung taas ka pirmi o fiber din ha gayon sa imuhang diet. Kinsa nga ang mga president nato nga namatay sa colon cancer? No, si Aquino, no, namatay po ito mga katropa. Colon cancer, no? Kinsa pa ba? Basta murag na pa to, no? Bagulang mga katropa. So, kana nga mga isipon nimo, no? Kwartahan na ganito sila, pero nga nung magka-problema, mawala sa kalibutan, na hinungdan lamang nining gitawag na itong colon cancer. Walay may tabo nga colon cancer, mga katropa, if you have a healthy gut microbiome and if you don't have a constipation. Maugid na ang reality o panghitabo sulod sa atuang digestive system. And the good news, no, tungkol kay ang fiber, dako kayo nagtabang para malikayan kini gayud nga delikado, nga sakit gayud mga katropa. Now, unsay mahitabo sa atuang lawas? Ato napunta sa mga panghitabo mga katropa. Now, unsay may mahitabo sa atuang lawas, dok, kung kulang taog fiber? Atong gitunan ganina, unsay binipisyo nga makuha nato, no, kung sagana og fiber ang atong lawas, unsa na unsa mahitabo sa atong lawas kung kulang ta og fiber. Para mas masabtan nato ba unya man sa maalarma ta and then makadesisyon ta na kinahanglan dai sugod karon, no, daghanon na nako, no, or dapat ang akong kaunon na lagi pirmi gitawag nato ga fiber. Number one na problem, sumala sa atong maeksperto, kung kulang ka pirmi og fiber dinha sa imong diet, you will have a digestive problems. Problema din ha gayod sa sistema sa imuhang pangtunaw. Unsay pinaka number one result or symptoms? Constipation. Maglisod na kag pagpagawa sa imuhang hugaw, you will have irregular bowel movement. Maabtan og tagduha, tagtulog kaadlaw bago ka makapagawa sa imuhang hugaw. And take note, that is not normal. Mayingon rabang uban nga, Dok, okay raman ako ang pagpagawas og hugaw? O niya, imuhang pangutanon, pila man ka beses o sa kasimana? Magunahon na dayon, usahay Dok, maabtan og duha or tulo lang sa usa ka semana. And that is not really healthy and normal, ha? Sultihan ta mo mga katropa. Tungod kay ang healthy and normal nga pagpagawas og hugaw, sumala sa pagtuon, dapat at least once a day or twice a day jud na dapat mga katropa. Nya problema unsa na lang kung uban maabtan og tagduha ka beses lang sa usa ka semana, no, maabtag tagtulo ka adlaw bago makapagawas, that is a big problem. Kana ang kondisyon gitawag na siya constipation. Unya kung mapasagdan pa jud na kay giisip nimo normal lang, matingala na lang ka nga nagkadako ang problema. Hangtod pagpa-check nimo duna na dai kay gitawag na tog diverticulosis. What is diverticulosis? It is a condition of your colon nga nagkabulsa-bulsa na. Oh, kakini ato ang kolon naman ay mga gitawag natog colon unsa na kanang gitawag natog vessels, no? Kanang mga dingding sa ato ang kuan ba sa ato ang tinai. Kanang mga dingding that is elastic about pasabot mura siya elastiko, mura siya kuan ba gumang diin mo expand. No, mo benang pag pasintabi sa mga gakaon din ha. Bisaya bito ta. Paras bito anang mga gipang tubol, no? Gipang gahi ang mga hugaw din ha. Ano mo gawas magyapon bisag dako na kay bisag gahi na kay tungod kay elastic ang ato ang tinai. Ang problema kung aduna tay gitawag na tong constipation for how many weeks, months, especially years. Wa ta na sayod mga katropa taga-adto datog CR. Unya sige na taga kulis maot ang ato ang naong din ha tungod kay atong ginapugos nga mugawas ang hugaw. Unya paggawas sa hugaw mura ra day pug hugaw sa kambing. Gagmay kaayo mga katropa. Kunya abi nimog okay na to, wa ka na sayod the sum of those stool, no? Wang uban ato nga mga bahin sa hugaw, wa di ay nagawas, tuara di ay nidikit sa ibuhang gayong mga tinaig. Gitawag na siya ga bawal packet. Diya na nagbuo ang kondisyon nga gitawag na itong diverticulosis. Nagbulsa-bulsa ang imuhang mga tinaig. Unya sa dihang imong gipugos sa mugawas ang hugaw, dito ra na musulod ang mga hugaw sa mga packets or mga bulsa-bulsa diha gayod sa imong tinai mga katropa. Kung bago pa lang nagsugod, wa pa kay bation, no? Murag normal lang, wa kay gibati sa imong tinai, sa imong digestive area. Pero pag gani ka na mapasagdan, ilabi nagpadayon ang irregular bowel movement, mao gihapon tagtulo, tag duha ka adlaw, usa makapagawa sa hugaw, matingala na lang ka maabtan ang pila ka bulan or tuig. Pagpa-check up nimo nganong gasakit na ang imuhang tiyan, gasakit na imuhang gilid, pag-check ay nako po duna na di kay diverticulitis. Unsa naman na nahimo ng infection ang imuha gayong bowel packets. Amo nang kinahanglan na, isipon nimo nagsugod lamang sa gitawag na itong irregular bowel movement, constipation, napasagdan, nahimong infection. E di dako ng problema mga katropa, no? Even IBS or irritable bowel syndrome, it is also a result of a lack of fiber diet mga katropa. Weight gain, no? Pangduha mga katropa nga possible magka-problema ang imuhang timbang. Kung pirmi ko lang ang diet, ang fiber sa imuhang diet, di ba kay dali kay kamudako, kay puro naman simple carbohydrates and sugar ang imuhang ginasulod mga katropa. And then, pangtulo, cardiovascular disease. Of course, kung ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog ang imuhang kasing-kasing. In contrast with this, kung kulang kag fiber, pwede gayon maapektuhan ang imuhang kasing-kasing tungod kay adunay kakulangan, no, sa pag-regulate, no, and pag-control sa blood pressure and the sugar level din na gayon sa ato ang lawas. No? Type 2 diabetes. Ang fiber mutabang para ma-regulate ang blood sugar. And a low fiber diet, no, makapataas na siya sa chance of having a type 2 diabetes. Kaya syempre, mga pagkaon nga walay fiber, automatic, mga taas gina o glucose. No, mo spike din na ang imuhang sugar. Unya, kung kada adlaw, sige na lang spike, luoy kayo ang imuhang blood circulation. No? And bowel cancer, no, mauna na po niya itong giingon ganina. Pagka even a cancer, colon cancer, magka-problema dyan na basta pirmi na lang kining gitawag na itong low fiber diet mga katropa. Gut health, of course, mahatagad o kahimsog ang ato ang gut sa microbiome and inflammation. Sa maning inflammation, mga paghubag-hubag din ha sa ato ang lawas. Mutuura ta nga aduna inflammation sa dihang makita sa ato ang mata. Pero nasayod ba mo mga katropa, kung atong susihon ang ato ang mata, no? Kung aduna palantay ako, bito nang ginaisip usahay, no? No, kung aduna pala tay kakayahan ba nga makita nato kung unsay naa sulod sa ato ang lawas maliban na lamang kung magpa-ultrasound ta. No, unsa pay mga panghimuon din ha CT scan. Pero kung ang uban nga walay igo pong budget murag maglisod ba niya na, no? Pero kung aduna pala tay kakayahan nga makita nato mismo ang sitwasyon sa ato ang lawas nindu ta guroh, no? Kay makita nato grabe di ay kadaghan ng inflammation sa ato ang sulod sa lawas. Kung dunay

the makita box sa atuang lawas sa iha adunatay lack of fiber mudaghan ang inflammation sa atuang lawas, especially sa atuang gayon gitawag nga blood circulation. Modang adunay connection sa gitawag na to blood circulation, hypertension, diabetes and even heart condition mga katropa. Unsa ang mga pagkaon nga sagana sa fiber? Ugma ato ang tunan kana mga katropa, no? Atong isa-isa hon hatagan tamog mga simple nga mga ideya. Mga pagkaon, no? Nga pwede ninyong sugdan dinha sa inyong panimalay para gayod matabangan ang ato ang lawas nga kana nga mga pagkaon sagana gayod sa fiber. Ugma ato ang pagatun-an dinhi sa Gyapon sa ato ang radio station XFM Broadcasting Network sa programa The Secret of Health mga katropa. Aduna kitay siyam nga minuto ang nabili ni natong programa ato sang hatagan o pagtagad tungod kay aduna yung mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 834 maayong adlaw Doc. Sa programa ninyo unsay tambal sa diabetes. Salamat sa pagtubag. Oy, diabetes mga katropa no. Pag misgutag diabetes, most common form amanang, no? Gitawag na ito type 2 diabetes. So, man yung specific kung sa mga klaseng diabetes. Pero kadalasan, no? Ang pagtuo sa uban, halos tanan tao pag misgutag diabetes, mauna na kining gitawag na ito sugar problem or type 2 diabetes pagtaas sa asukal sa dugo. Unsay tambal, bago tamo ato sa tambal, ha? Either mom or sir, o lalaki ba niyo or babae, bago na ito tambalan ni mo diabetes, kinahanglan kabalo sa ka kung unsa ang imuhang diet. Kabalo ka, unsa ang mga triggering factor. Okay, bisan pag mag-inom kag mga tambal din ha, pero kung sige ya po kagkaog mga kontra sa imuhang sakit, di gid na maayo mga katropa. Sa may mga diabetes, sultihan ta mo number one tungod kay mo gini ang pinaka source nato sa pagkaon kada adlaw-adlaw mga katropa. Kining gitawag na tog bugas. So mas maayo kung gagamit pa ka og white rice, ikaw nga may diabetes, pulihi na na ang imuhang white rice og brown rice, red rice or black rice. Pagpili ra din ha kung aduna kay budget, mas maayo ang black rice. No, kung kaya-kaya sa budget pa or I mean kung di pa kaya sa budget, dito kas brown rice, no? Kunya kung gusto pa jud makatipid, bahalag diha na lang sa gitawag na to red rice. Okay, so naman sa white rice mga katropa. Okay, ang white rice, no, maatuwa po nang maidugtong sa ato ang pagtuon karon na fiber. Ang white rice tawon wa na jud siya gitawag na tog fiber. Mao nang sa mga nagakaon og white rice din ha, tingala mo nga dugay makay ko busog lagi dok sa fiber sa white rice. Kunya dali ra man ko gutomon. Mao gid nay panghitabo pag ang inyong pirmi kaonon is white rice. Tumod ka wala siya'y fiber, no? And then another result of that, pwede pagin mo magka-constipation, no? Tungod kay walay fiber, kining gitawag na to nga white rice mga katropa. At the same time, tungod kay simple carbohydrates ra siya, pagsulod sa lawas, mahimo din siyang automatic sugar or glucose. Ididungag doon problema sa imuhang diabetes, na? So, mo na'y pinakauna, likayi ang white rice, ikaduha white bread, no, mga biscuits, mga pasta, mga katropa. And then change na dayon ka dito sa mga brown rice, red rice, and then kamote. Mo na'y pinaka-the best ni mga diet ay na ng mga biscuits, no? Hilig mang kagmerenda, pulihin nila ng mga root crops, no? Kamote, kamuting kahoy, mo na'y pinaka-the best. At utas pagpanambal, usa sa gina-advise sa ato ang Yes to Health Clinic, kiniga yung gitawag na ito, juicing therapy. Doon na tayo juicing therapy available sa Yes to Heart Clinic ang ginatudlo na ito. Hilabi na sa condition yung gitawag na ito, diabetes. And one of the example of this, kinigitawag na ito, ampalaya juice. Muna yung pinaka-the best sa may mga diabetes, ha? Kining ampalaya juice, sagana na sa gitawag na ito, saponins and terpenoids. Sa ka-active antioxidant compound, maunay nagpapait sa lasa sa gitawag na itong ampalaya. Og dako ay nagkahimuan mahitungod gayod sa gitawag na itong sugar level sa tuwang lawas mga katropa. So ang imong himuon, mag-blend or magbagod ka og ampalaya, pwede ni mo haluan og pipino para mas budagan ang iyang juice, no? Ayaw jud sa guli og uban, kinahanglan na green juices jud ta pag gitawag na itong diabetes. One pipino, one ampalaya, regular size, unya butangi dayon o

5 or 2, at least 2, no? 2 pieces of celery. Duha ka paklay sa gitawag na to, ga celery or kinchay. Imuha nang ihalo, i-blend ka ng tulo. And then after blend, kung naka kay juicer, mas maayong kay diretso na juice. Kung wala kay juicer, kung blender imong gamit, human nga na blend, pugada yun sa tela para pure ra nga juice ang makuha. Ang pure nga juice, inuma 1 glass 9 a.m. and then 1 glass 3 p.m. Diba kay straight na himuan na for just 15 days. After 15 days, ato sa atong clinic tungod kay taga-anti kag bag-o usab nga tawag nini nga programa. And then atong humanon ang usa ka bulan, diba kay pa-check sa imuhang sugar. Bisan pa man dugay na imuhang diabetes, by God's grace and help, pwede na ito na ma. Himo gayod nga, mubalik gayod sa pagkaninot sa kalihukan sa imuhang cells and insulin. Okay, kinimangong type 2 diabetes, gitawag na ito na siya sa ubang bahin, insulin resistant. So inana kanindot atwa na siya makorek, no, in a very natural way. And syempre ayaw kalimot pag inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, aduna siya ang palaya, of course, no. Aduna pag siya gitawag nato garlic. Ang garlic aduna siya sulfur compound nga gitawag nato allicin. No, pangalan pa lang allicin sa Tagalog, no, allicin na Bisaya pa Tanggalon. Ah, diba kay Tanggalon dyan ay problema sa panglawas bisan pa man ang diabetes, no? Napagid siya ay itawag na ito mangosteen and spirulina, one of the best cleansing properties. So inana, Santon Plus Gold, himuang 2 capsule 2 times a day, 30 minutos human kamukhaon. Kunya kada alas 9 buntag o alas 3 sa hapon pag-inom o pipino ang palaya and celery juice. Diba kay i-check ang imuang sugar after medication, makita nimo dali kay na muubos mga katropa. Dili lang imuang sugar, no? Tungod kay ang kanindot sa Santon Plus Gold, doon niya kauban ng atong mga juicing therapy, ang imong blood circulation mahinluan. Matingala ka, mugaan imuhang paminaw. No? Tungod kay pag aduna ra ba kay diabetes, kadalasan nga simptomas ani mura kag robot mulihok. Bugat kayo ang paminaw. Pirmiluya ang unya way kusog. Mao na ginabati sa may mga diabetes, sila binagdugay-dugay na nilang gidadala. Human sa atong medication, ma-feel nimo ang kagaan sa paminaw. So way na mga katropa, no? And then syempre kung doon ra ka sa atong clinic, pwede po nato na hatagan og pagtagad tungod kay aduna tay specific combination of medicine nga pwede gayud nimo imno na mga katropa. Labi na sa ato ang texter. Last nga atong hatagan og pagtagad from 962. Dok, ngano dali ko hapuon? Unsay maayo inumon ani dok? Maglakaw ra ko o labi na magjogging, dali ra mahutdan hangin. Og usahay bisag maglingkod lang gani ko dok, kalitra ko hapuon. Salamat sa advice. Uy, no? Ang pinaka-advice nimo sa ato nga texter, magpa-check up dayon. Okay, basig ka na imong gibati din ha nga hapo, dili ra na normal nga hapo, basig dunan na kay problema sa imuhang baga o sa imuhang kasing-kasing ba. Mas maayo magpa-check up dayon. Okay, kini bitaw ato mga katawhan kung wa gani ibatyo ro, samtang kaya pa gani dalhon hala di jud magpa-check up. Ayo oy no, kung dunan na moy batyon hilabi na kung inani inyong gibati kahapo mga katropa. Nya hilabi nagdaglingkod ra kag gihapo ra kag kalit din ha, magpa-check up dayon ha. Okay, basig dili na normal ang paghapo, basig dunan na kay problema sa baga. Or duna na kay problema gayod sa imuhang gitawag na itong kasing-kasing. Tungod kay dagang rason ang pagkahapo mga katropa. No, pwede po, aduna kay pagtaas sa mga fat cells or aduna kay problema sa imuhang sirkulasyon. Or gitawag na ito poor circulation. So kinahanglan, kanantanan, atuhang masusi. And then pag ma-check na gani, no, ma'am or sir, kung nakita, kung nagpahambaw, kung nagpa-x-ray ka sa imuhang baga, nakita nga may problema, kunya nagpa-todo echo ka, wapoy problema sa imuhang kasing-kasing, adto sa atong Yes to Health Clinic kay ato ang susihon ko unsay mga pinakahinungdan. Basig adto na kay gitawag na tog venous congestion or scurf rima mga katropa. O kung adto na mga problema sa baga or problema sa kasing-kasing, gusto ka hatagan in a very natural way, edi mas welcome ka sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay adto na tayo mga pamaagi, no, para guide sa problema sa baga, problema sa kasing-kasing. So bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat mga katropaan sa mga niuban. No, ilabi na sa mga nagpadala gayud sila mga mensahe. Wa naman tay igong oras. No, ugma na usab mga katropa, mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon.
Inyo sa gapong magkaoban, your health consultant at CJ Nedruda. Og sa pangalan po ng Yes to Health, the Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magkaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talaga yan sa The Secret of Health.
1: XFM 89.1. 89.1.
2: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Long Have We Waited,
1: Tanduay First Five,
0: Zach Tabudlo,
1: Flo-G,
0: December Avenue,
1: Parokya ni Edgar,
0: and Kamikaze,
1: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
0: Tanduay First Five,
1: brought to you by Tanduay,
0: the world's number one rum.
1: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
0: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
1: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
0: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
1: Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Mahal lagi pod. Pero bugnaw man pog simod.
3: Da Clarex sana.
4: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
10: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunglang piging gasiyok. Nang buha ko babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuman. Ako, sige dyan kong inom og kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
18: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
17: Ay, salamat.
18: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
17: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
19: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
20: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
21: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sis the
23: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
22: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, call your doctor.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
24: In Davao City, XFM 89.1.
25: Kaklarek sana!
26: Exciting!
27: X-rated sa XFM.
28: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM 9.1.
2: Day sa Hope's Dome Lapu-Lapu. Kauban na nga ako ang Lihok Team, ang among Lihok Films. Kauban po na nga to ang mga cast sa among upcoming films, sila ka katropang ka Plody o si Tita Diwata. Wala may di-jerry yan. Tads Miao, naog diri ma'am. Nga panaog ko kay programa ko. Na maooy. Duol mi sa XFM, Tagom DJ. Wow. Eh, pangumusta ko din sa Tagong Binada sa Master Inday. Master Inday Tanini. Naay og diri. Asya naog diri, ma'am. Ano pa naog man itong programa man ang babae? Gusto niyo mawala ang kong trabaho? Kaya naog na lang ko. Wala maka naman o Tads, oy. Shout out mo diya, Tads. Ibakulbaan man sa to sa inyong mga sugo diri na ako. Alauna 44 na DJ. Hello po, Jason. Oh, okay. Jasmine Makabudbud. DJ Tagay ko example. Unsay ilhanan. Og nakaangay ang laki nato. Ang ilhanan. Isa diha ang adunay respeto ni mo. Adunay respeto ni mo, man. Simple. Ana ra. Very simple. Ng mga pinanga, mga sign. Oo, ana. Arman Bayarkal. Hi, DJ. Pa-shoutout diri sa Cebu Barangay Busay. Shoutout ko sa ako mga kauban sa trabaho. Mariano Bering of Belly. O sa ako pinanggang asawa nga sa Canlaon. Negros Oriental. Roselyn Babor. Kana lang, DJ. Thank you. Gikan kay Armal Bayarkal. Parang nagbigay ang asawa ko kay naka-profile pic pa. Gi-shoutout pa. Huwag kayo ni mga wala ba na shoutout. Oh, ako po kung tripod nga gi-shoutout at ko ay ano ba kasi feeling nung sina shout out ka? Hindi ko kasi na experience gana ba siya kasaya? Anyways, mga katropa, let me give you a hint para sa ito ang X-rated drama. Again, na-mention ako ganiha, we're talking about ano bang yan itong martyr? Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Oh, sa Tagalog ha, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Naay o saan eh? Naay ba diri ba as in ulitawang guwa? Naaog? O sa mana oy? Naoji? Karunga sa type oy? Neryo Maturan. Na wala sa sila, nagbisi sila karon. Neryo Maturan kay gipahimo na ko sila og drama. Sige lang, kaya na magyapoy diri. Bago magyapon ko diri, kakapoy ba nimo? Paos-paos na magitan niya sing inago niya. Na pitkan ta karon. Anyway, atangin nangita man kanila ka-plody no, atangin ang ilahang official sa amo ang Lihok Films. Sila ang amuhang mga artista sa among himong pelikula, Pickleball. Dito bang itaan ito ni Rio? Kinag-artista naman ko ng duha? Nangita ka nila. Tagalapu-lapu ka at tangin mo dito. Uban-uban rami nila dito. Anyways, kay alauna, 47 naman sa kahaponon. Ako sang hatagan ng oras o panahon. Ito pipila ka mga pahinomdom. Og mo, balik ko taod-taod sa programang X-Rated. At tanginin niyo ha kung unsa ba chika today. Muna naging ano ang chika sa parlor today? Diba? Depende na ninyo. Muna ng standby. Don't change your dial. Just stay with us up until 3. In the no, not in the evening, not in the morning, but yes, in the afternoon. Oh, may laing choice din eh. Tulo naman ka buo. Here's another song from a duet with Jason Donovan. Yes, Jason Donovan ka tropa. One of a song na parang I know kadungog na mo ay ni, but here's a song from Kylie Minogue. especially for you. Di lima o hang especially for you. Buot-buot ko na. Basta mo na siya, especially for you. Again, katropa, alauna 48 na sa kahapunon. Ayulisuan yung radyo ha. Kasi kamo ko malisuan. Na.

0: Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Santa Un Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
2: Santa Un Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santa Un Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Santa Un Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Santa Un Plus Coffee Mix.
2: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: ma. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.

to help nagunadihang San Tone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, paliguna ang panglawas. Labi na sa panahon karon nga init, ulan, kalit, well, unpredictable. And that's the reason nga kung niliprotekta din yung lawas, talikang mataptan sa viruses and diseases nga sa hangin nga dala ni ini katropa. And dili lang ka na, lahi pagyod nga mga kuan, kaya dili lang sa hangin, apan sa laing pang mga factor nga pwede tayong magkakuha oga, mga dili maayong chemical o laing mga hangin nga doon ay sagol nga sakit sa inyo ha, o mahimong sakit para sa inyong lawas. Kapag di mo katropa, kung mataptan ka mo usubaw, nga nang sipon o gubo, once gani nga dili basta-basta na gani na maproteksyonan o nga doon na infections o doon sa inyong lawas, magkasinati mo ginatawag na itong pagtaas sa temperatura or hilanat katropa. Tungod kay ang fever or pagtaas sa inyong temperatura, timailhan ka na nga adunay complication or infection sarod sa inyong lawas. And hindi na nagpahibaw nga aduna mo'y ang sakit, ang hilanat o sa kasakit. Dili sa sakit, kundi symptoms nga aduna mo'y sakit. San Tone Vitamin C, the alkaline of...

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Nauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw sa mga suking tigpaminaw. Sugo sa may pamatasan, may labo at mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po, ang inyong sugilanon, ulaing sugilanon nga inyong madunggan sa programang X-Rated. Ang suwat-tampo nga atong hatagan sa pagtagad, karong adlaw. Kining usa kababay nga taga-baybay. Nga taga-Doma, Getty City. Kining iyang suwat-tampo, nga ipaambit niya kaninyo karon. May tungod sa iyahang pagpuyo ka o ba ng iyang bana. 27 anyos. O itagod nato sa pangalang Lilia. Aron inyong masabtan ang tanan. Ani atagaan at ukinabuhi ang iyang surat-sugilanon o ang atong giuluhan. Martyr ako sa pag-ibig.

0: Anak ko lang. Lala! Anak ko! Lala! Huwag na mag-inawa si Lala.
1: Unsa?
0: Ang milagom na siya.
1: Unsa yung nahitabo?
0: Naglaba lang ko. Pagbalik na ko, wala siya mag-inawa.
1: Ganun kipasagdan mo limang bata. Yung ganun, nagkaibawa mong taka nga. Doon na siya sakit. Doon na siya ilanap. Pero ganun imo mag-ipasagdan?
0: Huwag ko magdoon nga mauni mahitabo. Huwag!

0: Linda, Linda, anak, ikaw na nanang ibu paghilang.
1: Nga no, ako may kibaso ni Rigor sa tanan. Hindi ko kagustuhan ang magtabo, kine.
0: Sabta lang ang pagbati sa imong bana.
2: Sagi lang, Lilia. Maulian ra ka na siya, anak.
1: Aban ka no, sa paman, ma.
2: Antusa lang yun una. Ampo lang nga. Maulian ra siya.

0: buwan na kapinuman sa paglubong sa atong anak. Hantod ba na ikaroon? Huwag ihapon ka makapasaylo na ako.
1: Kung wa palang unta ka magpabaya, hindi apa unta hantod karoon ang atong anak.
0: Igor, pasaylo ako. May barog ka man, asa ka?
2: May lakton ko.
0: Rigor! Rigor!

0: Ikaw na rin yung paghilak, Lilia.
1: Ang sabi akong buhat, Unay. Ang saman. Nga may balik ang among kaswit sa una. Ang among gugma sa usag-usa.
0: Naibaw ka, Lilia. Pag-ampo lang. Ampo lang ang mahusay na mo.
1: Kanusa mag-hana may tabuday. Kanusa pa man.

0: Rigor, makiksulti si papa ni mo.
1: Sabi ito yun?
0: Ito alang dito, para makasulti mo.
1: Ugma na.
0: Karoon lang ato ah.
1: Kapuya, gilanay?
0: Sige na, ato na si papa.

0: Nagpalaban ka sa...
1: Rigor.
0: Napatabang ka sa imong amahan, armawa ang akong kalagot ni mo?
1: Rigor.
0: Lagtuo kang maulian ko ni mo?
1: Rigor.
0: Dako kikagsa na ko.
1: Hangtod ka na sa mong kumag-antos sa maong saha, Rigor.
0: Kung makaana ka.
1: Rigor. Rigor.

0: unsaon man ninyo pagkaanak-anak. Kundi naman siya mudog ni mo.
1: Diana.
0: Dili ba? Unsaon man ko no, be. Tubaga ko no. Ay, ambot lang. Anang imong bana, oy. Kalipog yung ko.
1: Diana.

Ang sabi ko himuwa. Aron mahibalik ang pagmahal ni Ricuert ako. Ginoo ko. Maluoy ka. Ibalik ang maayong pagtagad sa kong pananako. Maluoy ka. Nakinahanglan ko sayang pagmahal. Ilabi na nga. Manang among anak. Maluoy ka, Lord. Maluoy ka.

0: Lilia, kanang may nahibawaan ko ba? O nakaibaw ko nga di gyud kini makalipay nimo?
1: Unsa man ka na?
0: Abi nimo? Ako gyud ning ginahuna og maayo. Kung angay ba nila akong isulti. Ay, pero bahala na og maunsa ninyong pagpuyo. Di ko makaako nga itago ni.
1: Kay unsa man lagi na?
0: Nagkuan kanang to naman din nila ang gikabuangan si Rikor?
1: Unsa?
0: O basis ako naibawaan nga sawa pa mamatay ang inyong anak, karelasyon na lang niyang babayhana?
1: Diana!
0: O aron masiguro yun ninyo mo akong gisulti, tudluan di ka kung asa magpuyo ka na mabayhana. Kanang iyang gikarelasyon ba?
1: Diana!
2: Hilomoy!
1: Nganong gibuhati mo kanina ako, Rigor? Nganong man? Umanta ko magkuhang ni mo. Aban nganong imo man kung giingon, ane?
2: Ay, din tamay na kang sulte. Nahibaw na magiging ka. Au! Magbuhag nito!
1: Rigor!

Kinuha ko. Ang samaganing cross nga akong dipasan. Nanungi mo magong giingon, ane. Sakit kay kining naitabo na ako. Sakit. Nga halos ako nalang ikamatay.

0: Oh, Lilia.
1: Derek!
0: Oh, niya. Sa may mong buhaton anak ron.
1: Ambot lang diyan. Wa ko makaibaw sa akong buhaton, ani.
0: Buwaki na lang lagi na sa himpit si Rico.

0: diingon man ko ni mo.
1: Subaan ni mo eh.
0: Biyahin na ka ng babayan na. O magsugod na sa uno.
1: Biyaan yun? May umaabot akong anak niya, kunya ako siyang biyaan.
0: Rico.
1: Makikbuhog bitaw ko ni mo. Magka. Mamag-antos ka. Kung ganahan ko, amuli ko din he. Pero ayaw lang kapugni kung mula kaw ko, ganto ko matog sa lain. At tukos lain pamilya, tungkol kay imo ng kagustuhan.
0: Oh, Rico!
2: Mo ka to, DJ, ang nahitabo na mo ni Rigor. Wala ko kaibaw kung sa angay buhaton, apan. Mangayo ko og tambag ito. Kung unsa may dapat na kung buhaton ining akong sitwasyon karon na. Nagpaka-martyr yun ko ngadto kang Rigor. Daghan ang misaway nako og daghan ang nagtambag. Hasta ang iyang mga ginikanan mitambag nga kalimtan na lang si Rigor. Apan. Sa akong kasing-kasing, di na ko kayang biyaan si Rigor. Akong antuson kung unsa man ang akong sitwasyon, kay nahigugma ko pagayo. Siya lang ang lalaki nga para nako ni siya. Kung sabay akong imuon, aron mabalik sa normal ang among pagpuyo. Mahimo ka na ako siyang magkiha sa iyang ipanghimo ang dinhin ako. Bisan nga, kasado pa mi, ana-ana siya ilain o nakapamabdo siya. Angay ba nga kalimtan na lang na ako sa himpit si Rigor o mag-move on na lang. Palihog, tambagi ko. Inyong suwat magtatampo, nga taga Dumaguete City. Lilia. Mokini ang akong ex-rated drama.

0: 2:30 in the afternoon. That was Merry Chris Garcia. Bakit ikaw pa rin? Para ni sa imuha day. Bakit ba kasi si Rigor pa rin? Oh, sobra ka naman Rigor. Bakit mo ginaganon si Lilia? Kung hindi mo na mahal, kusa ka nang umalis. Naglagot sa tanong. Open na nga tong linya ka, tropa. Gaman na tong oras mo na panawag dayon mo. 0995-994-6868 0928-55-08727 sa atong letter sender nga si Lilia. Adunay nahitabo sa iyang anak. Uy, hinungdan nga. Nagkalagyo ang ilang buot sa iyang bana. Apan ang iyang bana, sa una, murag gibaso niya ang iyang asawa sa nahitabo nang dili niya ayuhon kini pagtagad o ginapaantos niya kini sa lain nga. Kanang itong emotional distress ka na. Oo, maka, di ba na maayo? Isa ba na? Krimen ba yan ang inana? Kanaganing putting a individual into or losing their sanity? Oo, kanaganing mawa sa ilang panimuot tungkol sa ginapang buhat. Emotional kuan sa disturb. Emotional abuse mo na siya. Oo, but anyway, pwede mo manawag ka, tropa. Alright, natin caller sa Bigas Linya. Hello po, may hapon. Kinsanik.
1: Hello, Dikarina. Yes. Ipagwapa ang aking sa first time.
0: Sayon. Hindi na ako.
1: May hapon, love, baby.
0: Anda. Ayan. Kalusot yun. Abi mo na kung si Eric Amaro ang pinaka-slide kay Diri. Pero may makapil din, Doc JJ.
1: Ayan.
0: Pero, hindi na na po.
1: Alam mo, nabuot na mag-aisya na ako. Ito yung ako nagpasok.
0: Kana.
1: Hindi naman ngayon. Pasok!
0: Inana na yung kulin niya, Doc JJ. Pasok! Anyway, kung maumanggali niya, ito dugay ng Easter egg. Kamay ratong oras, ditsuhag nagtambag si Lilia Tay, Miss M.
1: Nag-idjud akong duganan.
0: Correct.
1: Para ni mo dahil paglabagin yung pagkaasawa, inasabi mo, ikikiyo siya, papriso na, kay mabdos na nag-iyan ko yan.
0: Papriso!
1: Paalag din naman siya ni mo, basta arumakadaw ko lang siya na.
0: Mone, gingon nga.
1: Ulagi na ba? Mga din na nga, ayaw mi ipapriso, mabalik ang kunin mo.
0: Mapriso ka! True. True.
1: Imo mo lang siya, inasama mo. Ay, sabi mo, hindi yan ang babae, o, papriso lagi na.
0: Silang duha. Silang duha, mga priso. O, kay kasado man.
1: Priso mo lang silang duha. Ay, ina nga, habos lagi na mag-uon. Matay ng bata ko ka na,
0: eh. Oo, oma. Di ba ito magkampo mamatay ang bata, no? Kay Luisan.
1: Pero, pati man po ko din inahan nga ka ng mag-uon. Siyempre, mag-uon siya.
0: Yes.
1: Isip ko lang niya, alapit kami patulog ninyo.
0: Saan ko na niya? Kana, akin ang akin. Walang sayo. Anak din ang atake ni ano. Pero, dinod lang yun. Honestly, sa tanang ako na lungog din nga sulat, kani ang sakitan ko.
1: Sakitan?
0: Sakitan
1: ang lugan do. Mura ko. Ako'y kakakihan, ani.
0: Ayaw, kalma lang.
1: Baala lang, duli na siya ni mo, basta araw makabawas ka. Ipaglaban ang imong pagkasawa.
0: Yes.
1: Ayaw siya gihatag sa himpit sa babae sa pinakasayon. Inangang makatilaw sa silabang. Humilak sa sila, gili, ikaw lang pirmi.
0: Ikaw ang nag-alintos.
1: Nausaron ang pagmartir.
0: Tinoon. Naanak siya din hinga. Gusto na niya makibalik. Ang sayang ba na, puyo daw sila sa kaniadto. Napanay chance nga. Napanay chance.
1: Ang mabalik, hindi mong banan mo.

0: lah.
1: Okay, nak asyik Gino Gabriel, Gino Gabriel.
0: Nagpaka, anong ilias? Ah, sige, mau lang to.
1: Oo. Baga sana sa kisa si Gino Gabriel.
0: Ha?
1: Kisa si Gino Gabriel ba?
0: Lad na.
1: Ha?
0: Sigat na.
1: Ikaw kani ka mag-uya buyam!
2: Ay,
0: kani, muna siya kung ipakita. Nawaal siya, may nagpaila, hindi ko na siya mao, pero ang kusap sa akong lugan, hindi mo to. Ay, sige na.
1: Taga-asa man din na siya?
0: Taga-Gihulungan, Didi.
1: Taga-Gihulungan. Ah, si Gino Gabriel, taga-Gihulungan. Ah, taga-Kaysa man din si Gino Gabriel. Kano sama mo na uyab, ana?
0: Last year.
1: Last year, yakat. Yakat ay mong pasabot as minyo man.
2: Ay,
0: ah, baala, ay. Uy, pake, basta ka. Siya ang akong paminom niya.
1: Patay.
2: Ay,
1: Minyo man daw to siya. Amot lang, Minyo baka. Sa inyo niya, may
0: Ambo!
1: May asawa siya.
2: Ay,
0: Ambo!
1: Tama. Ya, layo baga yung gihulgan sa samal.
0: Ambo!
1: Ha?
0: Sa mo, apang sinutian, ang bulo lama.
1: Ang katod kang samal?
0: Wala na ba?
1: Ah, layo gid kina siya. Sa mo anak banda, pero sa layo na siya.
2: Ay, Ambo!
1: Layo apang yag na abdan.
0: Ha,
1: ha?
0: Gilinog mo na sila.
1: Oh, pero di man dito kay sa Jensen man tong gilinog.
0: Pinilo dito, pinilo.
1: Sama. Dili, wala dito. Kuan na ang kusog. Ang kusog dito gyud sa kuan, dito sa Jensen.
0: Okay, mo man ka.
1: Kay taga dito ba ako? Di ba ko taga Cebu?
0: Okay ba?
1: Oo. Pero kung
0: Gino, kung na ba imong birthday, wad ko kalimot.
1: Gino! Ikaw, Gino, imo gigipaantos ni siya, Gino. Kung asa ka man, Gino, paramdam in taon, Gino. Oy! Naunsa man tagi. Basig, imo ning gibiyaan sa kahanginan, na wala dyan ka nananghid kung asa ka mo adto. Muna di siya kalimot ni mo. Paita. Sige. Daan, salamat sa imuhan, ma Miss M, all the way from Talaguet. Katropa mo!
3: Exciting!
1: Miss M, shout out na kay Gino Gabriel. Sige na kay kaila, Gino Gabriel, Doc Gigi, ha? Oo. Alas 2:38. Oh, hello, sa itong isa ka-caller, may hapon. Nate caller sir job o wala okay. Okay, gamay tong oras ako sa lilion na nga to ang ginatawag na tong comment section. Okay, aron dili basin yung makalimot kung ba ano ni ba niya out na lang ta. Good afternoon my love, labad imong ulo babe, akong hilo wala naglabad akong ulo anong hiloto na kanina. Arman Bayarcal, hello po pa, shout out din sa Cebu, Barangay Busay, shout out ko sa ako mga kauban sa trabaho, Mariano Biring, Og Belly, kakong pinanggang asawa sa Canlaon, Negros Oriental, Rosalyn Babor, kana lang DJ, ayan, talaga ba, swerte naman ni Rosalyn, sina shout out ng kanyang bebe lang. Oo na si Bayarcan. Mutambag unta ko. Unsay number matawagan DJ? 0995-994-6868. 0928-5508-727. Shout out kay Uncle Tuti. Itot. Ay, natin caller. Grabe sa pangalan. Oy. Hello po!
4: Yes po, hello po. Isang magandang.
1: Ayan, eto na naman siya.
4: Reina Chineta.
1: Ayan na naman siya. Katropang Marvin.
4: Ah, para sa kwa din. Sabi na po kayo na gagawin na po din ang pagpapamartay sa inyong paranaw. Hindi naman na ego o hindi naman na mawa o wala naman na mauna ang inyong kahit siyempre anong ipugusto mong gagawin na inyong kahit lingaw sa mga banang ka kung ano nga gusto niyo po. Isa pa di ha Lilia, no? Lilia ba ito nag-iayos mo?
1: Si Lilia.
4: Oo, Lilia. Ang ina ba Lilia ay parang nasa panamali mo dapat yung pang hindi na dyan ka magsinibukod-bukod sa taong nga wala na dyan gusto niyo mo. Hindi lang magay ka na ng inasya ang pinagkita niya. Pagkan, pagkan pa man may. Kaya, ito pa, pagpagwapa. Ta sexy. Kaya, tapos, kung ba, arong, kung gusto ko nga mabalik mo. Kung nang gusto nyo ka naman, gawin na way na. Kung nang gano'n nagkarumbuan ka, nagpangita, ito nga. Kaya, pagkwapa. Ang make-up, huwag balik ko na siya mo ha. Tapos so, wala ha po. Untay ang ibuhat siya mo ha. Yung nga po, ibuhat niya.
1: Mm-hmm.
4: E mo nang minisolusyon doon. Ispik ka. Ipakumot ka.
1: Mm-hmm.
4: Okay. Ma-impress na ikaw niya. Okay. Wala ko po. Tiyo. O balos-balos na doon. Ay pagpakatanga o yun. Ay pag... Ay pagpagbutabungol. Pagmatas sa kuran. Mm-hmm. Ay sige, pagbukot ng tao nga. Ito na, ginoon mo nag-iruan na. Ano lang dyan? Talig lang. Panahon nga. Sa mga pinag-adot, sumangin man niya ang tanan.
1: Yes.
4: Pag mata na.
1: Alright.
4: Ayan. Magsigit-pukot yung mga.
1: Salamat. Salamat, Marvin. Salamat nga. Hinaot ko nga maghatag kini. O kalandagan, kahayag. Nga doon sa letter center nga si Lilia.
4: O dapod nga mga.
1: Kira ka? Marvin? Marvin! Ibtan na. Ibtan na rin. Kaya mo na yung tawag. Katropang Marvin, thank you so much. Katropa mo.
2: Exciting!
1: Ay, sabi talaga si katropang Marvin. O, isa ka caller na lang before tamo biya sa kahanginan. Ayan, ito siyang basahon din hinay ni Ingon niya ka na. Pwede ba daw siyang makatambag? Pwede man, pero apasa lang ang number diya. Gamay kay Murag, oo, mawa. Magudo siya diya, kadugayan, oo. Wait lang. Sir, okay, dito tayo announce. Kaya ba si Manawag ni Daghan, no? Okay, hello po. May hapon.
3: Hello, DJ RK.
1: Ayan. Hello po, Sir James, all the way from Samal Island. Unsa may ikatambag, wala na ko, din na ko, dugi-dugayon. Unsa may ikatambag nimo sa itong letter sender?
3: Diretso na lang ko dito sa tumoy. Bakara di nakatuluan na Lilia.
1: Mm-hmm.
3: Iba na kung paano man siya kung dapat ba siyang ang-angay ba siyang init doon na lang niya si Rigor?
1: Mm-hmm.
3: Kung ikiha ba niya?
1: Mm-hmm.
3: Mauna nga, naingon po kung ano agad ka-option ng imong buhaton. Kung gusto ka nga mag-move-on ang yun, pwede po nga bilit niyo siya final of gas, okay, naku natin yan ang ibilin siya nga na mag-dosa man itong ihang kabit na ipon.
1: Mm-hmm.
3: O di ba ka, ikiha yun din mo. Naroon yung ano ka-option din ang imong buhaton. Pero
1: yes,
3: kung gusto kang mag-manunaon nga, wala na yung madawit pang lahi pa, kung inipin na lang ginilin siya sa impit.
1: Mm-hmm.
3: Hapagin na po doon ka ng panahon ang imong kaugalingon.
1: Gusto na ang pagpasakit sa iyong kaugalingon. Tama ba ko?
3: Unungan na. Unungan na ang pagpasakit mo sa imong kaugalingon.
1: Husto na!
3: Ano?
1: Ay, sorry. Sika.
3: At yung managin pag-ayaw ang imong kaugalingon. Kaya kung ang tarong panahon nga nagmasakit pa ka, pag-abot sa panahon doon, kung may kasakit, siyempre, doon naging kalipay.
1: Napoy ka lamig. Ganahan sa kwarto.
3: Ay, naman na lang yung sa video. Pampal na natin ako pa magkasuhay, no? subo na ko. Yung nainahon sa kanya, pag-una ang inyong matag-usa o sa dyan. Yes. Inanan dyan nga, bago mo musulod sa kaninyo. Yung nainahon, dyan yung pagkayo. Kung angay na mag yun. Kasama na ninyo itabok ko rin, kaya mga bataloon pa maning gawa na, si Rigor, si Ligia na eh.
1: Madi siyete.
3: Yung nainahon, dyan ito pagkayo.
1: Yes. So, taon dyan
3: na. Pero lang siguro, Ligia, siyong mag-great day ko, kaya hapit na dyan.
1: Hapit na, gamay na lang yun ako, 45 na. Go, ka-great day, go.
3: Maraming pagpamilaw pa rin sa mga pariente pa rin sa Malamban, Cebu. Bili lang ako, usaw-usaw ng atilido ninyo, naibaw ko nga, kung hindi man galing bumabot sa signal sa XFM ito, pero naskuro ko nga, doon lang yun naka-livestream yun. Doon lang yun nakatanag yun sa page yun sa XFM Cebu. O mga mo sa kung katrupa ko sa parang niya pagsabungan ng daw eh. O kanila po ni Marde, ni Juno, ni MSFM o ni MSM. O sa talang-talang na lang yun na di paminaw karo. Pangitaan na si Gino Gabriel niya. Kaya nakasiguro ko nga naranasan ang gihol niya, Negros.
1: Nagpangita siya sa gugma niya nga taga... taga gihol.
3: Gino, kung nakadungog ka man karon, pagparamdam ha, tawagi ang number sa HFM nga 0928-5508-727.
1: Correct.
3: 0928-5508-727. Huwag ka na lang na VTRC. Huwag may hapon sa kanang pangina para nabinagay dito sa Jinsan po sa mga ating kami na upon. Huwag rin sa may sama ng kadama siya.
1: Yeah. Thank you so much, katropang James, all the way from Zaman. Katropa mo,
5: excited.
1: Ayan. Wala tayong igong oras mga katropa kung ako ang may sulti ni Muday. Una, legal nga kuan, legal nga hisgutanan. Legal nga hisgutanan, pwede kain ni mumuha, musampa ka o kaso. Magkatabang ka na, pwede gani ka magpa-psychologist. Psychologist. Pwede ka magpa-check kung mangayo ka o imuhang magpa-check up ko dito kung sa ida ko nga impact ni ini sa imuha. O pwede ka makapangayo ni ini. Uga, it's either penalty, babahin ni ini, makasuhan ni mo sila sa emotional abuse nga gihatag niya sa imuha. And one thing, pwede mo siya kasuhan sa laipang parte. Well, you need a lawyer. Kinahanglan ni mo abogado nga magkahatag ni mo o husto nga idea kung saon ni mo nga mailaban ni mo ang imo ang pagkaasawa nga ito kang Rico. Dili ni mo deserve. Umaingon ta nga base sa nahitabo kanila ito sa bata. O giya kang palisda niya, anak. Dili lang siya ang nasakitan. Dili lang siya ang nawad-an og anak. Kamu duha. Ikaw ug siya, kamo duha. Walay bisan kinsa sa inyo ang nalipay nga nawaan yung anak. Usa dili siya o wala siya karapatan nga ikaw ang paninglon sa kasakit nga iyang gibati kung mao ka na iyang rason. It's too shallow and too hypocrite sa iyang side nga iyang iduot ngadto nimo ang nahitabo bahin sa inyong anak. Or, ginabuhat niya tungod na kay aduna siya'y di maayong binuhatan. Basin, tinood ang istorya nga dugay na sila ni anang babae nga namabdusan niya. O iyalang kang gamitan sa card, reverse card. Ay, mga narcissistic people. Inaanak raba na sila. They try to switch the situation. Apan, at the end of the day, kinahanglan ni mo protection na ni mong kaugalingon. Dili ni mo responsibilidad nga baghuon ang hunahuna ni Rigor o unsa pa man na diha. Kay, aduna na ibuot si Rigor. Gusto ni mo ilaban ng inyong kaminyoon at kay utlana ng tanan. Yes, balaan ang inyong sinumpaan. Apan, dili sa tanang higayon kana ang basihan kay kung wala na ang respeto o wala gipili sa usag-usa nga mo respeto sa usag-usa, I guess it's need to be end. Kaingon nila ang relasyon o ang paghigugma dili lang gugma. It's all about choosing to stay and to respect the relationship. Wa na buhatan ni Rigor, I think it's a sign. Hindi na nimo kinahanglan magdugay pa din ha. Pero wag kang umalis na walang laban. Ang pag-move on, yung utana kag mag-move on na lang ka, yes. Pero dili, pinaspas nga pamaagi, kaya ang pag-move on, it takes time. Linear. Oo. Ang move on mo, good nga stage, it's time to time, muabot na siya, batiun ni mo ang sakit, time to time, mawala, time to ana. So if you're planning to do move on, let yourself take the process. Kumbaga, agii ang mga proseso sa pag-move on. Ayaw padali, ayaw i-frustrate ang imong kasing-kasing. Kay it would add more burden. Mudungag rin na sa kasakit. Hinay-hinay lang. Time, yes, tinuod, time will heal, pero it's up to us unsaon nato na siya. Muna karon, iampo lang sa, uban ni pag-ampo. kay wala gitay laing madangpan ani kundi ang kahitasaan ra magyud. Wa na mo ko igong oras kay tropa, musud na programang Asintado kauban si katropang Eric Sheras manait sa programang Asintado. And yes, ugma na pud puhon magdungan ita sa Huwebes nga kahaponon katropa. And ayo kalimot nga madungkan po ko alas 10 hangtod alas 12 o alauna hangtod alas 3 sa programang X-Rated. Sa akong partner sa Pikas Lawak, tropang Doc JJ o nga ito ang akong kaubanan din sa estasyon. And of course, ang ito ang station manager John Liman Chavez by King alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chilita sa X-Rated. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: XFM
1: XFM
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM 89.1.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
11: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: XFM.
16: Kaklarik sana.
17: Exciting.
18: XFM time. It's 3 o'clock.
19: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
20: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
23: M2C Graphics Davao.
24: Sa una, lab pa kayo ka. Karun, lab yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
25: Kaklarek, sana.
17: Exciting!
16: Kaklarik sana!
17: Exciting!
26: Oras sa XFM, alas 3:02 sa hapon.
27: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
28: Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
26: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita, truck nga nagdala og relief goods na disgrasya padulong sa Jose Abad Santos. Na disgrasya ang usa ka forward truck nga dunay kargang relief goods human kini mabalintong samtang paingon sa Jose Abad Santos Davao Occidental karong buntag. Sumala sa vlogger nga si Lidza Sabihon, padulong namatod pa sila sa maong lugar aron sa paghatod og hinabang ngadto sa mga biktima sa linog. Hinuon wala pa yung opisyal nga report kung na dunay nasamdan sa maong insidente samtang padayon ang pagmonitor sa motoridad sa kahimtang sa mga nalambigit. Samtang bisan pa sa panghitabo, nagpaabot-sabog pasalamat si Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce ngadto sa mga biktima sa disgrasya sa ilang paningkamot nga makapaabot og dugang tabang sa mga biktima sa linog. Tapos ang igsatong ekstra balita, mga katropa, rider gipangita humad mahulog sa kalasangan tungod sa naputol nga zipline sa Bukidnon. Nagpadayon ang search and rescue operation human sa gikatahog na hulog sa lawom nga kalasangan ang usa ka rider sa dihang nabugto ang zipline sa Saka Resort sa Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sumala sa mga nakasaksi, nahitabo ang insidente sa Greek Hills Resort samtang nagsakay ang biktima sa zipline attraction. Tungod sa kabaga o gagilawmon sa kalasangan, naglisod pa ang mga responder sa pagdetermina sa eksaktong nahimutangan sa rider. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga pahayag gikan sa resort management sa kapulisan na kabahin sa kahimtang sa biktima o padayon sa mga operasyon aron masiguro ang kaluwasan o dali nga pag-rescue ni ini. Alas 3:04 sa hapon, mga katropa, o mga katanaglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ang matong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na, mga katropa, ang programa ng Extra Drive alang sa mga manindot ng mga music karong hapuna. Katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol. Kamaturan ang sandigan. Extra balita. Alas 3:05 sa hapon.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Baklarik sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold ba?
6: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
7: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
8: Southern Gold Coffee Mix.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: Nak, merienda time na.
12: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, og humok.
13: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag ganda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
12: Paborito gid na ko na ma. Mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
14: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
16: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Long have we waited.
18: Panduway First Five.
17: Zach Tabudlo.
18: Woji.
17: December Avenue.
18: Parokya ni Edgar.
17: And Kamikaze.
18: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
17: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
20: Extra Drive! Extra Drive.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandone Plus, Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
0: X.
3: F.
0: FM.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
7: Exciting.
0: XFM time. It's 4 o'clock.
8: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM 89.1 Davao City.
11: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
16: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
17: Aw.
18: Kaklarek sana.
7: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Clarice, Anna.
19: Exciting!
18: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: XFM.
6: The Clarex sana.
2: Exciting.
7: The time now is 4:30.
8: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM.
2: Exciting!
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Long have we waited.
13: Tanduay First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: Flo G.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze.
13: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
12: Tanduay First Five.
13: Brought to you by Tanduay.
12: The world's number one rum.
13: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
12: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
12: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
1: Kaklarex! Sana
2: exciting!
14: Santon Plus Gold.
15: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
14: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
17: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa una mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw ka iba, kanaganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
16: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Vision Next. Daghan ang natubangan.
19: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
18: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
16: Premium D3 user.
0: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So naluyahan kay ko, say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad na donggan ako, ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Ang pakusog.
5: Turbo.
6: Ang pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
14: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
2: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
2: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix.
19: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: Extra Drive.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, SES Generics,

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon?
8: Ow.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek sana!
11: Exciting!
10: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo sab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Long have we waited.
8: Panduway First Five.
7: Zach Tabudlo.
8: OG.
7: December Avenue.
8: Parokya ni Edgar.
7: And Kamikaze.
8: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
7: Panduway First Five.
8: Brought to you by Panduway,
7: the world's number one rum.
8: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
7: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
8: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
7: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
9: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: The Secret of Health.
15: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
16: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
13: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
17: Santon Plus Gold.
18: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold,
15: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
14: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
13: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain.
20: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
14: Southern Gold Coffee Mix.
23: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
24: Clarex, sana?
25: Exciting!
24: Clarex!
25: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Gladys!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dumlang siling gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, bumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Bala Mantike. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: XFM 89.1.
9: XFM time, it's 6 o'clock.
10: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklarek sana!
16: Exciting!
14: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao, magpakatao pag-usap. Dili, kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon. Ang tiyo sa sabon man isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tiyo sa sabon. Ang tingo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sabon. Ang tingo sa sabon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkalainlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, sa Mbuanga, Bayugan o sa San Frans o sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi eh sa inyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live no sab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita no sab ako kaninyo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa nining tingog sa reformasyon. Maghisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios una sa tanan. Og ang naghatag og kinabuhi sa atong programa, no, nga ito ang CEO nining istasyon Doc Remley Tuoy o ginumasab sa yahang kapikas kinabuhi, no, si Ma'am Olivine Oy. Ginusab ato ang General Manager Sir Edwin Garing. Ginusab nga ito ang istasyon manager Arnel Cortez o ginumasab sa itong mabtikon nga technician Sir Kenneth D. Batukan. So, mayong gabi eh, o daghang salamat no sa inyong pagsuporta sa ato nga programa noon ini nga kagabion. O alang usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan, nga diin gusto nga mo text no sa ato nga number, kung aduna mo yung mga clarification, mga pangutana sa ato nga topiko nga ato nga pag-esgutan karon. Ang akong number nga pwede ninyo makontak 0965-160-3092. Susbon ko 0965-160-3092. So kana mga kaigsunan, no, alang sa mga kaigalaan nga diin gusto nga mangutana, no, o kung adunay mga clarification no sa atong topic no nga pag-esgutan karon, nga mao ang atong topic karon ini nga kagabion, the temple of the Holy Ghost. So mao na nga to ang isugutan no ini nga kagabion, no. Apan sa dili pa no nato na isugutan, nato sa nga timbayaon ng atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suki nga tigpaminaw sa kahanginan. So maayong gabi eh sa inyong tanan, mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O ginusab sa ato nga mga kaigsuunan doon din sa Tagum Church, sama sa ato nga kaigsuunan karon nga diin naga padayon sa pagsubaybay, no, si Sister Wilma, no, na karon sa Bisayan, no, uban usab sa ako nga pinalanggang anak, no, uban usab sa iyang mga kauban, no, dinha karon sa Bisayan Village, no, mayong gabi eh sa inyong tanan. Usab din hi sa Garcia Bell at doon tay kaigsunan din ha, no, Sister Cuny Plenios, no, mayong gabi eh sa inyong tanan, inusab sa imong panimalay. Inusab sa atong kaigsuunan, Brother Oliver, na sa pagsabangan. So, mayong gabi eh, sa imuha dia, Brother. Inusab sa imuhang kapikas, kinabuhi. Inusab sa imuhang anak, no? So, inusab sa atong mga kaigsuunan, no, din sa Maximo, no, na sila Doc Manny Dumagit, no? So, mayong gabi eh sa inyo dia, Doc, no? Uban sa imuhang panimalay. Inusab sa atong kaigsunan din sa Santol, no, mayong gabi eh, Brother and Sister Masangkay, no. O ginusab din sa Sinangguti Dos, no, taga Pulot Family, no, mayong gabi eh sa inyo, adya, Brother.
Nasab din hi sa Sinangguti Uno. No, aduna tay mga kaigsoonan usab no dinha no akong ugangan Rubino family no. Ug aduna pud tay suki nga tigpaminaw no dinhi sa Price Gas no nga banda dinha sa Public Works Brother Jasper. So salamat no sa inyo brother, sa inyo hang pagpadayon sa pag patalinghog no sa ato ang programa no dinhi sa kanginan, inusab sa pagpadayon sa inyo hang pagtuon sa matag Martes no sa gabi. So salamat kaninyo, inusab sa atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa Mawab no. Inusab atong kaigsuonan dinhi sa Nabunturan, sa Maragusan, Mati o inusab sa Kukornon no. Flinios family no. Inusab sa ihang pamilya din ha no, mayong gabi eh. Inusab kang brother Estimada no, Nestor. So naakaroon sa Kukornon no nga banda. So sa, salamat no sa inyo hang pagsubaybay o maayong gabi eh sa inyo. Inusab sa ato nga kaigsuonan din hi sa Pantukan no, mayong gabi eh no, di Binagracia family. Og inusab sa Matyaw no, brother Tuto Bilardi. Inusab sa kang sister Sira no din ha di Binagracia no, uban sa Panimalay. So mayong gabi eh sa inyong tanan. Og inusab sa nakalain-lain nga mga dapit diin nagsubaybay sa ato nga programa no, mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Mga suking tigpaminaw sa ato nga programa no diri sa tingog sa reformasyon no. So maayong gabi eh, sa inyong tanan. Sa ako nang gikaingon ang atong isugutan ini nga kagabion, the temple of the Holy Ghost. So mao ni no ang ato ang tun-an napan sa dili pa nato kini pagaisgutan. Maminaw sa ta og pinasahi nga awit.

0: XFM.
1: Так, Ларик сана.
2: Exciting.
3: XFM 9.1.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
6: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong suranda ko di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
6: Sa Taon Plus Gold.
7: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realitibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
14: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hudak mo tiil. Taog likod. So sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, ipiktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan yud ka.
19: We set out.
20: Kaklarek sana.
21: Exciting!
22: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Clarex, Anna.
23: Exciting!
21: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The Secret of Health.
8: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis giatake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, mindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang Sunod pa kay Zanton Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Zanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
0: Zanton Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Zanton Plus Gold Herbal Capsule og Zanton Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanton Plus Coffee Mix. Ang Zanton Gold Herbal Capsule, Zanton Vitamin C og Zanton Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
4: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
6: New Year's peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fe, sa ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
7: Southern Gold Coffee Mix.
15: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
16: Kaklarek sana.
17: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Clarence, Anna.
18: Exciting!
17: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Sophia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: XFM 89.1.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
10: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Kaklarek sana!
14: Exciting!
12: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Gladys!
3: Exciting!
4: Tugnaw ba ang panahon? Tugnaw. Tugnaw. Ala, sa'yo mo hindi ko ni sulod-sulod nila. Abi na kong kanang, ah, okay. Sorry na kaayo ha. Ang sila kung orasan yung sulod nga, 9:49. No. 9:14 pa sa kuang time. I thought very taas, pero bitabi mangumusta ko sa mga katropa nato din naakaroon nga nagbiyahe. Nabaguhan mo sa kong tingog. Ay, magkabula ka ha. O, nag-aksyon lang kong kapagaw kay whole day biyata magsigigisyao. Whole day ta magsigpangasaba. Whole day po ta magsigiog ka ng na-expose sa sobra kainit sa panahon. Lain kayong panahon karong bisubaw is real good kaayo. Sabta sa langgin ninyo ang iyong Disney princess kay maskin bito gabarag-barag na ni gamay. Naalang gigihapon ni sa inyo hang kiliran kanunay. Sana o. Basta ha, unya na lang kung taod-taod gano'ng magpakita sa inyo sa live. Unya na lang. Sa mga mag-asawa din ha, karon importante nga magtinabangay mo sa usag-usa. Importante nga sabdo ng usag-usa. Importante nga dili i-push og maayo ang matag-usa. At di manong yod, permanente ninyo ang mga partner kay basig mangita og laing motivan sa iya. Pero bitaw, kabalo mo sa ang pampalig-on sa relasyon. Sinabdanay, pagminahalay, loyalty, faithfulness. And of course, kapag po satisfaction ng atong istoryahan, ayaw kalimot na akitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ang trabaho ani sa mga kalalakihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa gana, pampadugang sa kanang kusog, ug syempre, magbarog gid na siya for 2 or 3 days, depende gid sa imong lifestyle kung kana siya bi. O kung babae po rang mag-inom sa toang Turbo Enhancer, makapadugang po gini siya og libido or gana sa mga kababaihan, ilabi na nga most of the time, ang mga kababaihan perminti na lang gid na siya nagadili magpakuhit kay kapoy. Diba? O, mga kababaihan din ha? Wao po nang ingon ako. Basta babae. Kaya maugin na ka siya mga major na problem sa mga kababaihan kapag kakuhitan mo balibad kay kikapoy. Dili pwede ha, basta mag-overthink po ng imuhang bana. Kapag kapoy ingon na nagaluya, pwede po mo inom ang mga kababaihan sa tuwang Turbo Man Enhancer. FDA approved and also halal certified, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
5: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni misis.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni misis nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Santon Plus Herbal Soap
9: para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, tagpila inyong gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Dito ka sa Shell Tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi E. Pwede ko ninyo nga i-message 0975-474-9153. Kumusta itong tingog? Okay na lagi ko. Okay na po. Okay na akong tingog, ha? Bibidyaw, pahirmata sa kuan B sa text line B. Mahirap ko kadali sa text line kaya wala na ko na kuha diha sa gawas. Pwede ko mag-update itong oras? Pwede. Karon lang ko mag-update og oras, ha. Alas 9:43 na po. Ay, 43. Naguna-una kong 2 minutes. 9:41 sa kagabion. I hope you guys are doing well. I hope na di mo parehas sa kong gibati iron nga very sensitive kayo akong mga mata sa suga. O mo lang naka-off among suga diri karon sa booth. Matingala bitaw mo karon no kanang nata sa Facebook live karon. Naka-live kita sa Facebook pero wala na akong ipakita akong naong kay di gid ko maklaro, no? Kikipalong na mo amo ang suga.
2: Minat mo na to.
1: Ing anak ko karon. Ako ning ko anon, ako ning basahon. Ay, manawagan kita ha sa itong mga katropa karon nga naminaw sa tanang XFM station sa Cebu. Ay, by the way ha, sa mga gusto mag-join or alang sa mga taga Cebu o sa mga gusto mo apil sa itong Windsor Color Run 2026, ipahigayong karong July 18, 2026, sugod sa alas 3 sa Kadlawon. Onwards, diin ang starting point, there is a City de Marie. Pili lang gid mo mga katropa kung unsa nga category ang gusto ninyong apilan. Pwede mo sa 6K, pwede po sa 12K, or di kaya sa 16K. Ug aduna kay chance sa nga makadaog og nindot nga mga premyo. Basin the IB, ikaw ang makadaog dai sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Or di kaya 4 or 4 ka buok iPhone 17 ka na lang ako, be. Or di kaya 4 ka buok MacBook Neo laptop or 4 ka iPad A16 tablet. Or di kaya makadaog ka 4 ka Sony wireless headset, 4 ka Huawei Watch Fit, 4 ka smartwatch, 4 ka JBL Go 4 speaker. Pwede usab ka makadaog og 4 ka Huawei free buds og daghan pa mga pa-premyo. Grabe, daghan ka ayon no. Sa mga gusto mag-appeal para sa inyong registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliano Sports Complex matag Miyerkules kana siya hangtod Sabado. Og alang usab sa online registration, mahimong i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahan ang ilang official website nga windsor.ph. At ang inyo unya taod-taod ang ato ang putahe confession o sa kabibi na ito ang misalig sa ito ang programa. Supposed to be, di rin ako nibasahon ron. I don't know if kaya. Pero kakayanin. Sa mga na-curious sa kong tingog ron, kapagaw-pagaw ko, pagaw ko kay nag-order pa kong lapel. Ala, wait lang. Wako kabantay. Sure. Mo nagingon na guess the job without saying your job. Kabalo na mo. Daan. Bitaw. Oy, sa mga gusto nga mag-appeal ha, sa to ang putahe confession, mamahimo mi ninyong i-message sa atong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon or sa tanang XFM stations nga naka-live karon sa itong official Facebook pages. Pwede rin ninyong i-message tapos inyuha lang kung i-care off o oh, care off Cinderella. Ana lang, tas pangitaan na itong paagi nga ato ang mabasa o mapadayag sa kahanginan ng inyong mga problema. Pangitaan na itong paagi nga kanang matagaan pud mo o kanang kasulbaran sa inyong mga kalibog din haakaroon sa inyong pangutok. Hello, Cindy! Si Double D, Double D. Abi mo si Double B ang nagtest, si Double D di ay. Si Double D ni diri sa Istaligria na minaw ko ni mo karon. Nilang ko mutawag ni mo bibike maulaw ko sa kong mga barkada nga makabati na ko. Hangyo lang ko basahan lang ni akong number. Dili lagi ko mabasa ang mga number ninyo din ha. Aha, kuan. Kung mangita mong textmate, pwede mong kunyong tawagan unya. Kamuna lang ang pag-announce sa inyong mga number ki para pod nga madungog pod sa inyong mga future nga mga ka-textmate nga ana di ay mga gwapo-gwapa di kayo mga tingog. Okay ra ka din ha, Cinderella, ingon si Armand ng Buhuloy. Salamat kayo.
2: Thank you!
1: Okay ra kayo kay Kumonski. Pasensya ulit ta sa live, ganun Monski ha. O, dili ni mo makita akong kaanyag, kundi akong tingog lang imo madungog. Di sa may Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu, kaya medyo sensitive ang ako ang mga mata karon sa suga. I felt like, nag-past tense na ko, yung present tense di ito. I feel like my whole world is shaking. Bitaw. Ah, good evening. This is Princess Maka in love gihapon imong tingog, ma'am. Oh, nooy. Jason, once again from Cebu. Request lang kong song, ma'am. Imagination by Shawn Mendez. Sige, try na to, ha? Maka in love na gihapon ng tingog na pagaw. Mona. Wala gina nga. Hiyang yun, yung mga anak, ha? Hindi magpabadlong sa kong klase. sorry ka, ayaw ka. Dagan po mga badlungon, mga ipang badlong gaina. Kung wala na tayo tingog, anirwan. Pero maling kamot, gihapon ta. Bito, biha. O, sa mga bibi na to din haangan na minaw karon. Once again, official radio stations na to. XFM, og live usab kita sa ato ang Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Meanwhile, sa mga namino din haakaroon, i-enjoy sa ninyo ang mga nindot kayo ng mga musika. O, Bibi Jow, you take over the head control. Ikaw nalang butang o ka nang nindot kayo ng mga kanta din hiya. Kaya, ato o sa ninyo, ipahuway gamay ha. Tapos, pabalik na to niya, atong pasunod lang ato ang putahe confession. Kun asa, ang istorya nato kaagi sa usa ka single mom. Usa ka single mom nga adunay karelasyon nga nagduha-duha na siya karon tungod kay ang iyahang anak gaduha-duha na pod sa iyahang partner. At tingin na inyo siya bi sa pagbalik po sa tuang programang Putahe sa Gabi-i.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold sir. Tumanggod sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ko pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Zantone Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Dong, nagpilain yung gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Ayaw! Kalibog.
3: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Hala, sorry na. Sugod na di ay to. Wala ka bantay ang Disney Princess. Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang gibati. Kini ang programa hatod usab ganato sa Turbo Man Enhancer. And sa ito ang linod kayo nga sabon nga pwede po sa mga nanimaho ang ilok, nanimaho ang kalawasan, o ati manon ang mga lawas sa ito bibiha, kay personal hygiene, gina siya nag-matter, gina siya. Ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap sa mga bahog ilok, mawakin na siyang inyong pinaka number one na solusyon sa inyong problema. Ay, hakita mo pala yun sa unahan. Gusto na akong i-introduce sa inyo ha. Ang ato ang Putahe Confession o sa Carrated SPG nga program. Doon na may basing na yung mga maingon o yung mga words na dili pwede sa inyo ha. Or inyo ang mga anak. Mahayo ko na ano pa sa ilo sa inyo ha. Pero maningkamot ko na dili na ito ma-appeal ang mga medyo foul words nga ginaingon sa ito ang mga letter sender. Once again, nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's all welcome Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Potahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Gina. Usa ko ka single mom Cinderella. Adun ako'y 11 years old nga anak nga lalaki. Never na ko nagkauyab after mibiyaan sa iyahang tatay tong 1-year-old pa lang siya. Muna nalipay ko, Cinderella nga nakita na ako nga malipayon karon ang akong anak. Sukad nga nabalaan niya nga nanak ko'y boyfriend nga grabe ka-close sa iyaha. Karon Cinderella hapit na mikasloon sa ko ang fiancé. O finally, Cinderella, ako naging mahatag ang ginawish sa kong anak na mag-aamahan siya. Pero tungod sa iyang nabuhat at dong niagi, migawas ang tinuod nga batasan sa ko ang fiancé. O sa kapanahon ni Ana Cinderella nga naglaag mi sa mall, nag-window shopping sa usa ka appliance store, while kami sa kong fiancé busy nagtanaw sa mga gamit, wa na mo napansin nga ako ang anak. Nakabuak na diay og TV. Ingon sa nag-assist, nangutana kung kinsa ang ginikanan sa bata o gitudlo mi nga naa sa unahan. Ingon sa kong fiancé, dili na ako na anak. Anak na sa akong kauban. Ug iya kong gitudlo, Cinderella. Nalain ko, Cinderella. Nasad ko. Nguwa manunta tuyuas sa bata nga makabuak siya og TV. Pero grabe ang iyang pag-deny. Wala mi choice kundi bayaran ang TV. Nagtunga na lang mi. Kay wala ko ingunana kadako nga amount. Nadungog pagyud sa mga taga didto, Cinderella, nga niingon ang akong fiancé nga nagbayad ko no siya sa butang nga naguba sa bata nga dili manunta niya igunsa. Oh, Cinderella, mutuo ko. Dili man gini igunsa ang ako ang anak. Pero kung atong una-unaon, Cinderella, future na nat niya nga mga anak tungod kay nagplano naman mi nga magpakasal. Plano pagay na mo, Cinderella, nga ipangalan sa iyaha ang bata kay siya man ang nagsuggest. Pero karon, Cinderella, gibawi na niya. Paguli na mo, tatong kami na lang sa kong anak. Naluoy ko sa kong anak, Cinderella, kay nagsigin naon siya og hilak. Kay sige daw kuno siya og sorry sa kong fiancé, pero wala gid ginadawat. Matod niya, Cinderella, na maskin daw kuno og unsang sorry sa kong anak, di na daw kuno niya mabalik ang TV o ang ihang nabayad dito sa mall. Karon, Cinderella, every time nga na akong fiancé sa balay, nagatago sa kwarto ang akong anak. Gakahadlok na siya tungod kay kasa. Nasyagitan siya sa kong fiancé. Pagkamukaon na mi, Cinderella, nara sa kwarto ang akong anak. Muingon ang akong fiancé nga tawagan ang imuhang anak. Ang anak ni mo asa na. Kumbaga puro anak mo na lang. Wala man lang na tawagon unta niya nga ang atong anak. Kapag kagay na pangutanan na ako ang bata, Cinderella, kung gusto ba niya mahimong tatay ang akong fiancé, musmile na lang siya. Pero makita na ako sa mga mata, Cinderella, o sa iyahang mga lihok, nga murudit na siya ganahan. O sa kagabiin niya na, Cinderella, nga padung na may matug. Gahilak ang akong anak, o niingon siya, kung asa daw ko happy, dito na lang daw siya. Namaski daw nga naang ako ang fiancé, nga gakahadlok siya. Maningkamot siya nga ma-okay lang daw gihapon siya.
Nitataksi ang pangunauna Cinderella ang pagsagit sa fiancé nako niya. Karon Cinderella, wala ko kabalo kung ako pa ba ning idayon ang among plano nga magpakasal. Ilabi na sa treatment niya sa kong anak. Pero karon Cinderella, mas gaduha-duha na unta ko apan nabal-an ako nga buntis di ay ko. Knowing this, Cinderella nga dili good enough ang akong ginakita para sa ko ang mga anak. Pero kabalo ko, Cinderella, nga mas muninot ang amo ang kinabuhi kung magpakasal ko sa kong fiancé. Pero Cinderella, nga kabalaka ko sa kong anak, tungod kay mas ginapili na lang giniya nga mahapi ko, maskin sa iyang panghuna-huna o sa iyang dughan, dili siya happy sa among sitwasyon. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, tungod kay sa karon, nagsugod na og kakutaw ang akong utok. Kung magpakasal pa ba ko, o piliyon na lang ang akong anak. Para sa Putahe Confession, Gina.

0: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galorio, taga na kong suranda ko din. Akong kreatin yung taas, akong ihi, isang ko pag-ihi, huwag ko tulong, ay bigay yung galing matulong.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo ko, sa akong ihi, o kira kayo, pero wala ko kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong nabalatian, yun ang sulayan na huwag ko sa Yesko Hill. Ibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
0: Sa Taon Plus Gold, adunay malungday lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Taon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Sa Taon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan.
6: To see you again. Oh God.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa itong programang Putahe sa Gabi. Gihapon sa Axifam Network Philippines o live madungog pod sa official radio stations sa Radyo Amigo. Kaganina binyo ang nadungog ang istorya sa itong letter sender na si Gina kung asa siya nagka-problema na karoon sa iyahang mahimong desisyon. It could either be na magpakasal ba daw siya, ibayon ba daw na niya o dili na lang, or yung anak nga nasagitan in town sa iyahang fiancé o karoon, aduna na ikahadok ang bata. Sa inyong mga tambag B, pwede ko niyong i-text 0975-474-9153. Oh, available ka na ato ang number ha. Ambo tugwa, pwede pa ba ito magtawa? Ay, nasa mong panawag, be? Kuan lang sa tambagi lang usagin ninyo ang ato ang letter sender karong gabi una kay siya. Kakalibog na gid siya sa mahimo niyang buhaton. Kaya kung ako lang po nang nasa mong sitwasyon, Gina, ako na lang mag-una-unag tambag ha. Okay, wa pa man mo na human. Kung ako yung mong pangutan noon, kapag kagani mga anak ang istoryahan, unyang okay, plastika ng fiancé ni mo sa ilaha. Unang-una! No-no to this type of person. Red flag kini siya kay kung dili ka kaya, kung dili niya kaya nga palanggaon ng imuhang anak, how much more ikaw? No? Nga kung atong nga buot sa bayon, di man ikaw, di man pugka niya kadugo, di ba? Pero Cinderella, dapat manggo na itrato gininyo og tama ang inyo ang mga stepdaughters or stepsons tungod kay sila mang good, nangandoy good problema sila nga naa, sila'y parehas nimo nga tatay nila, nanay nila, pero anaon lang nimo, that's really not nice. No? Mag-create siya og something sa bata nga, kanang kahadlok ba nga, dili siya ganahan na, dagana kay siya og kanang, basta oy, nana good, o basta kay muraga, obvious naman siguro sa imuha, Georgina, no nga, karang ingana nga binuhatan si mong partner, mag-cause na siya trauma sa bata o kana mabutang lagi na siya siyang panghuna-huna hangtod sa hangtod. Walang diligid angay nga magsigitag paninghag, anak gina, no? O, kanya, karoon kay nakasinghag man siya kay nakabuak ko og TV. O, ikaw, 17,000 na? 17. Mahal-mahal. No? Pwede man gid ka mo singhag sa bata kapag ka nagkamali gid ang bata nga kanang wala gid niya tuyo ana lang gud unta nya daw bikaron kay mo ingon man daw ang laki nga anak nimo wala koy labot ana sakit ba no dapat i-claim po na nimo because that's gonna be your future stepson or future son lain kayo paminawon gid bi ay kanang murag na kay pabor-pabor ba nga porkit buntis na lang ang babae o imuha na lang ang kunon ang kanang kuan ano ba. Anyway, bie bitaw, hangyo lang ko sa inyo ang ginagmayno nga kabalo ko nga matingala gid mo karon nganong wala ta nag live nganong medyo short gid ang ato ang time no unya halos malit-lit ang taon ng inyo ang Disney princess nga maabot sa iyahang bangko para mo tingog nya ganin na lang ang tingog ato ang bed. Okay, grabe gid bitaw Cinderella no. Grabe Cinderella nga noon sa naman taon ka dayon. I hope tomorrow nga ma-okay na ka kay Webes na ugma. Pero bitaw, mananghid ko daan sa inyo ha. Mananghid ko nga magpahuway o sa ta para ugma okay na gid kung bati na putag balik. Sige lang kay mabawi lang ko sa inyo ha. Tomorrow mag-live lang ko kay para makita ninyo ang ako ang kaanyag. Ha? Singala na lamang po sa The Book Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
4: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-odse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sister Paige.
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
13: Usa ka call center agent.
12: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
13: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa ako. Ulo.
11: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
14: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Θα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Clarics kayo atong oras katropa, impunto alas 4 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretsong impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita.
3: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ni nito pagsibyan ning mga orasa, mga higala. Good morning kaninyong tanan mga katropa ning adlaw na kita nga Webes. Pitsa 18 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026 mga katropa. Inusab nga hugna sa mga balita, mga hukad sa balita atong ihatod adinha kaninyo ni ining mga orasa, mga higad. Uban-uban tagi kan alas 4 hangtod alas 4:30 sa kabuntagon. Ako ang inyong tigronda tig balita ning orasa katropang Marvin Ibano.
4: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Ayan, may buntag ha sa itong makaigsuunan nga naminaw karoon. Naka-tune in sa ito ang XFM 89.1 mga katropa. Good morning kaninyong tanan.
5: Good morning!
3: Sa itong makaigsuunan nga naglantaw sa ito ang Facebook Live mga katropa, may buntag.
5: Good morning!
3: Ayan, sa itong makaigsuunan usab nga nagapanikay-sikay na ning mga orasa. Adlaw nga Webes mga higala, apan sa gihapon. Ha, always gyud routine na nagyud matag adlaw ang labi na kini ato mga vendors mga igala, no, kay kinahanglan gyud intawon ang panggasto, labi na mga katropa nga balik eskwela na gyud intawon mga katropa sa mga kabataan. Na mga igala ha, God bless sa inyong tanan mga higala. O gadita baglangi mga katropa, kinato ang rondahanay sa kabuntagon. Gipaluyohan kini sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug Xanthon Plus Coffee Mix. Kini mga katropa nga tulo ka produkto, maus kini sila ang gitawag nga trio combination. Best trio combination ng mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Sa gyapon mga katropa, kini dakong ikatabang alang sa pagpalig-on, pagpahimsog sa tuang panglawas, ug dili basta-basta kita mataptan ug mga balatian mga katropa. Of course mga igalaha, mataga sayo sa kabuntagon. Siguraduha nga kung kamo mga pe, kinahanglan ang kape nga inyong ginainom, kanang kape nga healthy of course. Sama na lamang sa ito ang Xanthon Plus Coffee Mix. Available kini sa nagkanyang butika sa inyong mga lugar mga katropa. Kina sa South Star Drug Store. South Star Drug mga katropa or SSD mga katropa. Available kini mga higa. Available po kini sa Yes to Health Clinics. O ato ang one click away lamang sa online shopping. Sama na lamang sa Lazada ug Shopee mga katropa. Tapos lang ito ng ampaka ng mga panghitabo sa tuang lokalidad. Dari sa tuang Dakbayan sa Davao, baka panghitabo sa Davao Region.
4: Runda Balita.
2: Local news. Local news.
3: Ito sa ang unahon may gala, sitwasyon sa itong panahon.
2: Weather update.
6: Weather update.
3: Ang atong sitwasyon sa panahon mga katropa. Uy, wala na nagbasa ako ang bangko. Ngayon ito siya mga katropa. Ito na sinating nga pag-ulan mga higala. Apan subay sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga katropa, diri sa poblasyon, wala makita na sinating nga mga pag-ulan. Apan na adunay mga natala nga mga pag-ulan din sa area sa Kalinan, Talumo, Agdaw ug Buhangin District mga katropa. Kung nagkaganina pa ka na mga higala ha, or late na yun sa kagabion. Mga katropa diri or pasado las 10 kada na yung mga nasinati pag-ulan sa naisgutan nga mga area mga higala. Ano na tindang na kini mga katropa o gakini nga mga pag-ulan na resulta kini o epekto kini sa ato ang weather system nga localized thunderstorms mga katropa. Samtang nasinati ang mapanganurun nga kalangitan sa mga bayan sa Davao City o ba nasa safe level condition ang tanan natong kasapaan sa dakbayan.
0: Ronda Balita.
3: Sa pikas bahin mga katropa oras na ito alas 4:05 na sa buntag. Asa itong makaigsuunan mga higala. O kung inyuhang nabalitaan mga katropa. Kini mga higala, grabe nga pang hitabo. Kini milabayang adlaw mga katropa. Adunay truck mga katropa nga nagdala og relief goods. Perting puno asari og relief goods mga katropa. Sa kini ka gitawag og kining forward truck mga katropa nga padulong unta sa Jose Abad Santos. Ang magdala sa maong pila to, nilibuh ka mga relief packs mga katropa. Dihang na disgrasya kini mga higala.
0: Runda Balita.
3: O kasubay sa report nga tong nahipos gikan sa Police Regional Office 11 mga katropa. Ang nahisgutan na lugar kung asa kini na disgrasya din mismo sa may sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Davao Occidental. Ang insidente na hitabo pasado alas 11 sa buntag ni milabayng adlaw mga katropa. Uga kung asa kansang mga kansang driver ni ini ug pahinante mga higala. Angol gyud in town apan hinuon ana kini sa luwas nga kahimtang mga katropa ug padayon nga nagpatambal mga katropa. Nasayra mga higala sa inisyang imbestigasyon sa tungkang pulisan. Aligasyong nagmalfunction na pod ang brake. Nagmalfunction ang brake sa maong truck hinungdan nga pag-abot sa bahadaong bahin sa kalsada. Nisotoy kini mga katropa wa na nakontrol sa maong nagmaneho nga driver mga higala. Hinungdan na hulog kini sa bakilit. Orda sa pangpang nga bahin mga katropa.
0: Ronda Balita.
3: Kung ato ang mismo nga nasubaybayan, aga kini mismong sikat nga vlogger po kini. Million followers mga katropa, kini si Lembot. Kana ha? Sa itong kaigsunan na nag-follow ni ini mga katropa. Araw na sa dugang mga update mga katropa. Kaya sanglit pa dahil ng ilaha mismong pagpaningkamot alang makatod usab og tabang ngadto sa mga apektadong residente sa Jose Abad Santos or area sa Davao Occidental nga nalinugan yun in town mga higala. Hinoon ha? Good news mga katropa kay luwas ra hinoon ang naisgutan nga driver og pahinante sa nadisgrasyang truck.
0: Ronda Balita.
3: Alas 4:07 na sa buntag mga katropa. Sa mga buot magpadangat sila mga bitsay mga higala, ipadangat ka na din sa itong Facebook Live at least ato ng basahon mga katropa ha? And by the way, nila ba yung adlaw mga higala? Kabalo ba mo? Sa itong makaigsuunan nga dili updated sa social media. Apan nagpaminaw, nag-tune in mga katropa sa ilahang radyo. Sa itong adlaw, timing kaayo. No, kay World Crocodile Day di ay mga higala, oy.
0: Di
3: basta-basta. Timing po kay ang Senado, oy. Nagpahigayon og special session. Ang mga katropa ni Ali yun in town og daghan nga mga reaksyon. Sa mga netizen, ang maong panggitabo mga katropa og subala pa. Uy, bantogra. Ano pa nila, ha? Bantogra di ay ang nga nagpahigay yung special session kay World Crocodile Day!
0: Runda Balita.
3: Nawala mga katropa, ha? Ano lang? Ito lang nagilakbit, mga higala. Alas 4:08 na mga katropa sa pikas bahin sa ato ang Ronda Balitang Lokal.
0: Runda Balita.
2: Local News. Local News.
3: Alang sa dugang adig sa to ang Ronda Balitang Lokal mga katropa. Karong adlaw mga higala ha. Actually ang Eastern Mindanao Command tunang East Mincom naglao mga katropa nga indeklara na gyud ang Caraga Region. Isip SIPS mga katropa. Dili lang SIPS nga SIPS. Katropa SIPS mga higala kining gitawag og Stable Internal Peace and Security. Kung SIPS condition mga higala buot pasabot na ang kalinaw sa Baoga area o seguridad stable na kini mga katropa o dili at dili na apektado sa mga rebeldeng teroristang grupo mga katropa. Inong diklaro ha nga dili kini susama pa sa insurgency free. Kaya ang insurgency free mga katropa totality na gyud na, no? Wa na gyud na matikdan nga pagbalik sa insurgensiya sa mauga lugar. Pag may galaha, kinikay gilauman pa lang nila. E napamagoy kinahanglan i-clear out mga katropa ng mga syudad sama na lamang sa Butuan City ug Bayugan City mga katropa. Na may gala mga pagpaningkamot sa tuang kasundaluhan sa Philippine Army Joint Operation All of the Nation Approach mga katropa sa nagkadaiya ng mga ahensya sa gobyerno ug lokal ng mga panggamhanan aron mga katropa masiguro na ang komunidad mga igala dili na mabiktima, dili na mahasol, dili na madisturbo sa mga teroristag armadong grupo mga katropa.
0: Runda Balita.
3: Alas 4:10 na sa buntag mga higala.
0: Runda Balita.
2: Local news. Local news.
3: Sa bigas bahin mga katropa, kinaya sa tuang update po sa tuang panggamhanan sa syudad sa Davao mga higala. Ha? Nasa 139 ka mga atleta nga mga Dabawenyo mga higala nga lakip no sa naghatag og dungog sa tuang syudad atol sa palarong pambansa 2026. Ini nga palaro medalist mga katropa ipasidunggan kini sa Davao City Council ning milabayng adlaw.
0: Runda Balita.
3: 139 ka mga Dabawenyong student athletes mga katropa nga nakaangkon og mga medal atol sa 2026 palarong pambansa nga gilusad sa Agusan del Sur. Kini mga katropa giilas mismo sa Davao City Council ang mga atleta nga of course nahimong highlight mga katropa. Ang nakiglantugi ni ining nagkadaiya nga mga sporting events. Sama na lamang sa arnis, basketball, chess, dance sport, pencaksilat. Ining pencaksilat mga katropa, kini nga dili kayo ni king naka ano sa mga pagdungog magigala kaya bisan ako nabaguhan ko mga katropa. Pandi po ni basta-basta ning pencaksilat mga katropa. Talking about bit-bit kini og kinibitaw ng hinagiban, semi-hinagiban mga katropa. Grabe ka, mala-action yun kayo. Ang maong klase kini ng athletic event mga katropa. No, kining pencaksilat, tennis, swimming, gymnastics, volleyball, wrestling, wushu, ang football, billiards, archery, karatedo, og para game events mga katropa.
0: Runda Balita.
3: Na congratulations ha sa itong mga kaigsuunan din na mga katropa. Sa itong mga kaigsuunang student athletes ng mga Dabawenyos nga naghatag og dungog sa ato ang syudad sa Davao. Hinungdan mga katropa nga wala yun no? Wala yun na kanang set aside sa ito ang syudad mga higala. Ang kining maong mga atletang kabatanunan mga katropa gihatagan yun og pasidungo.
0: Runda Balita.
3: Sa 4:12 na mga katropa haning mga orasa. Sa ato makaigsuunan nga buot yapon mula ag mga higala nagpanikadapod nga gusto na mag-relax kay grabe ka busy sa kining mismong trabaho mga katropa. Hala pwede kayo kamumula ag may gala sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Nahimutang lamang ka na sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ug alang sa dugang pang mga serbisyo o mga amenities nga buot ninyo masayran. Bisita ang ilang Facebook page mga katropa, New Year's Peak Mountain Resort mga higala.
0: Runda Balita.
3: Alas 4:13 katropa, good morning Ma'am Jing Pegarido. God is good all the time. Dagang salamat Ma'am Jing.
1: Good morning.
3: Si Ma'am Nita Valderosa, good morning. Na late ko gamay, nagluto kog turon merienda. Gabi ana Ma'am Nita Valderosa, pangutan na Ma'am Nita. Unsa man nga klase nga turon kay diri sa Davao City, pinakakumon dinhi ang turon saging ug turong malagkit na pagoy bukayo sa tunga kining mga turon na Ma'am Nita. O, na ba ka da, Ma'am Nita sa inyo hapon? di basta-basta ha. Yan mga katropa, good morning, may hapon diha sa Canada, Ma'am Nita Valderosa.
0: Runda Balita.
3: Yan sa itong mga kaigsuunan nga buot magpadangat ha, i-message lamang ka ng mga katropa, ipadangat din hikatuan ng team Bawason mga higa. Dugang sa itong balitang lokal mga katropa sa itong rondahan.
2: Local news. Local news.
3: Akay yakinin, gipakusog pagyod mga katropa, gipakusgan pagyod sa itong lokal nga panggamhanan, labi na sa itong Davao City Health Office, ang gitawag og Buntis Congress. Ha, mga katropa, labi na alang ni ining maternal healthcare mga higala.
0: Runda Balita.
3: Okay, ubay-ubay na gyud ang naka-avail ni ining mga katropa, nakabenepisyo ni ining mga higala. Kay sumala mismo sa CHO Davao ang libreng maternal health services. Nadalit na kini ngadto sa at least 80 ka mga mabdus nga mga inahan. Atul ka na mga katropa sa buntis sa Congress kung asa usa kini kay inisyatibo nga gidisenyo mga higala sa lokal nga panggamhanan aron mag-promote og safe pregnancy og maternal wellness sa mga katropa, ilabi na no kining 80 ka mga buntis dinhi kini sa may area sa barangay Maa ning siyudad sa Davao mga katropa.
4: Bunda balita.
3: Sumala mga higala ni Talumo District Health Officer, mga higala og City Information Office Joy Espina nga maong Congress mga katropa, dili lamang may kalabutan sa paghatag og medical services apan lakip na usab sa pag-equip sa mga inahan, pag-equip sa kahibalo mga katropa paunsa kini mo desisyon alang sa ilaha mismo ikaayo sa panglawas o ilabi na alang sa ikaayo sa ilang mga gisaba.
4: Runda Balita.
3: Alas 4:15 na sa buntag mga katropa. Yan, dugang sa tuang balitang lokal mga higala ha. Amping-amping kanunay mga katropa, kanimilaway ang adlaw natin na matikdan ng mga disgrasya bangga, partikular din sa may matina aplaya mga katropa. Amping ha, kaya taliwala kini mga higala sa grabe nga kainit sa panahon mga katropa. Kaya mga higala ang mga panghitabo sa tuwag syudad sa Davao. Oga by the way mga katropa ha. Dugang sa ato mismo mga kasika sa atong Davao City Council mga katropa, giaprobahan na sa ikatulo o katapusang pagbasa ang ordinansa nga magtukod sa bahay pag-asa alang sa girls program. O maghatag kini mga katropa og temporaryong puy-anan og rehabilitation services alang sa mga babaeng children in conflict with the law kun CICL mga katropa og kining gitawag og children at risk kun CAR mga katropa. Kini mga higala maglangkob sa mga serbisyo nga ihatag or langkob sa mga programa kining gitawag og psychological care, health og nutrition services, values education, educational assistance, family reunification, occupational therapy ug uban pang mga kalihukan nga makatabang sa rehabilitasyon ug kaayuhan sa maong mga benepisyaryo.
4: Runda Balita.
3: Yan mga katropa, bahay pag-asa ha alang mismo mga higala sa kining at CICL nga mga kababainhan mga katropa. Oras na to, alas 4:17 na sa kabuntagon.
4: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Runda Balita. Alvin Ibano sa Runda Balita.
3: Alas 4:18 na sa buntag mga katropa. Once again ha, good morning sa inyong tanan. Ma'am Nita Valderosa, saging with langka ay nadalag yun ni Ma'am Nita sa Canada. Ang specialty sa mga Pilipino. Ayan. Ayan, maayong pagtimo-timo din ha, Ma'am Nita ha. Ang tawag, lakip mi makati. Ayan. Mga katropa ha. Oras sa ito mga higala, alas 4:18, ato ng ambakan, ato ng rondahan ng mga panghitabo sa ito ang rehiyon mga katropa.
4: Runda Balita.
2: Regional News.
3: Side ba ka mo mga higala ha, nga, sa mga panghitabo sa ito ang kasikbit ng mga rehiyon mga katropa. Hindi mga higala, kaya nagpadayon gihapon ang pagkatunog tabang sa mga hintungdang ahensya. Nga ito ay labi na partikular sa mga nalinugan na dini sa General Santos City, sa kinatibukan sa Sarangani Province mga katropa. Labi na mga igala ang padayon ng mga pagpaningkamot, labi na ni pagpangita sa mga missing individuals. Pero mga igala kay giklaro usab sa mga intungdang ahensya, sama na lamang sa OCD o DILG. Nga mahatagan yun din taon og tukma nga pagpahilo na ang kining na-recover ng mga patayng lawas nga namatay mga katropa tul sa baog at trahedya. Samtang nilibo ka mga tabang mga relief assistance mga katropa, relief packs ang giapod-apod nga do sa mga apektadong residente. And of course mga katropa, padayon nga nakamonitor ang FIVOX alang niining sa posibleng mga aftershocks mga katropa human mismo sa maong insidente ang kusog nga 7.8 magnitude nga lino.
0: Runda Balita.
3: Dili usab mga katropa sa area sa Coronadal City mga katropa. Coronadal City, South Cotabato, usama tud pa ka police woman. Babaing police mga higala o kauban ni ini na arresto kini atol sa gilusad nga anti-drug operation sa mga otoridad.
0: Runda Balita.
3: Grabe police para bagyod mga katropa, babaing police. Na mga higala ha, kaya sanglit kining maong police woman usama tud pa kini ka 35 anyos. Ngagi ilang si Corporal Jans mga katropa, Jane Jans. Nakipusab ang kauban ni ini nga usa ka hari Ronya. Kasamtangan kining nakapaslak sa prisuhan samtang nagpaabot sa tukmang silo sa pag-isupak ni ini sa Republic Act 91651 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa ha. Malausap sa Police Regional Office sa kung PRO 12 mga katropa nga automatic gipatuman mga higala ang kini mismo nga mag-disarma ni ini na isgutan nga police woman. Samtang na recover matod pagikan sa mga posisyon ni ini ang nagkantidad og 34,000 pesos nga gituuhang shabu mga katropa. Og kini ang padayon nila nga ginasubay ako nga kinsa bagyoy mga parokyano o banpang mga kaubanan o gipanukaran na nining mga shabu nga naabot sa ilang mga kabot.
0: Runda Balita.
3: Oras alas 4:21 na sa buntag mga katropa.
0: Runda Balita.
3: Sa pikas bahin mga higala, padayon ang pagpangandam karon sa BARM. Labang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga katropa, alang niining nagsingabot nga eleksyon mga higala. Kung asa padayon ang Commission on Election nga kauban ang mga puwersang pangseguridad sa gobyerno mga katropa ug sa uban pang mga ahensya alang sa mas halapad nga pagpangandam alang sa ipahigayong pinakaunang Bangsamoro parliamentary election nga gikatakdang ipahigayon karong Setyembre 14 mga katropa.
0: Runda Balita.
3: Subala mga igala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga pabiling nakapokus ang COMELEC sa pagpahigayon sa tanan nga magikinahanglang pagpangandam aron masiguro ang kining plastado ug malampuson nga pagpahigayon sa maong Bangsamoro elections atol sa gikatakda nga schedule mga katropa.
0: Runda Balita.
3: Alas 4:22 na sa buntag mga higala sa pikas bahin mga katropa.
0: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
3: Driusab sa may Misamis Oriental. Drag yapon kay mga katropa, may kalamigitan yapon ni sa shabu mga igal. Ang nagkantidad matod pa o 800,000 pesos. Mga katropa nga gituuhang shabu ang nakumpiska. Atol kini sa gilusad nga pagarumbo. Agi paigayon nga bypass operation na kung asa-usa ka drug din usab ang napuhag mga katropa partikular din sa may munisipyo sa Taguluan, Misamis Oriental mga higal. Uga kung asa mga katropa ang naasa 117 grams sa gitong sabo ang nakumpiska. Og sa totality mga katropa nagkantidad kini og 795,600 pesos mga higala dungan usab sa pagka-aresto mga katropa ni ining usa ka lalaking suspetsado mga katropa. Dunot ini nagatumang kini sa kasong kalapasan usab sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Runda Balita.
3: Sa 4:23 mga katropa ni Tamaglangay. Payong buntag Ma'am Ruby Mimi Fukuzawa. Good morning, good morning, good morning diha sa Japan.
1: Good morning.
3: Tamaglangay magalato ng bakan panghitabo sa tuang nasod labi ng init ka panghitabo sa tuang Senado ug uban pang mga kasikas mga katropa.
0: Runda Balita.
2: National News. National News.
3: By the way mga igala ha, ang atuang Senado mga katropa nagpahigayon kini og special session kagapong adlaw mga higala. Asa nag-convene na gyud sila mga katropa. Abot ni Tongtong nag 13.
0: Runda Balita.
3: Akong asa may gala si Senator Sherwin Win Gatchalian. ang nagipili ingon nga Senate President
4: Runda Balita.
3: Samtang si Senator Tito Soto III maoy gipili ingon nga puli kang gatsalyan sa pagka pro tempore. Senate President pro tempore mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Uga kung asa mga igala, gipili usab si Senator Francis Cheese Escudero nga maoy mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga katropa na magkasika sa Senado ha, kung asa ato ang mahinungduman nga mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. maoy nagmando alang sa ipahigayon nga special session aning milabing adlaw June 17, 2026 mga katropa. Samtang si Senator Francis Cheese Escudero ang gipili nga mag-preside, mahimong presiding officer alang sa impeachment trial o mag-preside sa impeachment court mga katropa, sa impeachment trial proper ni Vice President mga Sara Duterte mga katropa karong July 6 mga katropa. Kana usaba ang gikumpirma ni Senator Panfilo Lacson mga higala. Sabi nga mga kasikas mga katropa ha, sa ato ang nasod mga higala. By the way, naabot na di ay ha, sa takna sa kapuno ni Milabayng Adlaw si Presidente Bongbong Marcos Jr. ngadto sa Kazan, Russia mga higala. Akong asa mga katropa, gisugat kini sa mga opisyal sa naisgutan nga lugar mga higala. Alang usab ka na mga katropa sa summit, ipahigayon nga summit mga katropa. Akong asa mga higala kay usa kini kasummit nga gitawag og ASEAN Russia commemorative summit mga katropa. Kung asa lakip sa focus or mahimo nga tumong ni Presidente Marcos sa pagbisita sa mauga lugar pagtambong pagrepresenta sa Pilipinas sa mauga summit, mao ang buot ni ini nga makahinabi no or alang sa usa ka bilateral talk makauban si Presidente Russian President Vladimir Putin mga katropa. Masap mahimong focus sa isgutan ang kining food security o kining gitawag nga energy concern mga katropa tali sa relasyon sa Russia o Pilipinas mga igala. Ang pa nga mga katikaran ang ipagpalambo sa tuwang ekonomiya sa tuwang nasod mga katropa, labi na talking about transportasyon at teknolohiya, digital improvement mga katropa o uban pa.
4: Runda Balita.
3: Sa pikasbahin mga katropa, gibutyag sa CIDG mga higala. Kung kining gitawag og Criminal Investigation and Detection Group mga katropa nga dili matud pa aksidente ang nahitabong pagkalumos sa duha ka mga tinayan student athlete na nga sila Rene Clert Baterbonya og si Divine Adili.
4: Runda Balita.
3: Ano mga katropa ang gibutyag sa CIDG mga higala? Og sumala mga katropa ha ni CIDG Director Major General Robert Morico II. Ang maong insidente, wala matod pagyod nahitabo sa mismong atubangan sa maong resort. Apan, anakin ni sa 300 ngadto sa 700 meters away. Kung asa ang recovery effort mga katropa, ana lamang sa 300 meters duol mismo sa maong resort. Sanglit, gianud kini sa sulog sa dagat mga higala.
4: Runda Balita.
3: Laka na sayra na yun mga katropa. Nga kini nga maong panghitabo di na dito sa maong resort kung asa kini na recover ang mga lawas sa disgutan ng mga atleta. Uga dihang gipangutan na mga katropa nga makategorize bagyapon nga aksidente ang maong insidente mga higala. Ibutyag sa CIDG nga no, dili kini aksidente.
4: Runda Balita.
3: Ana mga katropa ha, ang mga pagpabuhagay sa CIDG labot sa nahimong kontrobersyal og nakaangkon og daghan nga pagbatikos og pagquestion nining hitabo nga pagkalumos sa duha ka mga tinayan promising athletes mga katropa sa duwa nga basketball nga si Rene Clert Bobet Baterbonya og si Divine Adli.

0: Lidado sab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya og integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o batas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
2: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag may tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, Anna!
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras XFM Davao Philippines, Standard Time, alas 4:39.
4: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: morning!
1: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, may bunta ka natong tanan mga katropa. Good morning sa to mga igsoon, diri karon sa to ang dakbayan sa Davao. Atong masilingan usab mga kaigsoonan nga mga probinsya sakop sa Davao region. May morning ka natong tanan ug welcome sa Dumadaguban sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Adlaw day karon mga kaigsoonan nga Huwebes, pitsa 18 na sa bulan sa Hunyo sa tuig 2026. Pitna tunga-tunga, lapas na yung tunga-tunga mga kaigsoonan pero tunga sa tuig. Basta ang dali ara, parang kahapon lamang ang Disyembre mga katropa, no? Nanay gining panahon mga kaigsoonan, murag padaliong kitang patiguang mahigala sa kahigiyunan. Silang! Ana man naman kaigsoonan, pero ang importante niya nga kanunay tayong magpasalamat sa Ginoo. Oy nga, nining buntaga, mahiga lagi taga, patanyag laing kinabuhi ba, no? Misyon nining adlaw, mahiga lang ato ang angay nga tumba at tumangon, tuparon. Inida inyong alagad, si Katrupang Brick Explorer sa Magiguban, kaninyo mahiga lang hangtod kita sa unahan. Di akaroon sa paghatod kaninyo mga informasyon, mga hiskutanan nga tuhatagan o pagtagan. Kining mga paghitabo nga naga lihok karon sa tuang palibot mga katropa. Itong hinahinaya naghisgot-hisgot mga katropa. Hindi lamang sa inyong pagsunod sa itong panaguban. Para lang kung mininyo, dinikaroon sa itong panaguban, mahigila follow, like, and share lang. Dinikaroon sa tuang programa ang Exciting Pilipinas. Dinikaroon sa itong Facebook live streaming broadcast mga katropa. Makita ninyo karon ang tuang Facebook live streaming broadcast. Paki-follow, like, and share lang mga katropa para sa to ang programang Exciting Pilipinas. Welcome sa Dumadaguban ang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dinikaroon sa pagkatod sa to ang mga top stories nga tuhatagan o pagtagan. By the way, sa to mga nagapamati, dihakaroon sa inyong tasatak sa mga panimalay. Sa katong wala pa nakabangon, hala bangon na mo!
3: Makmak mo mga talingan!
1: Kato na ito nito, kabuntagon mga kaigsoonan sa usaka madasigon nga adlaw mga igsoon, no? Di mo nasing nga itong adlaw kung wala tayo ininit nga tubig diha o wala timpla nga kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kinala magtimpla kita karon mga kaigsoonan ko og Santon Plus Coffee Mix kining kape na tambal pa. Ang pabansang kape ng Pilipinas. Bigat kay mao kini karon ang nagtanyag kanato mahigala og mayong adlaw. Ang atong memory mahigala ligon ato ang cognitive function gi buhi. Kining Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Plus sa tambal kini gumikan kay duna kini siya ay mga ingredients sama na lamang sa mangustin. O dili lang kanang mangustin mga katropa ang atuang benepisyo ani mahigil lang makuha no gikan sa mga ingredients dapay malunggay duna pay soybeans. Pastilan unya mga kaigsoonan ko kining nahisgutan nga mga ingredients doon na ni kanya-kanya mahiga lang nga mga benepisyo karon nga itanyag alang ato sa tuang kalawasan. Nagsuporta kini sa pagkontrola sa tuang blood sugar count. Kung medyo murag nag-upti kayong mathematics sa inyohang sugar count diha, iyan ang paobson mga katropa. Kaya kung magsubra ang imuhang sugar count, dili na kinahang muingon ta mga higala, ay gwapo ni, kaya naku kugrado. Apit niya buk 100. Uy, ha? Diabetes na mga kaigsoonan. Diha, ato ang inuman mga katropa og Santon Plus Coffee Mix, ha? O nila kanindot, mahigala kay nagkakapi ka na, nagapanambal ka pa. Eps, sa dirita karon sa to ang paghatod sa to mga balita mga katropa. Pibox nagtala karon og bukabat sa 7,400 na ka mga aftershocks. Sinatabo nga linog diri sa Mindanao sukad niadtong Hunyo 8 uman nga gitayo kita sa 7.8 magnitude nga linog. adlukan ka ito mga kaisunan. Karon pa ko naka sinati og nginani grabe nga pagatay og pa nga mura ka gilugaw. No? Murag lugaw mga katropa. Samtang sa dugang pangbahin 3C ka masinador present sa special session kay Tano Black no show gihapon. Oh, so nagpakita gihapon mahigala og kinibang kuano ka kulang kinibang ato ang liderato karon. Yes, 3C lagi mo. Ha? Pero makapangutana man gud ang mga tao ani mga kaigsoonan, makaingon ang mga tao. Is it the Senate of the Philippines or Senate of the Palace? Silang ato wala nang isgutan mga katropa. No? Ibasin dai, pamasin dai. Mayo makaingon ta mahigala nga panahon karon sa kuano sa kinibang trabaho mga katropa. Pero mo lagi na ginatrabaho man pud mga kaigsoonan kini nga mga senador nga uban. Kay kung di ka mo dapig mahigala kunos majority, kaso may abuto nimo bilanggo ka ba? Oh. Ug mao kanay gi confirm mga kaigsoonan ni Senator Alan Peter Cayetano sa dihang mi kumpisal nga to kaniya ang iyang amigo nga senador nga si Senator Joel Villanueva. Namitabok na po mga kaigsoonan nga to speakers nga kampo.
0: Good morning!
1: Oh. Isa pa, kisa naghanap pa niya. Napay uban diyan nga mga kasuhan nila si Senator Marcolita. Ito naman yung mga kasong blunder mga kaigsoonan. Isa pa niya uban nga mga senador nga ilang kasuhan mga katrupa si Senator Bunggo kay EICC nila na eh. Ah! Senator Bunggoro, nagpakahilom-hilom lang ba, no? Oh, sa kay, kuha na ni, resulta ni mga kaigsoonan nga medyo murag hiloman karon ang ato ang senador mahigalagikan sa Dakbayan sa Davao. By the way, mga kaigsoonan, oras alas 4:48 na sa buntag Philippine Standard Time.
0: Good morning!
1: Alright, good morning day karon sa tuwa mga sayo nga mga tigpaminaw, mga kaigsoonan ug tuwa mga followers nining buntaga sayo kayo. Of course, ang atuang banggiitan mahigala nga vlogger nga si Martin Navarez Manggiran. Good morning, katrupang Martin Navarez Manggiran. Alright, si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning. Si Ma'am Ruby May Pocosawa, mayong buntag Sir Bricks, tuwa din sa Japan, no? Good morning. Ma'am Jing Picarino, good morning, ma'am. Good morning, mga katrupa. Tanan mga katrupa nga naminaw karong buntaga, good morning. Oy, of course, si Ma'am Bill Chubbs, good morning, Sir Briggs. O sa tanang katrupa and friends. Greet na ko akong sister Jing Pigarido. O happy birthday day karon ni Ma'am Jing Pigarido, ha? Happy birthday, Ma'am Jing Pigarido. Ha? Nanghinaot mi nga, okay, pass, all right. Ang atong birthday karong adlawa. Sa ato pa, murag dagsa kaya karon ang mga niluto ni Ma'am Bill Chubbs, ha? Diyan karon sa imuhang birthday, ma'am, no? Happy birthday sa mga nag-birthday, by the way, mga kaigsoonan, happy birthday kaninyong kanan.

0: Hindi, basta-basta mga katropa. By the way, happy birthday, Ma'am Jing Picarido. More birthdays to celebrate, Ma'am Jing. Inout nga naasa maayong panlawas, ikaw kanunay. Kanunayng lagsik, gubikan kay kanunay puningga inom og kape, mga kaigsunan kini si Ma'am Jing Picarido. Mga katropa, nakainom na, mag-inom na daw kita. Apil na siya, mga kaigsunan kong kampanya, no? Sa mga tao. Mga katropa, mag-inom na daw kape, natambal pa ang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya bawa ni karon ang gisulti karon gitanyag karon ni Ma'am Jing Picarido, mahigala na mga katropa, God is good all the time ko, no? All right. Happy birthday, Ma'am Jing Picarido. Direkta karon mga katropa, sa paghatod karon sa tuang mga balita at tuhatagan o pagtagad nining buntaga, mga kaigsuna, no? Dini karon sa tuang panaguban ng exciting Pilipinas.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Lantaw na to karon ang atoang Express Pasada headlines sa atoang mga balita. Unahon na to karon ang atoang mga balitang lokal.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Una pa man sa atoang mga balitang lokal, mga katropa, to sang Leon, Lantaon, ang atoang Mindanao earthquake update. Update, mga higala, sa itong earthquake sa Mindanao. Death toll sa linog sa Mindanao. Misaka na kuno ngadto sa 68 ka mga individual.
1: Express Pasada.
0: Upay na gid mga kaigsunan ko, misaka na usab kuno ang ihap sa mga nakalasks nga kinabuhi sa 7.8 magnitude nga linog dinhi sa isla sa Mindanao. Subay sa tala, niabot na kini ngadto sa 68 ka mga tao, samtang 33 nini ang padayon panggi pangita sa pagkakaron. Sa Davao Region, natala ang napulo ka mga tao nga patay, samtang gikan sa Davao Occidental ug usa sa may Davao del Sur, kapin sa 1.38 milyon ka mga tao ang napiktuhan sa naisgutan nga kalamidad.
1: Express Pasada.
0: So yun na, nakadaghan mga kaigsunan na nag-antos karong panahon na 1,380 or 1,038 ka mga tao ang nag-antos sa human nga natayog, gitayog sila mahigal sa linog. Uban in town ining mga kabalayan na nga tumpag mga katrupa gumikan sa grabe kakusog nga linog na itong June 8 of 2026. Sa nga pang bahin, mga kaigsunan, din karon sa tuwa nga mga balitang atong hatagan o pagtagad, mga kaigsunan. Samtang oras, alas 4:53 na sa buntag. Sa nga pang pagkatod karon sa tuwa nga mga balita, 24,000 ka mga food packs gipadala kini sa may Davao Occidental. Asa banigikan ang buhatan, mga kaigsunan, gumikan kay doon na may tambag karon o paimangno karon ang ato ang Pangulo sa Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nga tabangan ang mga nabiktima sa linog diri dapita sa may Mindanao.
1: Express Pasada.
0: Sa balita, nagpadala kini ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, Caraga Region, umukabat sa 24,000 ka mga family food packs ngadto sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Hindi aron nga matabangan ang mga pamilya nga labing napiktuhan sa nahitabong kusog na mitayog nga linog.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Express Pasada.
0: Walay puas, mga kaigsunan, ug walay hunong karon ang hinabang, no? Gikan sa nagkadaya nga mga ahensya sa gobyerno. Although mga katropa, layo kining Caraga Region, pero makita nato mga iso, no, ang kalapad sa ilang kasing-kasing o kaluoy alangad to sa manahimong biktima sa linog dini sa tuang isla sa Mindanao, mga katropa.
1: Express Pasada.
0: Sama diri sa tuang syudad sa Davao, mga kaigsunan, no, bisan og dunay mga kalamitis, mga panghitabo, mahigalang natural dito sa Luzon. Naghatod gayud kini mga higala og hinabang, no? So dinhi karon sa Davao Region, usab-usab sa mga mitabang nini og pagmihatod og mga hinabang ang DSWD Caraga Region.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan sa paghatod karon sa to ang mga balita. Dini karon sa to ang mga balitang lokal gihapon. Dito napita sa may Malita sa Davao Occidental SMC Malita Coal Plant Unit 2. Gikatakdang mubalik na sa ilang operasyon karong nga panahon na.
1: Express Pasada. Express
0: Pasada. Lauman nga mubalik na sa iyang serbisyo karong adlawa, Hunyo 18 kasamtangan nga tuig, ang Unit Number 2, 150 MW sa SMC Malita Coal Plant. Uman nga gitapos ang pagsusi nini tungod sa gamay nga damages sa human sa 7.8 nga linog, katuyuan aron nga masiguro ang supply sa kuryente sa Mindanao.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Kining coal plant mga kaigsoonan diri pitas may Malita, himutang kini sa may Malita gid mismo, no? Unya nagahatag usab kini, nagatanya usab kini diha ang kuryente mga kaigsoonan gikan diri pitas sa Davao Occidental. Natandog kini gumikan sa kusog kayo nga linog, may nalang kayo natumba ka ng taas kay nga tower dihang dapita.
1: Express Pasada.
0: Ang ikaloyan pag in town, so meaning ligon kayo ang pundasyon ana mga higala kini nga naisgutan nga construction. Og nagadaot ang pipila ka mga linya nini og nakumpuni na og giingon nga mubalik na sa ilahang operasyon, normal nga operasyon sugod nining adlawa.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: So with that, congratulations sa SMC
1: Express Pasada.
0: Kanimutang dinapita sa may Malita, Davao Occidental.
1: Headlines, headlines.
0: Sa lugang pang bahin mga kaigsoonan dinikaron sa tuang mga balitang lokal.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Davao Light and Power Company nagpasabot sa Siga Palong nga kuryente dito sa may Tagum.
1: Headlines, headlines. Express Pasada.
0: Maraming bitaw na niya mga kaigsoonan ato ni hatagan og pagtagad bitaw mga katropa kay niatong nakalabay nga Miyerkules ni adto man ko dito dapita sa may kuan sa may sawata. Yun niya tapos sa nihapit kog Tagum mga kaigsoonan. Pila lang ka minuto, magpalong-palong ang ilahang supplies kurinti dito. Kung sa man eh, kanang kuwani, kanang kuwani, kining sigapalong, kinabang, kasi tawag nga na ha, kinabang nightclub. Mura mag, yaro na lang may kulang, magkaisunan, nightclub na. Pero ang papatinaw karon sa Davao Light and Power Company, mga kaisunan, nga to sa mga user, o nga to sa mga end user mga kila sa mga consumer, no? Ipatinaw karon sa DLPC nga ang outage na itong nakalabay nga Hunyo 13 adlaw kini nga Sabado tungod sa nakuha nga tabanog nga nasangit sa linya sa kuryente o ang pagkaguba sa switch ni ini mga katropa. Daan na kuno kayo kinidain na sila'y mga pahayag unya mga kila nga ito ang lantaon mga kaisunan. Ang kuno katong mga gamit nga iya sa Nordico, labihan na ka karaan, daan na kayo mga kaigsoonan, may hinungdan nga, dali ra kayo kining nga guba. Sa dugang pangbahin mga katropa, dinhi karon sa pagatod sa itong mga balita. Ato na ito karon ang itong mga balitang regional. Sa itong balitang regional, 15 billion ka pesos nga supplemental budget ginuso sa Kongreso.
1: Bricks. Express Pasada. Express
0: Pasada. Nagpasawag balaod noon ang Lanao del Sur representative nga si Representative Zia Lunto Adyong pinagi sa House Bill number 9887 aron nga mangayo kini og pundo nga mokabat ngadto sa 15 billion ka pesos alang sa inanaling relief, recovery og rehabilitation sa mga dapit nga nanguba sa linog sa isla sa Mindanao.
1: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
0: Araman headlines. Relax sa ni siya karon sa impeachment mga kaigsoonan. Dili sa siya karon kunuhay sa kanibang apiktos linog.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Saban pang bahin mga kaigsoonan, duha ka resolusyon alang sa pagbangon sa Mindanao. gisagup karon sa Senado.
1: Express Pasada.
0: Gisagup sa Senado ang duha ka resolusyon alang sa Mindanao nga nagmando sa tibuok suporta sa gobyerno alang sa relief, rehabilitation o pagpatindog ug balik sa mga dapit nga grabing napiktuhan sa linog 7.8 magnitude dinhi sa isla sa Mindanao.
1: Express Pasada.
0: Data, congratulations, no? Inyuhan nga gilantaw karon ang gitutukan din ninyo na makarecover ang mga Mindanawan.
1: Express Pasada.
0: Gikan sa grabing kadaot nga nasinati na eksperyensya na ito nakalabay nga 7.8 magnitude nga linog June 8 of 2026. Samtang sa naman pang bahin, mga higala din ay karoon sa pagkatod sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal. Dito na pita sa Senado, Sherwin Gatsalian napili na isip bagong Senate President.
1: Express Pasada.
0: Oh, unya, lipay na mo. Diba? Oh, lipay na mo.
3: Makmak mo mga talingan!
0: Formal nga milingkod, isip Senate President, si Senator Sherwin Gatsalian, bagong leader sa Senado, human nga nakuha nini ang saktong ihap sa mga senador sa sesyon.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Oh, gitinanglan pag inain ninyo di ay nga maging kumplito. Ingon mo kay okay na katong dusi. Majority gihapon mo. Oh, nga naman nga gitinanglan pa ba ninyo karon nga ano, kinibang kumbinsihon kining si Senator Win, ano no, kumbinsihon kining si Senator Joel Villanueva. Ah, para nga muabin nga na sa majority ug moingon nga okay diri karon sa bagong majority. Formal nga milingkod si Senator Sherwin Gatsalian isip bagong leader sa Senado human nga nakuha ang saktong ihap sa mga senador atol sa gipagayon nga sesyon. Alas 5:02 na sa buntag sa katapusang bahin.
1: Express Pasada.
0: Espesyal nga sesyon sa Kongreso gipatawag ni Presidenta Bongbong Marcos Jr.
1: Headlines. Headlines. Express Pasada.
0: Giputol sa Senado o sa Kamara ang ilang bakasyon aron nga magtigom tungod sa kamanduan ni President Bongbong Marcos Jr. pinaagi sa Proclamation Number 1318. Nagikinahanglan o dinalian nga mapasar ang mga balaod alang sa tabang sa mga nabiktima sa kusog nga linog 7.8 magnitude sa may Mindanao o pagpauswag kini sa edukasyon ingon man sa maayong panlawas.
1: Express Pasada.
4: Headlines. Headlines.
0: Alas 5:03 na sa buntag Philippine Standard Time. Atong oras gyatud kanato karon sa Santon Plus Coffee Mix. Sa wala pa nakainom, hala panginom na mo mga kaigsunan para nga matambalan usab karon ang atoang maayong lawas. Inanlan nato mahigilang bitbito na to ang atong lawas sa mayong kahimtang mga kaigsunan nining adlawa. Sir Arnold Altivo, good morning from Coronadal City. Ma'am Juliana Liano, Sir Briggs, lipay na kayo ang mga team malita kahapon.
2: Exciting!
0: Grabe, exciting kay sila ma'am.
1: Express Pasada.
0: Mabalik tao man lamang sa mapabalugikan sa Technical Department, alas 5:03 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sis the Pain!
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: In Davao City, XFM 89.1.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagparihatag apelyedo.
7: Kaklarek sana!
5: Exciting!
8: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Ay, kala, good morning, Dekaron, kay Sir Arnold Altivo, no? Si Ford naman. Fred Marata Bastida, good morning, sir. Shout out lang nako si Agaw Jun Marata sa Turil from Mabuhay, Carmen, Davao del Norte. Kuyawa po ni si Katropang Jun Marata, no? Nagambo kay mga kaliwat ba, no? Oh, marapog uhong mga katropang.
1: Pangas ka?
0: Ha? Si Sir Fred Marata Bastida, good morning. Og shout out niya iyang agaw nga si Katropang Jun Marata. All right. Ma'am Jing Pagarido, daghang salamat. Mayong buntag, okay? Daghang salamat mga katropa. Okay. Si Ma'am Juliana Liano Servic sa Lipay nakaayo mga team Malita kahapon. Lipay mo lang, no? Lipay ganitong dusi lang samot ng krisi. Dako na kay ngisi mga katropa. Matingala lang ka kay ingon nila majority na sila kay 12 kay dito lagi sila sa kuan ba kini bang jurisprudence ni Quinco. Pero inang lang malagi na sila 3 CD mga kaigsuna. Alright, sige lang. Si Ningski Ventura is watching. Thank you so much sa Ma'am Ningski Ventura. Good morning. Salamat kay sa mga pag-sunod no sa to mga programa din karon sa XFM Davao. Alright. By the way, mga kaigsuna no. Para sa mga kaigsuna nato karon nga mga consumer no. Labi na diya dapita sa may Davao del Norte sa Davao Light and Power Company. Kaya kanya ito, Manggod, kanang Davao del Norte, mga katropa, kuha na siya kanabang under ka na sa operation sa Daneco, dayon na Nordico, mga kaigsunan. No, kung doon na may problema, diha, kinig yung Daneco may usa sa mga nagsugod sa problema. Kaya nga nga doon ay Daneco Cooperative, doon na po yung Daneco nga niya. Oh. So, karon nakatila na moglami mga kaigsunan. No, di ba?
2: Good morning. Exciting Pilipinas. Exciting Umang, Pilipinas.
0: Misulod ang Davao Light and Power Company ug ni take over sa tanan nga mga linya diri pita sa Maytagum City. Good Pero neto nakalabay nga Sabado, June 13, tingala ta mga kaigsunan kay dunay mga power interruptions ba unya. Sige ra bag ulan-ulan. Hindi mo kung sige kadaot, gingo nila mahiga lang nga, labi na pagbalik sa kurente, bitaw nun, yung mukalit o andar ang imo mga kagamitan sa panimalay, mga refrigerators, air conditioned, mga kaigsuna, no? Kung mukalit ka nag-off, why problema kung i-off? Ikaroon kung mukalit o andar, mga kaigsuna, niya, palong na po. May lang unta kung doon ay mga pagpang kinibang abiso, gikan sa Davao Light and Power Company management, mga kaigsuna nga, please shut off usa ang inyohang mga kagamitan para nga di madaot ang inyohang kuan. Ipun mo taas ang inyohang kurente. Mas bagay, dako-dako po collection siguro ni basig padugang posta ni. No? Pero sila pagpasabot karon mga kaigsunan, ingon ang Davao Light and Power Company ha, Incorporated. Davao Light clarifies the circumstances surrounding the power interruptions that affected several areas in Tagum City on June 13 and extends its apology to customers for the inconvenience caused by extended outage. The interruption was due to a fault in one of the distribution lines serving the area. Upon receiving reports of the outage, Davao Light and the power company immediately dispatched line crews to locate the source of problem and restore services as soon as it was safely possible. The outage was traced to a combination of deteriorated line hardware, particularly a damaged disconnect switch and configuration errors in the protection system, resulting in the outage of the Mirafuentes substation during the initial survey. A kite was also found tangled in the power lines, which may have contributed to the disturbance. The affected section required further inspection and corrective repair before it could be safely re-energized. The affected facilities were part of this distribution system previously operated and maintained by the Northern Davao Electric Cooperative Incorporated, Nordico, and were turned over to Davao Light and Power Company. Court issued supplemental writ of possession based on the order of the Regional Trial Court of Tagum City. These assets are currently undergoing continued assessments, rehabilitation, and upgrading to improve service reliability. Restoration efforts involved pole-to-pole inspections across a wide service area and were further slowed by intermittent rain in, as crews observed strict safety protocols during line assessment and repair activities. Davao Light sincerely apologizes for the inconvenience caused by the extended outage. While restorations took longer than expected, all identified issues were properly addressed to help prevent recurrence. The company extends its gratitude to its customers for their patience and assures them of its continued efforts to enhance the reliability of the distribution system through ongoing rehabilitations of aging facilities across expanded franchise area sa Davao del Norte, mga kaigsunan. So, monika rin ang pahayag, taas ang pagpasabot o pahayag, mga kaigsunan, sa Davao Light and Power Company, no? But, ingon nila nga, karaan na ko, no? Aged na ko, no? Kayo, mga kaigsunan, ang linya sa Nordico, no? Unya, ang butong nakasabot baka ang mga consumers ninyo diha dapita sa may Davao del Norte na ng sigapalong nga muraga Christmas light, no? I understand muragwa gyud kay actually usa sa mga tag-iya diha og negosyo sa Tagum City ni kuan man, ni Piait man, no? Naunsa naman ning atong kuryente? Oh, nga nagsigi naman ni sigapalong naman tirada ani. No? Dili lang ordinaryo nga line fault mga kaigsunan ang hinungdan ni sumala sa Davao Light outage gikan sa daot nga distribution line hardware. Ilabi na ang dami sa disconnect switch kuno mga kaigsunan kay karaan na kayo kini. Tingala ta kaniya to mahigala nga sige paningil ang Nordico mahigala wa man nila na improve ang ilang mga linya. Asa man di paingon ang ilang collection gikan sa mga consumers ani? Oh, nadugangan pa kini sa configuration errors sa protection system. Mga ang outage sa Mira Puente substation sigapalong muraga Christmas light. Oh. Pero dura bastante ko na bagod ni kini ibang tabanog kahit mga kaigsoon nga nakita ko no sa linya mga katropa, no. Oh. Do na may dagana mga kites nga tumakita nga masangit na eskurente di man maka-spark mahigala, no? Ang tinod yung nga daot ani ang linya ginila diha. Oh, so nagkinahanglan kini og immediate repair aron mga kaigsoonan mapapaspas ang ilahang maayong operasyon. Alas 5:16 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Samtang ang kuan ba kinibang DSWD sa Caraga region mga kaigsunan grabbing tabang mahigalang gihatod 24,000 of boxes ang ilang gihatod mahigalang ayuda kinibang relief assistance alangad to sa mga biktima nga sa linog. Just imagine mahigala 1,038,000 ka mga pamilya ang napiktuhan di adapita sa may Region 12 sa may Maasim, Sarangani, General Santos o mga kasikbit ng mga lugar sama na lamang sa may Davao Occidental, Davao del Sur. Ha? Kaya kita ganyan, diri sa takbay sa Davao, mahigala otro po nga na taranta. Limang kang murakagi buyok mga kaigsunan na itong panahon na dihang mitayog ang makusog kayo nga linog 7.8 nga katong 1976 amo to'y pinakakusog yun kay 8.1 kuno katong magnitude nga linog. Ha? Pero nani pagkamatngon atong buot magkaigsunan, karon pa ko nakamatngon mahigalay ko nani day kakusog ning mo din ni picto day sa 7.8. Namura ka ginalugaw. Kay katong 6.8 man siguro to natong 2021 December 15 of 2021 mahigala dito ko sa lungsod po sa Matanaw ni atong panauna nga murag jackhammer mga kaigsunan. Ha? Tingala ko nga unsa man ning mura magdunay semento sa ilalom nga gi jackhammer. Oh. Mao din ang ipikto ko no basta duol ko no ang kinibang origin sa linog. Nga murag madungog nimo nga dunay mga nangatumpag dito gumikan kay gi jackhammer. Unya ang linog niya pauntol dili ka nang swing, dili ka nang paduyan. Oh. Moto nga daghan ang kay mga nagadamage pod nato nga panahuna mga kaigsoonan. Now, ang pasalamatan nato mga kaigsoonan ko ang ato ang Department of Social Welfare and Development mga katropa. Despite of the order issued by the president mga higala sa tuang nasod, nagingon ang presidente nga ang tanang mga ahensya sa Pilipinas gimanduan nga mutabang mohimo og pamaagi para nga makahatag og ayuda alangadto sa mga kuano alangadto sa mga biktima sa linog. Oh, with that we thank you mga kaigsoonan alangadto sa DSWD Caraga region. Kay kining Caraga region mga kaigsoonan mutugot tag sa dili doon na po yung mga tao dito nga nagapanginanglan sa ilang tabang, but then no even na niyanang tanan mga higala nga panginahanglan sa matag individual, matag pamilya dayang dapita sa may Caraga region, no? Nag-extend paghihapon sila. Sila mga boxes of hinabang alangad to sa mga kaigsoonan nato dinhi sa Davao region mga kaigsoonan. Og maingon man dito dapita sa may Sarangani. Mm. Kaya ang 24,000 boxes Davao Occidental to eh. Sa Davao Occidental nila gi-deliver. So, possibly, dito ni sa lungsod sa Sarangani sa Jose Abad Santos, gihatod ka tong ilahang nga mga hinabang mga kaigsoonan para nga ma-relieve, no? Ang kaguol, kahadlok sa itong mga igsoon nga mibati in town o kahadlok pagkurog mga kaigsoonan. Ha? Human nga ilang na-experyensya ang grabing kakusog sa linog na itong June 13 mga katropa. Oh. May nalang ta din eh mga kaigsoonan kayo man ta kayo na nakatilaw tag tayog sa linog pero may nalang man kay wamang nangaguba no? Although doon ay mga gambalay din eh mahigil lang naka yellow alert yellow flag mga kaigsoonan gikan sa Ukbo ha? Sa office of sa city building official doon na sila yellow flag nga gibutang meaning kuno ni ana mga kaigsoonan nga dili pa kini angay nga pasudlan og mga tawo kay delikado pa kay kini unless kung ilang matapos ang ilang inspeksyon mga katropa. Oh. So doon ay mga damages nga nahitabo but dito na pita mga kaigsoonan eh sila magyud mismo ang napiktuhan dito na pita sa may Sarangani. Dili lang kay mga gambalay ang nga damage mga kaigsoonan, apil pa ang grabing kahadlok nila. Kay dito gud ang origin mga kaigsoonan ko sa linog. Dunay gipahibalo dito ang USGS ang ato ang Feebox nga posibilidad nga dunay kining ginatawag bitaw mga kaigsoonan ko nga tidal wave nga mahitabo ditong dapita tsunami. What if kung natuloy og natigayon katong tsunami nga habog mga kaigsoonan, main lang kay 1 meter lamang ang tubig height sa tubig ha nga mitubo ditong dapita natong panahon sa linog. Pasalamatan nato sila. Pagpaka nato mga katropa. Ha? Diya po yung usa ka grupo diri oh. Usa ka grupo mga kaigsoonan nga maghatod og
1: mak mak mak
3: atong pagpakan.
0: Patpakan po nato ning grupo mga kaigsoon na sa SPAG sa pinaagi ni Ma'am Cora. Mga kaigsoonan kay nagpadala siya message sa kuha din si Ma'am Cora Dawani, no, ang secretary kini sa provincial SPAG, no, nga magpadala sila og mga kuano kinabang tinigom nila karon nga mga canned goods, noodles sa unya dunay kuano dunay mga sinina, no, nga ilang ipang mga sapot, no, nga ilang ipang apod-apod alangat to sa kuan kining SPAG alangat to sa mga biktima sa linog, mga kaigsoon. Kining SPAG na special kuan siya, group ni siya sa kanibitaong murag auxiliary police, mga kaigsoonan, no, para sa pagbantay sa kahusay ug kalinaw, mga igsoon. So with that, thank you so much sa provincial SPAG. Gikan di depita sa may Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Kaya sila karon ang kuano naghimo og mga pamaagi para nga makatigom og mga kuan kinibang nga mga butang, no, para nga ilang ihatod. Karong June 25 dalahon ko nila mga items padulong dito napita sa may Balut Island, island, mga kaigsoonan, sa Jose Abad Santos ni sa Sarangani, mga katropa. Alright, dirita karon mga kaigsoonan sa usa sa mga bagong panghitabo diri karon sa tuang nasod, mga kaigsoonan, no. Samtang kita facing kita mga katrupa ning mga kalamidad karon, natural nga makalamidad diri sa tuang nasod, dunay mga baha atod kaninyo sa mga ulan, dunay mga landslide, may naapay linog, mga igsoon. Ha? Hinon ang atong mga senador nagakuan man sad, nagafocus man sad, do na man sad sila mga panlantaw nga ginahimo, mga kaigsoonan, aron nga at least ma-deliver sa ilahang nga buhatan, mga kaigsoonan, ang buot nilang ihatod nga panabang. Ang katong katong 12 ka mga senador nga karon bag-ong majority black, mga kaigsoonan, sa Senado, nakatambong masab ni sila. Yet ang ato nakita diri karon, mga kaigsoonan, nga pwede ba ning ato ang Pilipinas may gilang nga nagsige kambyo-kambyo og liderato ang Senado? Ha? May napa ba ni siya ay kanabang essence nga angay nato nga ipasunod sa musunod nga mga henerasyon, sa musunod unya nga mga leader diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas? Ah, ang ato lang taon din karon, mga kaigsoonan, kung ang mga legal nini nga mga punto. Nahibaluan, mga kaigsoonan, nga kagapong adlaw si Senator Sherwin Gatsalian, ang napili nga bagong Senate President sa Pilipinas atol sa gipahigayon nga special session sa Senado June 17 of 2026. So kining linog mo ni usa sa mga hinungdan may gala nga napulihan si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, mga katropa, no? Gumikan kay mutambong gayod, mga kaigsoonan, no, ang tanan nga mga senador, gumikan kay gipatawag kini sa presidente ang special session para nga tabangan nga maaprobahan ang mga balaod nun nga giduso nga sa Senado isip aron nga makatabang sa mga nabiktima sa linog. Alright. So, wala'y kinahanglan ang Supreme Court. Linog lang ang ato ang panginahanglan pala. Diba? Oh, linog lang ang ato ang kinibang nag-intervene, mga kaigsoonan. Now, doon na pa yung mga question diha, kaya doon na para ba ito'y kagahapon na neto nakalabay ng adlaw, doon na ito'y pagpatabang si Senator Alan Peter Cayetano, mga kaigsoonan, sa Supreme Court kung kinsa ba ang matod nga legal. Karon legal naman eh. Sa ito pa, mot an academic na ito, mga higala, katong ihang pagpatabang ato sa Senado. mga kaigsunan. Gumikan kay Diana ang niabot na mga kaigsunan kinibang kining nahitabo nga angay di mahitabo alang sa kinabuhi ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Nanapa sa message diryo si Senator Alan Peter Cayetano, hindi ako nalulungkot sa pagkawala ng isang posisyon. Ang ikakalungkot ko ay ang masaksihan ang pagbagsak ng ating bansa patungo sa kadiliman. Ang makita ang ating mga kababayan na nagdurusa at ang marinig ang ilan sa nagsisimulang magsabi na wala ng pag-asa. Okay. Sa tinuod lang, daghan na nawad ang pag-asa mga kaigsunan. Human nga nakita na ito din karon mga kaigsunan ko nga. Iunanin na di ay pagkuha sa majority di karon sa Senado. Kinalo na nimong huraon nga kasuhan ka, ibilanggo ka, himuan ka mga kaso, dayon ikarsila ka mga kaigsunan para nga mutabok ka sa imuhang kuan, mutabok ka sa imuhang pabor. Mo kalit o katiurok ang imuhang prinsipyo mga kaigsunan. Now, usa to sa mga pamaagi sa bagay ang pagpatawag sa usa ka special session paagi kini sa Kongreso aron nga sulbaron ang krisis dili lang sa liderato sa Senado kundi ang krisis karon sa mga tawo nga naapektuhan sa linog. Kay gingon Manila maigala nga dunay mga agenda diha, not only the agenda of kuano kinibang pagpakanaog sa ilang hukom aron nga mamahimong full-fledged general ang katong mga naka-line up nga mga general sa Armed Forces of the Philippines para nga masalang dito karon human nga nasalang kini sila sa commission on appointment mga kaigsunan ko. Now, nakabot ang gikinahanglan nga quorum, aduna sila 13 ka mga senador. Pero nakabot lagi ang quorum mahigala na kumpleto ang ilang majority ang quorum nga 13. Pero mampuy dungog mga kaigsunan. Kay gingon ni duna may confirmation si Senator Alan Peter Cayetano nga ni sumbong kuno ngadto kaniya si Senator Joel Villanueva na napugos kuno siya sa pag-ipon ngadto sa majority block. Gumikan kay giagni kuno ni siya. Gi-encourage siya nga mutapon dito para nga wa siya kaso. Kung sa manay na extortion din ng majority karon. Parang extortion

0: nga mawala, mawagtang ang kaso ni Chis Escudero, ni Senator Chis Escudero sa panahon nga siya mutapon ngadto sa majority. Og mupili og majority leader nga kaabin sa kinibang palasyo sa Malacca. Oh. Siunani ang mga pamaagi makaisunan pinugsanay di ini. Kaya na itong konstitusyon, nagingon nga, doon ay katungod ang Senado nga mupili sa ilahang leader, mga kaigsunan. Gimando ka na sa tuwang Article 6 sa 1987 nga konstitusyon. Nga, giingon diya may gala nga, ang Senate President dili direktang piliyon sa katawhan, ang mga senador mismo ang mupili sa ilahang leader kung kinsa. Base ka na sa Philippine Constitution sa Article 6 sa 1987 nga konstitusyon, mga katropa. Hmm. Pero ang nitabo din karon mga kaigsunan, dili man ni Article 6 Section 16 mga kaigsunan sa 1987 na konstitusyon ang basihan, ang hinungdan diri. Tinuod mga kaigsunan mapugusto sila sa pagpili o kung kinsa ilang leader gumikan kay nahadlok ka masakan o kaso mapriso. Di ba? So, ang pagutan na mahigila, may dagway pa ba? Ato ang mga senador karon mga kaigsunan nga mo ato ba ngadto sa mga Pilipino? Ngadto silang nga mga constituent. Kunuhay. Oh. No? Daga na mga isyu da mga kaigsunan. Nga mga komentaryo mahigalang legal, puntong legal mga kaigsunan diha sa pag-ili sa Senate President. No? Yes, tino, nakabot nila mahigala ilang tinguha nga makuha nila ang majority mahigala nga diin sa kagustuhan sa palasyo sa Malacañang. Is that confirmation, term confirmation mahigala gikan sa term ni President Bongbong Marcos nga sila ni pabor mahigala sa nga to kang Senator Win Gatsalian. Now, kung diri basihan po nimo si Senator Alan Peter Cayetano, nag-ingon siya nga duhay dagway karon diha sa Senado. Doon ay Senate of the President o doon na po'y Senate of the Malacañang. Nasa inyong lantaw karon kinsa man ang Senate of the Malacañang karon o ang Senate of the Philippines diha. Aber, no? Mga kaigsunan, natingala ta mga igsoon diya karon sa Senado kining ginaingon nila nga nagbasi sila dito sa Avelino versus Cuenco nga 1949 jurisprudence. Pero di ay nagkinahanglan paghihapon sila mahigala og laing usa ka tawo para nga pugso nila nga muanib ngadto kanila aron nga makumpleto ang ilang kurong. So, buti pasabot mga kaigsunan nga why nada ang katong Avelino versus Cuenco jurisprudence. Oh, doon naman yung political o moral nga dangal mga kaigsunan. Kinibang sunod-sunod kapag ilis karon sa Senate leadership. Kaya kung tanaw na ito mahigala sa legal nga pananaw ang Senado, doon ay gahom ubos sa 1987 nga konstitusyon. No, paglantaw sa katawhan, apan ang paglantaw karon sa katawhan unsa man. Duna pa ba sila kining ginatawag na public trust mga kaigsunan? Kamo ang mutubag ni ana. Mga kaigsunan, mobalik ang exciting Pilipinas human lamang sa magpabilo karon gikan sa tong technical department samtang atong oras gihatod kanato sa foliar fertilizer mga kaigsunan. Ang kaabag karon sa to ang mga mag-uuma kini bang crop gold foliar fertilizer, kaabag karon sa itong mag-uuma alang sa abundang ani o kita sa toang mga kaigsunan ng mga farmers. Mubalik tayo man lamang sa mga Bible standby.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay,

0: mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
1: Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
4: M2C Graphics, Davao.
5: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist, call the doctor.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers diyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman niyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Southern Gold Coffee Mix.
9: Nak, merienda time na.
10: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, bake shop, lami, humok o humok.
11: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pan design, ube cheese design, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora. Sa Dian Bake Shop gina ito na ginakuha.
10: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
12: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
14: Long have we waited.
15: Panduway First Five.
14: Zach Tabudlo.
15: Flo G.
14: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
14: And Kamikaze.
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
14: Brought to you by Tanduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets. Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
16: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
17: Paklarek sana!
18: Exciting!
19: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning.
17: Paklarek sana!
18: Exciting!
19: Exciting Pilipinas! Ang programang...
20: Thank you.
7: Balik na mga katropa, dinikaro sa Pananguban, alas 5.44 na sa Buntag Philippine Standard Time. Para mahigala sa pagpaligon sa itong kabukugan na muscles, mga katropa, kay kining pagluya sa imong muscle, magluya po di mong lawas, mga katropa. Pagluya sa imong kabukugan, higda ang imuhang mahitabo diha. No? So, ang mayong pamaagi din karon mga kaigsunan isa, mao kining pag-inom karon og premium D3 soft gel capsule. Iya karon sa Yes to Health Incorporated nga mga produkto. Mokini isa sa mga tambag para nga kanunay nga lagsik ang atoang kalawasan mga kaigsunan. Inuma kanunay ang premium D3 soft gel capsule. Malikay ka pa sa viruses sa gumikan usab sa presensya sa VCO o virgin coconut oil mga kaigsunan nga usa sa mga bugat nga ingredients sa premium D3 soft gel capsule mga igsoon. Si Ma'am Bilchab mag-adto na siya diri sa Golfview. Si Ma'am Jing Picarido day ni, no? Si Ma'am Jing Picarido daw mo adto sa Golfview kay naay check up pa sa Golfview Health Center. Alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa 8. Kinsay gusto nga mo ato, ato lang kuno sa center, unya sa mga kababahinan. Kana i-grab ninyo kining kuan. Kay gayunan ni, kay para ni sa mga boat magpa-check up mga kaigsunan ko. Ma'am Juliana Liano, may buntag Sir Brick, si Sir Arnold Altivo, good morning from Coronadal City. Si Ningski Ventura is watching. Si Ma'am Lia Manalesay, morning Sir Bricks, updating. Si Randy Arciaga Santisas, listening. Si Ma'am Elizabeth Himpisao Gloria, good morning Sir Bricks. Good morning po ni mo Ma'am Elizabeth Himpisao. Si Nado Montesinilia, good morning Sir. Good morning Sir, good morning po ni mo Sir Nado Montesinilia. Miguel Flores, good morning Gao. Good morning po ni mo Diagao. Si Thomas Chong, good morning Sir Bricks, katropa. Oh, dugay-dugay ni nga wakabalik si si Sir Thomas Chong sa Tagum City. All right, mga kaigsunan na. 5:46 na nga itong oras Philippine Standard Time. At usang lantaon karon ang mga reports no paminaw na to karon ang mga reports gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines. Dito na area. Iday usa ka kuno ano, dunay report may kailangan nga duay usa ka babae babae nga police or police woman. Og high value target nadakpan sa by-bust operation. Agoy ka. Police nadakpan og police. Sayron na to karon ang gidibong detalye sa report katroba mo sa balita si katrobang Ivan Pulunan sa XFM Jensan. Katrobang Ivan, good morning, please come in.
20: Live report. Live report.
21: Tingkagol ang usa ka lalaki nga pusher og usa ka aktibong police woman. Human masikop sa drug by-bust operation alas 4:49 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa purok pagkakaisa Lot C, Barangay San Isidro, Coronadal City. Giila sa mga otoridad ang mga dinakpan nga silang alias Hari, 27 anyos, og ang kauban niini nga pulis nga nadestino sa Coronadal City Police Station nga si alias Jane, 35 anyos, pulos lumulupyo sa mong dapit og wala na makabiya pa. Sa dihang gipalibutan sa mga operatiba, nakuha gikan sa kusodiya sa mga suspect ang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabu, lakip ang 500 pesos nga kwarta nga gigamit isip marked money. Sa pagkakaron, ang duwa ka suspect kasamtangang gitanggong sa ilang lock-up cell alang sa tukmang disposisyon samtang gikatakdang pasakaan og kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ipabiling ligon og protektado ang panglawas aron nga mahilayo sa sakit. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
20: Live report. Live report.
7: Salamat katropang Ivan Pulunan sa report na nukad gikan sa XFM Jensan. Nalisaday na to karon si Sir Danilo Constantino, si Ma'am Juliana Liano, Rex Ordanisa, no? Si Analisa Braccio or Bracco. Good morning. Si Ma'am Ruby May Pakusawa, si Ma'am Jing Picarido, salamat kayo sa heart like ha. Ma'am, sir. Salamat kayo. Sa mga nag-like karon sila si Sir Nado Monti Monsinilia, si Ma'am Elizabeth Himpisaw Gloria, Arciaga Santisas, salamat kayo. Si Sir Rigi Boston, Fred Marata Bastida, si Ma'am Bill Chubbs, si Alan Haley Estrella, si Kado Kabadunga, Kabadunga, o si Sir Ilmer Curioso Cabilla. Alright! Sa kadapos ang bahin, mahigala din karon sa tuwang report, mahigala nga tuwang dawaton gikan sa tuwang sister station. Pamilyang Badyaw, lakip ko no, ang lima ka mabata nini naangol sa aksidente sa sidecar dito na pita sa Maysurigao City. Atong i-check karon ang report, katrubang mo sa balita, si katrubang Limuel Ukay. Katrubang Limuel Ukay, good morning, please come in.
0: Live report. Live report.
1: Luha o grabing kaguol ang nasinati sa usa ka pamilyang Badyaw. Lakip ang lima kagagmay nga mga bata, human sila nang angol sa dihang na disgrasya. Ang ilang gisakyan nga motorsiklo nga adunay sidecar dito sa Surigao City sa miaging buntag. Sumala sa report gikan sa kapulisan, nahitabo ang maong aksidente mga alas 7:10 sa buntag sa mismong Harex sa Arm Beach Resort nga nahimutang sa sitio Banahaw, Barangay Sabang. Ang nalambigit nga sakinaan mao ang usa ka itom nga Yamaha YTX125 nga motorsiklo nga adunay sidecar nga maniho ni Carlito Baculaw Araman, 56 anyos, kinsa usa ka empleyado sa gobyerno. Giila ang mga naangol nga pasahero nga sila Dalmayna Kamastalan Rindam, 42 anyos nga nakumatos, usa ka 5 anyos nga batang lalaki nakumatos usab, Julina Hawarani Hilbani, 32 anyos, usa ka 7 anyos nga batang lalaki, duha ka 4 anyos nga batang babaye, ug usa ka 8 ka bulan pa lamang nga masuso ang driver ug ang tanang mga pasahero, mga residente sa sitio Panubigon, Barangay Lipata, Surigao City. Base sa inisyal nga investigasyon nga gihimo ni Police Master Sergeant Alex Fuentes, gikan sa ilang dapit sa sitio Panubigon ang maong sidecar og padulong unta kini sa city proper. Apan pag-abot sa atubangan sa Arm Beach Resort, kalit lang natangtang ang ligid sa kilid sa sidecar. Hinungdan nga nawad-an sa kontrol sa manubila ang driver og midiretso kini og bangga sa pusa ka poste. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og nagkadaiyang samad sa lawas ang driver og ang mga pasahero niini. Dali silang girespondi sa mga miyembro sa Quick Action Response Team ug daling gidala sa Caraga Regional Hospital aron matambalan. Sa pinakaulahing impormasyon gikan sa tambalanan, nasuta nga grabe ang kondisyon karon ni Dalmayna Kamastalan Rindam ug sa 5 anyos nga batang lalaki kinsa parehong anaa sa kahimtang nga nakumatos tungod sa grabing samad ug bunog nga ilang naangkon sa ulo ug lawas. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagdumar ug premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino, para sa Pilipino Pinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
7: Dan salamat ha, Katropang Lemuel Ukay, dito na pita sa may XFM Caraga Region, mga katropa. Salamat din kayo. Thank you so much for watching. Brad Dante Bakong of dito na pita, mga kaigsunan ko sa Canada. No? Salamat kay Brad. Si mohang paglantaw dini karon sa to panaguban, no, watching og si Ma'am Lia Manalaysay. All right, mga kaigsoonan, timanin ninyo ha karong June 26 of 2026, mga kaigsoonan. Usa kita sa mga media partners sa ang kining XFM Davao sa ipahigayon nga konserto, mga kaigsoonan. First Tanduay 5 di adapita sa may Davao Crocodile Park and Zoo karong June 26, 2026 nga concert, mga kaigsoonan. Abangan ha. Parang hitbang, mga katropa. May sila si Parokya ni Edgar ni mga kaigsoonan o Kamikaze, no? Ang usa sa mga artista nini, mga kaigsoonan. Kalingaw ni. Ito ni nga lantahon, mga kaigsoonan ko. Paano naman po tayo oras din karon sa ito panaguban. Salamat kayo, Brad Dante Bakong o si Sir Tristan White Gulay. Salamat kayo. Kahabol pa, mga kaigsoonan, din karon sa ito ang panaguban. Sagalan sa kanatibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ininyong alagad si Katrubang Brick Explorer sa magbiling kanyang kusa kamay buntag. Dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines. Pumoingon, kamaturan ang sandigan. Alas 5:53.
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
18: Exciting!
22: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
23: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
24: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
23: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha? Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: dal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man! Color gold pa!
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold na bay? Pag-sure na bay? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, bay? Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kita klarik sana.
1: Exciting.
2: Oras mga katropa, tot, alas 6 na sa buntag.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Express Balita, Express Balita. Headlines.
5: Davao City, pabiling dunay pinakaubos nga inflation rate sa tibuok Davao Region. Duha ka mag-uuma, gipaarakan patay. Usa patay, upat ang angol sa magnitude 6.3 nga linog sa Qinghai, China. Pito ka Filipino sports legend, madugang sa Philippine Sports Hall of Fame. Sharon Cuneta, gihimakak ang pasangil sa mga kanhi bodyguard ni Zaldico. Mga kabatanunan sa South Korea, migamit og dopamine sites aron malikayan ang sobra nga online shopping. Alang sa health alert, gallbladder mahimong delikado kung mapasagdan.
4: Express Balita, Express Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Express Balita, Express Balita.
2: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higilami ang buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 18 ng bulan sa Hunyo, tuig 2026. Sa ngalan ni Andy Causon, ako yung tagbalita karong rasa, katropang Alan, abay sa to mga balita, balitang lokal.

0: Ang atoang balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atoang balitang lokal da Davao City, pabiling kining dunay pinakaubos nga inflation rate sa tibuok Davao Region. Ang express balita manukad ni Jovetta Espanyol.
1: XFM Report.
2: Mikunhod ngadto sa 5.7% ang inflation rate sa Davao City na tumbulan sa Mayo ning tuig gikan sa 7% nga natala nitong bulan sa Abril base sa pinakabagong report sa Philippine Statistics Authority kan PSA Davao Region. Bisan pa man nga mikunhod usab ang inflation rate sa ubang mga probinsya sa rehiyon, nagpabilin gihapon ang Davao City nga dunay pinakaubos nga inflation rate sa tibok rehiyon. Samtang ang regional inflation rate misaka sa 7.8% gikan sa 8.9% nitong bulan sa Abril. Sa datos sa PSA, ang Davao de Oro adunay pinakataas nga inflation rate nga naas sa 11.5%. Gisundan kini sa Davao Occidental nga dunay 11.2%, Davao Oriental nga dunay 10.5%, Davao del Sur nga dunay 9.3% ug Davao del Norte nga dunay 8.3%. Matod sa PSA, ang hinungdan sa paghinay sa inflation sa Davao City mao ang pagkunhod sa presyo sa pagkaon ug alcoholic beverages, transportasyon, ingon man alcoholic beverages o tabako. Dako sab matod pa ang kontribusyon sa food and non-alcoholic beverages, transport, housing, water, electricity, gas o guban pang fuel sa kasamtangang inflation rate sa syudad. Kay baluan gamit kunhod ngadto sa 6.8% ang overall inflation rate sa Pilipinas netong Mayo gikan sa 7.2% netong bulan sa Abril. Gipasabot sa ahensya, usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa inflation sa Pilipinas sa maging bulan mo ang epekto sa pagtaas sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Katropa arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City. Juvet Espanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ateneo de Davao, pag-retire, matod pa sa jersey number ni Rene Baterbonia o pangalan sa covered court, aging pagpasidungog sa kontribusyon nini, matod pa sa nisigutan nga tunghaan. Ang express balita manukad ni Annalie Borja.
1: XFM Report.
3: Gihatagan og espesyal nga pagpasidungog sa Ateneo de Davao University ang namatay nga basketball star nga si Rene Bebot Baterbonia pinaagi sa pag-retire sa iyang jersey number 2 ug pagpangalan sa ilang senior high school covered court isip Rene Bebot Baterbonia covered court. Matod sa eskwelahan, kiniisip pag-ila sa dakong kontribusyon ni Baterbonia sa ilang basketball program ug sa mga kadaugan sa iyang nahatag sa Davao Region ug sa Pilipinas. Gipahibalo sab sa Ateneo de Davao nga ilang suportahan na pinaagi sa full scholarship hangtod kolehiyo ang unom ka mga igsuon ni Baterbonia. Nailhan si Baterbonia isip MVP sa palarong pambansa 2025 og miyembro sa Team Pilipinas nga nakadaog og Bulawan sa ASEAN School Games sa Brunei. Nasayran nga si Baterbonia og ang iyang teammate nga si Divine Adelia namatay sa usa ka drowning incident atol sa team building activity sa Aurora. Aron healthy magsanto na vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
1: XFM Report.
0: Lain pang hukad sa tuang balita, manukad sa tuang sibyahanan. Atul nga to, siyempre sa Santon Plus Gold. Caraga Region, gilaumang ideklara, ingon nga isip karong adlawa o sips karong adlawa. Ang express balita manukad ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Gila uman sa Eastern Mindanao Command kun Eastmin Com nga ideklara na karong adlawa ang tibuok Caraga Region ubos sa stable internal peace and security kun SIPS. Sumala ni Eastmin Com spokesperson Colonel Maria Cristina Manuel nga dakong factor niini mao ang pagkulap sa kinatibuk ang remaining structure sa Northeastern Mindanao Regional Committee human napatay sa inkwentro ang leader niini nga si Edilberto Daval alias Waco. Dugang niini 19 na matud pa ka munisipyo nga sakop sa Surigao del Sur ang ilalom na sa SIPS condition, samtang 13 sa Agusan del Sur ug 11 sa Agusan del Norte. Ning milabayng adlaw usab, mibisita si Istmincom Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio sa Agusan alang sa Joint AFP-PNP Intelligence Coordinating Council kun JAPEC meeting alang usab sa hingpit nga pagdeklara sa Bayugan ug Butuan City ubos sa SIPS. Gitakdang ipahigayon ang formal ceremony atol sa Regional Peace and Order Council kun ARPOC meeting nga pangunahan ni ARPOC Chairperson Governor Johnny Pimentel ug tambungan sa matag gobernador sa mga naisgutang probinsya. Lakip ang presensya sa mayor sa Butuan City, local chief executives, head sa local government ug law enforcement agencies. Gipasabot ni Manuel nga human madeklarang ubos sa SIPS condition ang usa ka lugar, aduna pay usa ka tuig nga grace period alang ini sa pagsiguro nga wala nay hulga gikan sa mga rebelde o teroristang grupo, ayha kini ideklarang insurgency free. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dugan pang hagpas sa itong balita. Doon na kita ay 14 minutos na palabay si Kalasay sa Bundanga. Libre nang magagamit o internet o computer ang mga Davao ninyo. So, sa o alang kini sa umabot nga Davao City Public Internet Center nga pagatukuron sa loob sa People's Park. Matuba ni Councilor Bones Andre Militar, Chairman sa Committee on Information Technology, girevise na ang disenyo sa proyekto o dungagan kini o usaka andana or nga mahimo kining annex office sa ubang ahinsya sa syudad. Gilauman nga makatabang kini sa mga estudyante, online researchers o mga komunidad nga dunay limitadong access sa internet. Himuon sab kini nga training o training hub alang kini sa mga aplikante nga gustong musulod sa BPO industry. Nasayran nga ang proyekto kabahin kini sa digitalization o modernization program ni Davao City Mayor Sebastian Baste aron nga mas mapalapdan pa ang akses sa impormasyon o edukasyon sa mga Davao ninyo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Malampusong gilusan sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang 142 kalibring Wi-Fi sites o ang Electronic Local Government Unit o ELGO System sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro. Sumala pa sa DICT kabahin kini sa free Wi-Fi for all o for all program aron nga mapalapdan ba ang libre o kasaligan nga internet access sa mga residente sa Second District sa Davao de Oro. Gibutang ang mga Wi-Fi sites sa mga pampubliko nga eskwelahan, barangay halls, health centers, terminal, palingke, ospital o uban pa nga mga pampubliko nga lugar. Sa Gredibukan, adunay 22 ka Wi-Fi sites sa Pantukan, 34 sa Mako, 26 sa Laak, 13 sa Mawab, 13 usab sa Mabini o 34 sa Nabunturan. Kilauman nga makatabang kini sa pag-access sa impormasyon, edukasyon o online nga mga serbisyo sa gobyerno. Ilunsad sab ang ELGO Go Live program nga nagtugot sa mga residente nga makahimo og online transactions sama sa pagkuha og business permits, civil registry documents, sidula o uban pa nga mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang duot sa tuwang balita nga lokal, mukabat sa 3.1 million pesos nga depektibong palm oil products ang nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group 11 kauban sa ubang government agency sa operasyon sa Panabo City. Ilawom sa Open Mega Shopper Operation, naglusad ang OOPLAN Mega Shopper Operation, naglusad ang otoridad og random inspections sa mga establishmento og mga merkado publiko. Tumong nining mapatuman ang compliance sa mga negosyante sa government mandated price ceiling sa imported rice og masuta ang mga kalapasan sa trade og consumer protection regulations. Apan sa pagsubay sa team na diskubrihan ang mga dagkong bulto sa palm oil products nga gibligya nga usa ka dako nga kalapasan kini sa balaod. Sumala pa ni CIDG 11, Acting Regional Chief PL o Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca. Padayon ang CIDG sa pagsuporta sa mga inisiyatibo sa government o sa gobyerno batok ni sa economic sabotage o dilipatas nga pag-negosyo glapasan pa usab kini sa protection sa konsumante.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Aduna kita 18 minutos na palabay sa kalasay sa buntag. O karon sa tuwang balitang regional.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Ang atong balitang regional atong na to sa Santon Vitamin C. Duha ka mag-uma, gipaarakan, patay. Ang Express Balita manukad ni Stanley Duenas.
1: XFM Report.
5: Patay ang duha ka mga mag-uuma human gining gipamusilo sa wala pa mailang mga suspek sa Brook 2 Barangay Bilim Bitsalib Sambuang Rosur alas 12:40 ang dagda sa Oddo. Subala sa inisyal ka investigasyon sa Bitsalib Municipal Police Station sa Kay. Sa motorsiklo ang mga biktima gikan sa Barangay Pisumpungan. Padulong sa Barangay Bili sa dihang kalit silang gipamusil sa duha ka lalaki. Ang usa sa mga biktima nga ginganlan og kote sa Ribulan, 54 anyos residente sa Pisumpungan, namatay dayon gumikan sa 13 kasamad sa kalawasan. Samtang ang ikaduhang biktima nga si Rinaldo Mendoza, 33 anyos residente sa Ginuman sa Sambuanga, Sibugay, na matay rausab humarga angkon og 15 kasamad. Human sa insidente bisibat ang mga suspek sa direksyon sa Barangay Balunay sa Bitsalib. Paren karon ang hot pursuit operation sa kapulisan uban ang koordinasyon sa mga kasikbitbang mga municipal police station aron mailhan og badagban ang responsable sa krimen, samtang gituan sa nagbagutang pamilya nga posible batod pang tulis ang motibo sa krimen human nawala ang mga salapi og importanteng gamit sa mga biktima. Katrupa mo sa 89.5 XFM Pagadian, ako sa katrupang Stanley Duenas, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 20 minutos na palabay sa ika alasay sa buntag. Ayon pang hukad sa itong balitang regional. 74 anyos nga negosyante gipusil patay sa lusiyahang atindahan sa Kinapawan. Patay ang usa ka 74 anyos nga negosyante human gipusil sa sulod mismo sa iyang tindahan sa Quezon Boulevard, Barangay Poblacion, Kinapawan City. Gilang biktima nga si Consolacion Muñez Badik. Sumala sa imbestigasyon, misulod ang suspek isip customer ug kalit lang gipusil ang biktima. Gisusi na karon sa mga otoridad ang posibilidad nga gigamit sa suspek ang armas nga adunay suppressor o silencer tungod kay gamay ra nakadungog sa mga buto. Nasayran sab nga wala makuha ang kwarta o cellphone sa biktima apan nawala ang usa ka gold necklace nga gibanabana ang nagkatirad gini og 50,000 pesos. Parayon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron nga mailhan og madakpan ang suspek.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Atod ka na to sa Premium D3. Detalye sa tuwang balitang nasyonal manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita.
6: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, kinilala na ng minority bloc ang pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos dumalo ang mga miyembro nito sa special session at mga pagdinig ng Commission on Appointments kahapon. Bagamat hindi sila dumalo sa umagang sesyon kung saan formal na nahalal si Gatchalian bilang Senate President, nakibahagi naman ang ilang miyembro ng minorya sa mga sumunod na gawain ng Senado. Ayon kay Senadora Lauren Legarda, kinikilala at tinatanggap nila ang bagong liderato ng Senado habang patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Sa isang interview, sinabi naman ni Senator Pia Cayetano na dumalo sila sa sesyon dahil may 13 members na ang majority, bagay na igagalang nila base sa nakasaad sa konstitusyon. Nilino naman ng minorya na hindi nito naaapektuhan ang kanilang nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa naging pagbabago ng liderato sa Senado.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Muling itinalaga si Senator Alan Peter Cayetano bilang minority leader ng Senado matapos itong ihaga ni Senator Lauren Legarda sa plenaryo kahapon. Ayon kay Ligarda, si Cayetano ang mamumuno sa minority bloc habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng kanilang grupo kaugnay ng reorganisasyon ng Senado noong June 3. Matatanda na nagsilbiring minority leader si Cayetano mula 2010 hanggang 2013. Muling humawak ng posisyon mula September 2025 bago siya nahalal bilang Senate President noong May 11. Samantala, formal na nahalal si Senator Sherwin Gatchalan bilang Senate President sa isinagawang special session na dinaluhan ng 13 senador.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Inilabas na ang bagong komposisyon ng mga komite sa Senate sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalan, kung saan ilang senador ang itinalaga bilang chairperson ng mahalagang komite. Nanguna si Senador Erwin Tulfo sa pagtanggap ng mga pangunahing komite matapos italaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, Committee on Social Justice at Committee on Energy. Samantala, si Senador Bam Aquino ang mamumuno sa mga komite ng Trade, Basic Education at Science and Technology, habang si Senador Kiko Pangilinan naman ang itinalagang chairman ng Constitutional Amendments, Agriculture at Justice Committees. Si Senador Mig Zubiri ang mamumuno sa Committee on Foreign Relations at Committee on Rules, habang si Senador JB Ejercito ang itinalagang chairman ng makapangyarihang Committee on Finance at Committee on Local Government. Siya rin ang magsisilbing Senior Deputy Majority Leader ng Senado. Itinalaga naman si Senador Tito Soto bilang chairman ng Committee on National Defense and Security at Committee on Ethics and Privileges. Si Senador Rizon Tiveros naman ang mamumuno sa Committee on Health, Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Samantala, si Senador Rafi Tulfo ang mamumuno sa Committee on Public Services at Committee on Migrant Workers, habang si Senador Joel Villanueva naman ang magiging chairman ng Committee on Higher, Technical and Vocational Education at Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Itinalaga rin siya bilang Deputy Majority Leader. Kasama rin sa mga inanunsyong asignasyon ang mga miyembro ng Commission on Appointments at Senate Electoral Tribunal na inasahang magkakaroon ng mahalagang papel sa mga usaping pambatasan at pampamahalaan sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Ang bagong komposisyon ng mga komite ay inasahang magsisilbing gabay sa pagtalakay ng mga panukalang batas, investigasyon at iba pang mahalagang usaping pambansa sa mga susunod na buwan.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Nanawagan si newly elected Senate President Sherwin Gatchalan sa kanyang mga kapwa senador na isantabi ang kanilang mga pagkakaiba sa politika at magkaisa upang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa. Sa kanyang inaugural speech, nagpasalamat si Gatchalan sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga kasamahan at nangakong pamumunuan ang Senado ng may kababaang loob at pananagutan. Binigyan din niya na dapat pagtuunan ng Senado ang mga isyong kinakaharap ng bansa tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis, epekto ng lindol sa Mindanao at iba pang agarang pangangailangan ng mamamayan. Hinimok din niya ang mayorya at minorya na magtulungan para makapaghatid ng mga konkretong solusyon at mas epektibong serbisyo publiko.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Hindi pa umaksyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay na naging pagbabago sa liderato ng Senado noong Hunyo at 3. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, walang inilabas na resolusyon na kautusan ng unbank sa isinagawang sesyon kahapon at nananatiling nakabinbin ng kaso. Matatandaan na hiniling ng petisyon na ideklarang walang bisa ang quorum declaration at reorganization sa Senado na nagbunsod sa pagbabago ng liderato at kalaunan ay sa pagkahalal ni Senate Sherwin Senator Sherwin Gatchalan bilang Senate President. Sa ngayon, patuloy pang pinag-aaralan ng Korte Suprema ang petisyon at wala pang itinakdang panahon kung kailan ito mareresolba.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Balik din sa ito sa Dakpen sa Davao. Ito ang aluparan ng balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang itong balitang international at ito na ito sa Vision X Plus. Batay ang usa ka individual, samtang upat pa ang naangol human migo ang magnitude 6.3 nga linog sa Haixi Prefecture sa Qinghai Province, China. Sumala sa mga otoridad na hitabo ang linog alas 5:06 sa hapon. Mga dunay giladmon nga 10 kilometros Gibati usab kini sa nagadaiyang dapit nga duol lamang sa sentro sa Linog. Kasun nga dayong gipadala ang kapin sa 320 ka mga responder aron nga mutabang sa search and rescue operations ug sa paspas nga assessment sa kadaot nga nahimo sa maong kalamidad. Gibutyag sa mga otoridad nga normal gihapon ang operasyon sa mga dalan, komunikasyon, supply sa tubig o kuryente sulod sa 50 kilometros gikan sa epicenter. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pagmonitor sa sitwasyon manmatala ang kapin usa ka dusina ng aftershocks. Laki pang usa sa mga adunay ang usa ka laki pang usa nga adunay magnitude 4.9 nga nakahatag kini og kabalaka sa mga residente o rescue team sa maong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mipadayag og suporta si Pope Leo XIV sa tentative agreement tali sa Estados Unidos o Iran. Nagitumong kini sa pagtapos sa tensyon o panagbangi sa Middle East. Sa iyahang pagigpulong, mingon ang Santo Papa na nagpasalamat siya sa Dios tungod sa maong kalambuan o naglaom nga kini formal nga maaprobahan sa umabot nga mga adlaw. Matuniya ang kasabutan mahimo kining importante nga lakang aron nga mapakunhod ang tensyon sa rehiyon ug makabot ang mas malungtaron nga kalinaw pinagi sa dialogo ug panagsabot. Samtang sa nagapadayon ang mga paningkamot sa international nga komunidad, nag-auhag ang Santo Papa sa tanang nasod nga suportahan ang malinaon nga panag-istoryahanay aron nga malikayan ang dugang casualty.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ito ang sports news.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Atong kinato sa Turbo Man Enhancer. Ipahigayon ang ikalima nga enshrinement program karong Sabado sa hapon sa Philippine Sports Commission House. Ilangguban ang Magnificent 7 nila ni Olympic Boxing Silver Medalist Mansuito Unyok Velasco, basketball great Ramon Fernandez, Paralympics bronze winner Adeline Doampong o Dumapong Ancheta sa para powerlifting. Cecil Mamiit sa tennis, athletics sa Isidro Del Prado, two sports sa Lucero Loelier sa gymnastics o taekwondo ug ang namatay nga si Eduardo Pacheco sa basketball o football. Pangunahan kini nila ni PSC Chairman Patrick Gregorio o Philippine Olympic Committee President Abraham Bambo Tolentino sa Philippine Sports Community sa induction sa pito ka bag-ong miyembro sa Philippine Sports Hall of Fame. Muhatag og special message si First Lady Liza Aranita Marcos sa maong kalihukan nga dumalahan sa host nga sila si Diane Castillo og Kinito Henson. Sumala pa ni Ann Christine Abiliana sa Office of Deputy Executive Director, Bureau on Coordinating Secretariat and Support Services. Doon ay mga adjustment sa unang schedule aron nga maplastar og makatambong ang mga naisikutan o doon ay mag-present. Gawas nga makadawat kini og half million pesos ang tanang insurance hatagan sab kini og specially crafted trophy nga gidisenyo ni Leandro Baltimore kinsa nagikan kini sa linya sa mga sculptor og pintor.

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
11: Santon Plus Gold.
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
11: Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
5: Visionix, daghan na ang natabangan.
14: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, slay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
1: Kaklarik sana!
16: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting!
16: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kana alas 6:47 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Boss I. Bullseye!
1: Good morning!
2: Tukan man, bullseye na lang. Ito, kumusta mo sa mga amigos y amigas?
3: Welcome sa mga parikoy, mga parikay. Good morning mga loving darling. And mga lovingly yours na to ng mga katropa. Kumusta mo sa mga gyapon kita, mga sano o mga sana? Kumusta ito ang mga lumon, mga luman? At ang matag probinsya sa ito ang Arion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. O gakuto buka sa maabot yung itong pagsibyo sa kabaginaot. Nga kanunay kita nga buligan sa grasya sa ito ang labawang magkagagahon. Yato nga safe and sound sa matagusaga destinasyon. Pasod gawa sa itong dak bayan sa Davao. Balag hinay, basta kay safety ta sa kanunay sa mga nagabiyahe, pasod gawa sa itong dak bayan.
0: Bullseye!
3: Ingat ta mga katropa kay hapit na ba ang Disyembre. Dali ara pod mag-December ani karong mga katropa, no? Mura magkaganing sanay maibalik nating muli ang ating mga araw noong tayo ay nagkasama pa. At masaya ang ating mga oras na tayo lang dalawa. Ay ginaingon mga tropa nga mga pangunahona sa mga taong mga nagmahay. Pangunahona na sa mga taong sayo kay nagminyo. Pangunahona na sa mga taong sayo nga niturok ang ilang ulag. Unya napugos mga tropa nga nagpatali nga di pa di ay ready ang ilahang responsibilidad.
0: Bullseye!
3: Kaya nagunahuna manggod og ang kaminyoon, mura ni siya og bituon. Nga lisod kayong kabuton, apan kita nga tawhanon, ato lang yun nga short cotton. Pagtuon nato nga kining buwan, tapad rin nato sa tung dughan. Nga imong himas-himasan, aron nga ikaw mauwagan. Pagkaamgo ni mo mga katropa nga hitot mayotep.
0: Bullseye!
3: Di man eh, basta-basta ni mga katropa, kining magminyo ka.
0: Bullseye!
3: Dili lang kay kutob lang ka sa nagahanda kung unsay ihanda. Dili ni siya kutob lang mga katropa nga maglipay-lipay panahon sa honeymoon. Damtan mo, abtan mo ka ng mga duha ka tuig. Wala na mga katropa ang pagkaasawa. Ang letter A mga katropa, nawala na, nahimo ng sawa na. Abta na pong laing isa ka tuig, engineer. Ang sawa na mga katropa, nawala na po ng litrang S. Nahimong ang imong asawa, ang imong treatment, awa na lang. Awa na lang yun. Abtan mga katropa, ang lain na po nga tuig.
4: Pinawa!
3: Nawa na po ang ah. Wa na yun.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Una ang katong dugay na kanagminyo, mga katropa, ang malitok nila kanunay, silahang pagka managtiayon. Ah! Ah! Ah na lang!
4: Pinawa!
3: Ah! Grabe ha! Ah! Naunsa! Bita mga katropa. Ini aginig warning ato sa mga batanon nga sayo kay matugkan o kanang pagka gugmang nga nag-uros-uros kini mga katropa apan nagsigil lang sila pang-uros. Ayaw mo pailad anay nyo hang kasing-kasing. Kayang pinaka banggiitan nga mangingilad sa atuang party sa tong lawas, mauman ang atuang kasing-kasing.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Una ka musulod sa salag sa kaminyoon, dapat hunanoon ni mo, ready ba ka nga magkapamilya?
0: Bullseye! Bullseye!
3: Ikaduha mga katropa, hunanoon na to, nga ready ba ka nga magkaanak mo, nga tapos tawagon ka nagmama o papa. Excited ka ita mga katropa pag mabuntis na tong asawa nga, yes, lalaki talaga ako!
0: Bullseye!
3: Kadaghan mga badaf din na kabuntis malagi.
4: Pinawa!
3: Kailangan mo ibasihan, Art. Ayaw, basihin ang mayong kang lalaking tunay kapag ka nakabuntis ka.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Daghan yung mga dagkog lawas, mga katropa. Puno pagtato ang lawas, mga tropa. Pero makaagi, gani ko sa ilahang tungod mo. Lumoy mo lang eh. Ako sa tong, makaagi ka. Ah, kahilas po ni mo. Oh, makaagi ko silang tungod mo. Lumoy mo lang eh. Mayingon po mga katropa. Hala, oy. Naunsa din na siya, oy.
1: Pinawa!
3: So, naiasawa, ha? Oh. Muna, ginaingon mga tropa, huwag ito mga silahis.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Kaya kung ipasabot mga katropa, misgut mong utag kami niyo on. Kining marriage is sacred na siya. A sacred vow, and God considered it as a holy matrimony.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Mga tropa, gi-consider ka na nga ang kining pagipag-sekso holy na siya nga gisangon sa Ginoo ngadto sa mga managtiayon. Unya karon mga tropa ang kining pagipag-sex gidula-dulaan naman lang. Diba, engineer, magdula-dula na lang sila mga tropa. Ah, basta kay muhayan. Sige. Ayun. Karon kay naabtan mga tropa og kada ganing consequence. Nagbunga ang dili bagay. Diha mga katropa mo sulod na ning third party liability.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Una nga, ang atong kaminyon usahay dili maayo, gumikan kay dunay third party.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Sulod na din ha ang kining mga tik na ka. Sulod na din ha ang kining magandam ka nagpamakak.
1: Pinawa!
3: Sulod din na mga katropa ang mga unsa kay imong irason iniguli sa balay kung mangutana imong asawa o di ba kay imong bana. Muna mga katropa nga usahay makaingon ta nga wa bitay nagtan-aw na to. Wa bitay nagkamatikod nini. But God is not sleeping. God is awake mga katropa. No, He knows all thing. Unya tapos makaingon ta nga God knows God is everywhere and anywhere mga katropa. Nothing can hide in the eyes of God. Pero ikaw, ang mga nagunahon na ng mga tropa, musampit man ang Ginoo, ka na ganyan magkalisod na.
1: Pinawa!
3: Dapat sa kaharuhay, sa kadagaya, pasalamatan na ito ang Ginoo.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Muna mga tropa, ang atong words for the day. Great is thy faithfulness, O God. Salamat Lord sa imuhang pagkamaayo. Salamat sa imuhang pagkamanggiluluyon ka na mo. Kaya kung wala ka nahimo nga manggiluloyon, tuwa namin nagtulid ng among tiil dito sa pantyon. Muna nga po salamat kayo ng dugang kudlit sa tuang kapalaran mga tropa kaya ka nagasa sa tuang labang magagagahom. Kung labaw na itong ampingan na itong lawas mga tropa kaya nga tuang lawas mo yung tuang panagang. Our body is our health mga tropa. Your health is our wealth.
0: Bullseye!
3: Your health is our priority.
0: Bullseye! Bullseye!
3: And your health is your wealth. And that's the reason why nga kami nagaduso diri ubos sa Yes to Health Incorporated mga katropa o mga produktong herbal because your health is our priority.
0: Bullseye! Bullseye!
3: So, yan na, magkape muna tayo sa tuwang nga kape mga katropa. Ang kape nga... Murag tinula kung higupon kape nga premium D3 kaklarex ania premium D3 ni kabalo dyan ko sa akong gikuta mga tropa kay Brown ang sachet ni ania to ang mo ni akong kutsara oh. Premium D3 mo ni ang sachet ha kay na ay nagangid-angid na po ani mga tropa ginasuon ni na itong mga produkto diri sa ano mo na ay sachet sa premium D3. Gilaksi na ako na muna akong gihimo nga gikutaw. Okay, kini pwede po ni mo ni siyang himuon ni mong kutsarag tinidor. Ila, kumusta mo diyan mga tropa ha? Salamat kayo kinakapangapin at karong mga tropa sa to ang panaglawisan na ha? Kapi-kapi lang gud mo din na samtang nagyaw-yaw ko diri, okay lang na sa alright.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Inyohang lingkod, kawala mang tindog, katropang Alan Nawais, managlawigta sa to ang programa nga Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
3: Sa to ang mga gusto mga katropa nga mag-stication usab mga katropa palihog ko engineer asa naman atong ato ang gimingaw na kuani mga katropa ning ato ang mga gusto pa gyud nga mohabol mga katropa nga magpabugnaw kita ngadto sa The New Year's Peak Mountain Resort. Muna yung ka-partner mga tropa sa to ang mga kape. Sa to ang Yes to Health Incorporated. Kung gigikapoy na ka sa kainit o kasaba sa syudad, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito babati nimo ang bugnaw o priskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayo nga talanaon nga makaparelax ka sa imong nauna o lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal. Dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong ipahulayan kini ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Bisitaha usab ang ilahang Facebook page account sa New Year's Peak Mountain Resort. Like and share and follow mga tropa para ma-update ka kung unsa ilahang mga pakulo ng mga tropa ang ilaha ka ng mga kasikas dito sa naisgutan nga resort. Now, okay dito mga tropa. Kurog ang imuhang ihi. Limang ka mangihi ka magkurog. Ayaw lang guniti para mutulid. Ang gunita nimo magkurog. Ang imong kamot, sama sa akong kamot karon diri kay magkurog sa katugnaw. Ano mga tropa nga to ang resort nga dika hinaman sa kanunay. Ano yung gusto o gastication mga tropa? Like, share, and follow mga tropa sa itong programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Para po nga makabaton kita o libre nga mga tiket na po at padulong ito mga katropa ha? Sa mga makadaog sa itong raffle o mga dawa sa New Year's Peak Mountain Resort sa mga kape na ito din mga katropa. Ang kape nga swabing-swabe, ang Premium D3, ang Santon Gold Coffee Mix o ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Direta sa ito ang mga headlines karong adlaw. Like, share, and follow ba? Good morning day kang Richard Ramos. Ayaw anak Brad. Bita Brad. Ay. Storya rin ito Brad. Walay resibo. Altia Bato Malaki Puntilias. Good morning sir Alan Abais. Og sa tanang naminaw sa imong programa. Og sa tanang naglantaw sa Facebook Live. God bless us all watching from Negros. Good morning mga taga Negros. Good morning katropa ang Alan Abais. Brad. Good morning namo dyan. Rijing Pegarido. And sa tanang mga naga aginod nato diri karon mga katropa. Salamat matsalam sa inyong pag kining pagkabana lamang gihapon. Isa pa man to mga katropa nga ingon ani lang in town kining ubos nga alagad. Headlines karon mga katropa nga tuang nga seron ang mga balita. Kay wat na masayo ug madamlag, ikaw ka kuno pud may mong unod sa mga balita.
0: Headlines.
3: Ay sa tuang pagbuwagay sa mga headlines karon, Davao City pabiling kining dunay pinakaubos nga inflation rate sa tibuok Davao region. Diri po sa tuwa nga balitang regional mga katropa, duha ka mag-uma giparakan patay mga katropa pagkaluoy in town.
0: Headlines.
3: Ako 74 anyos nga negosyante gipusil patay sulod sa iyahang tindahan dito sa Kinapawan na hitabo.
0: Headlines.
3: Sa tuwa nga balitang national, si Senator Alan Peter Cayetano dali nga nag-concede human nga nakompleto ang 13 as giisip nga mao gayud ang tinuod nga majority sa bago na pod nga leadership mga katropa din na karon sa Rigoron sa Senado.
0: Headlines.
3: Ang international, usang patay upat ang angol sa magnitude 6.3 nga linog sa Qinghai, China.
0: Headlines.
3: At ang balitang paugnat sa kusog, pito ka mga Filipino sports legend madugang sa Philippine Sports Hall of Fame.
0: Headlines.
3: At ito ang naglangkob sa ito mga headlines karong mga orasa sa ito nga programa nga Bullseye! O karon mga katropa sa ito apod ng mga news trends na ni mga orasa o mga balita sa ito ang palibot mga katropa ng itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Ewa tama sayod mga katropa, ikaw ako na po ang mamahimong unod sa mga balita. Atong unahon sa pagbuhagay mga katropa ang balita manukad sa tuang sister station gikan sa XFM Jensan dulan sa duha o 2000 ka mga classroom sa rayon 12 di nagyud kini magamit mga katropa. Atong siron ang balita manukad kang Ivan Pulunan
0: XFM report.
3: Chef Ivan Pulunan, Chef.
1: Sa nagkadayang tulungan sa Rion 12, ang gikonsidera nga totally damaged o kung dili na magamit human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog. Base sa datos nga gipagawa sa Department of Education o kung DepEd 12, nanguna ang probinsya sa Sarangani nga mao'y labing daghan nga mga tulungaan sa Rion 12 ang dili na magamit asa ni tala na og 537 ka mga classrooms. Gisundan kinis dakbayan sa Jensen nga adunay 309 ka classroom, dayon ang South Cotabato nga adunay 265 ka mga classroom og adunay 73 ka mga classroom sa Sultan Kudrat, samtang 38 usab sa Kidapawan City, samtang isaka na usab sa 1,774 ka mga classroom sa Tibuok Rion ang nakitaan og major damage og adunay 4,930 usab ka mga classroom sa Sok Sargen ang nakitaan og minor damage. Gilauman nga musaka pang ihap sa mga classroom nga nangaguba, gumikan nagpadayon sa kasamtangan ang gipahigayon nga pagsuta sa mga gambalay sa mga tulungaan sa Tibuok Rion. Mga katropa, sa atong anam-anam nga pagbangon gikan sa kalamidad, himsog nga panglawas usab ang iprioridad. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: XFM Report.
3: Ato sa sero mga katropa ang report. Ano ka nasab kang katropang Marvin Ibano? Ito sa ng balita mga tropa, rin ako makita ang headline engineer. Yan, wala man ang kundri. Di ba ha? Di ba kayot mga tropa? Kay dito ni ginabasa sa pikas eh. No? Wala pa nagawas diri ang DRA. Mga katropa, DCPO TEU, padayon matupaan ang operasyon batok sa traffic violator sa Davao City, gikan Enero hangtod Mayo 2026. Daghan ko naman ito pa ang nadakpan. Report o gitalya manukada ni katropang Marvin Ibano.
0: Live report. Live report.
4: Walay undang ang pagpaningkamot karon sa Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit kung DCPO TEU sa pagpangdakop sa mga motorista nga malinapasod sa balaod trapiko ug mga ordinansa sa syudad. Sumala ni TEU Chief Lieutenant Colonel Christian Duterte Garcia, ikan bulan sa Enero hangtod Mayo ning tuiga, daghan kini mga nadakpang violators diin. 992 ka violators ang nasigop niini sa subay sa kalapasan sa Republika 4136 o ang Transportation and Traffic Code ang naisyuhan matod pa kini og temporary operators permit kun TOP. Ikabat usab sa 43,883 ang nadakpan tungod sa paglapas sa Local City Ordinance Number 0334-12 o ang Comprehensive Transport and Traffic Code sa syudad. Nakasigup sab kini og 4,417 ka mga speed limit violators, samtang 334 ang naisyuhan og citation tickets o 27 ang naisyuhan og TOP tungod usab kana sa illegal modified mufflers o bora-bora, samtang aduna usab 203 ka mga bora-bora nga tambutso ang voluntaryong giturn over gadto sa kapulisan. Nunot ni ini gipasalig ni Garcia nga padayon ang ilang operasyon sa kadalanan, ilabi na ang pagronda matagabii sa pagsiguro nga masiguro gayud ang kahapsay ug kaluwasan sa nagreyang kadalanan na diri sa syudad sa Davao. No, XFM News.
0: Live report. Live report.
3: Daga salamat kini mo katropang Marvin Ibano. Atong atimbawasan mga katropa ang balita manong kadusab sa tuang sister station. Atong ambagan mga katropa si Limil Okay sa Agusan del Sur. O si Ray Alinton. Update kang Bobet Baterbonya. Gideklara ko nung ang Agusan del Sur o gideklara nga Agusan del Sur sports icon dito sa ilang lugar mga tropa. Ang jersey number 2 sub official na nga gi-retire mga katropa. Hello, ipon no. Dari sa tuwas na nagman sa Davao mga katropa, doon ay gym na siya para palubag loob ni sa dining sitwasyon no? Sa pagkawagtang ni Butterborn niya kay bata pa niya tap Butterborn niya no? Kay bata pa niya tapos daghan kayo mga gustong umusunod siyang lakas. At kay himbis kay from rags to riches ang dato mga katropa o ang kining success sa usa ka atleta ang ma-feature ato in the next century. So, nag-retire na ko ng mga katropa yung jersey number 2, pero gila siya nga unsaman Agusan del Sur sports icon. Atong Siron ang report, manukad ni Ray Alinton.
0: XFM Report.
5: Giaprubahan na sa sangguni ang panlalawigan sa Agusan del Sur ang usa ka resolusyon aron opisyal nga ilhon ang dakong kontribusyon sa mitaliwang basketbolista ang si Rene Clarta Bobeta Nuha Batarbunya sa natad sa sports. Pinaagis maong nga resolusyon, opisyal nga giila si Batarbunya isip usa sa Agusan del Sur sports icon. Kini usa ka paghatag og pasidungog og pagrespeto sa dungog nga iyang gidala alang sa lalawigan og sa inspiration nga iya nga nahatag ngadto sa mga kabatan-unang atleta. Lakip sa unod sa giaprubahang resolusyon mao ang opisyal nga pagretiro sa iyang jersey number 2 isip simbolo sa iyang talagsaong kabilin sa basketball. Dili na mahimong gamiton pa ang maong numero sa bisan unsang provincial sanctioned basketball league sa tibuok Agusan del Sur. Apil na niini ang sikat nga Governor's Cup diin si Batarbunya dako og natabang sa iyang pagdula ubos sa Talakugon Wood Processor sa niadtong tuig 2024. Kahinumduman nga tungod sa iyang impresibo og talagsaong talento sa lalawigan, si Batarbunya nakuha kaniadto isip atleta sa Ateneo de Davao University sa wala pa kini misulod sa kauluhan. Ang maong lakang sa kagamhanang panlalawigan nagpakita sa kinatibuk ang pagpasalamat sa Agusan del Sur sa iyang bubo apan makasaysayong karera nga magsilbing sumbanan sa mga sunod nga mga henerasyon sa mga magdudula.
6: That Mr. Rene Clarta Bobeta Nuha Batarbunya is hereby declared an absorbent sports icon in recognition of his exceptional achievements, exemplary character, and lasting contributions to the development of sports and the promotion of Agusan del Sur in the national and international arena. Resolved for the jersey number 2, be officially retired and permanently reserved in honor of the late Mr. Rene Clarta Bobeta Nuha Batarbunya, and that said jersey number shall no longer be assigned to, worn by, or issued to any player participating in all Governor's Cup games and provincial government sponsored or sanctioned basketball competitions within the province of Agusan del Sur.
5: Mga katropa, aron kanunayng lig-on ang imong kalawasan, ayaw kalimot sa pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: XFM Report.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarik sana!
11: Exciting!
0: Bullseye! Bullseye!
3: Alright, doon na kita'y 13 minutos na paglabay si ka-alas 7 sa buntag, mga katropa. At usahang nga, dalikitan, kanina to ang mga news trends. Karong mga oras, ha? Nagataga gusto nga ato ang panumbalikan mga katropa sa tuapon ng mga issue for issue, trabaho lang, walang personalan. Standby mo ha. Kaya katong makatubag sa ito mga pangutana karoon mga katropa, simple lang ato ang pangutana. Aron nga makabaton kita o libre nga ticket mga katropa sa pakonsyerto. Di arong pizza by the size na ha? By the size is Friday I think, no? Diya sa may Crocodile Park mga katropa, katong mahiligon og kining antaw aning mga sikat nga mga singer, labi na kining parokya ni Edgar o kining Kamikaze mga katropa, gusto mo makabaton og kana ganing ticket ani. Ala pamina mo diri mga katropa kay manghatag ta og ticket nga libre. Human nga makatubag mo, siyempre sa ato ang mga simple o simple ramang announcer naman niya akong dila. Combination naman sa in-check o kaniganing hapon. Ramang ng mga pangutana mga katropa. So, dilita mga katropa sa topon nga dilikitan ang karoon ng mga news trends. Tempa, kadiyo mong cooperate nga ko ang computer dili. Magsigil ako ka ng lakaw-lakaw, iya. Na? Ayaw sa undang-undang sa diapod o ka ng chirit-chirit kay nagsigik ko o ka na ganing wag ko na anad ani nga plastada kwan anad ko atong ako ang plastada kay malibog ani di ko ganahan mo tanaw aning kana ganing gagmatiting ako ning ibalhin dari speakers para mubukad. Bukad oy, ha? Ay, di mubukad-bukad lagi ka. Dili mga katropa, kinahanglan kini magong magkaidaran daw ta engineer, no? Mangita ra dag mangita ta kana bukad. Dili ta mga katropa sa tuapod nga bukad, ay bukad na minuon ni, no? Tempa ha. Sa na maniwa. Dili pod mo kuan-kuan lang gyapon. Mo digandagan lang gyapon iya. Ah, pisliton be. Da, undang lagi ka. Ay mga kuan diri mga katropa, ay mga sigbin diri, ha? Ay katunang utana diri mga katropa, ha? Ay ako ra guni mga katropa. Kini amo ang diri ginisungsungog ni amo ang signal diri ba. Ang akong gipasabot gani mga katropa, ang Tanduay First 5. Ang Tanduay First 5, ibalik ra ko to engineer. Katong logo no. Ang Tanduay First 5 karoning June 26 sa Davao Crocodile Park and Zoo. Yan, kana. Unya na diya mga katropa ang parokya ni Edgar, Kamikaze, napadito'y isa atulo pa ka mga banda ang inyong madungog mga katropa nga magkanta, magduyog sa mga taga-Davao niyo. Gusto mo anang ticket, paminaw mo sa programa diri mga katropa, gikan sa buntag, hangtod unyang hapon. Ha? Para naay mga pinabtik din ang mga katropa nga pangutana, o makatubag mo, ayan, makatiket mo. So, dirita mga katropa sa tuapod nga issue for issue lang, trabaho lang, walang personalan, mga katropa. Ito ang mga news trends ning mga orasa. Sabi yun ako makita, yun yung ako ang mga news trends kay... Ayan, dira na. Kita na dyan ako. Naman kung ako ang computer dito sa tuo, engineer, pariharap po dito sa tubangan dito. Kaya mudagan lang iya, bisigwa. Kita na mo mga katropa o ganaganing sigbin nga, bisigwa, hikapa, mudagan na yun. Murag mo nini, tabo ni akong kilid. Diba, Randy Santisas o Ningski Ventura, Ronnie Piho, galangan lang nga nagyari sa akong oras. Dirita mga katropa, be. Mayor Clarix Uy sa CDO, gipasigarbo ang award Davao City. Kung namatod pa, iyakin ng gisaway. Kaya po ni si Mayor Clarix Uy mga katropa. Oy. Kita mo aning iyaha mga post mga katropa sa iyaha nga Facebook. Dito ni sa Cagayan de Oro City mga katropa. O niya, niingon kini si Mayor Clarix Uy nga naa kami na award, nakadawat og award ang ilahang syudad. Unya nakadawat sila ng award mga katropa ng ansyo po sa tong syudad. Ingon sila mga katropa, be, namo ane, be, namo ane. Ha? Mayor, mayor, ani ni siya mayor, no? Clarix, ana, ha? Ha? Dapat ang imong itubag, mayor, kung na-cleared na baka sa listahan, spidiya. Ha? Na-clear na ka sa listahan sa PDEA, Mayor. Hey, moro mo ni gibanggit ra ba ang imong pangalan ni Bato de la Rosa nga usa ka sa mga dragon diha. Diya sa kining Misamis. Oh. Ka-Clarix, ana?
11: Pinawa!
3: Ano nga nakakasuko kayo this double city? Huwag mo yun yung labot ni mo. Unsa ako na inyong award diha? Maamo ba din na dire? Di man niya po na ikakumpara yun ang inyohang Cagayan de Oro City sa mong syudad sa Davao. Kalayo rin niya. Wa, mamos kumingking tao na.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Abalo ba kaya mayroon, no? Pag minawala na o kanatanawa ng mga comment diya sa imuhang mga constituents diya. Oo. Di ba? Halos magkapariho ta nag-comment. Baho mo diha o kanang angso.
11: Pinawa!
3: Kaya ba untag angso sa mga batanon kay at least malamang naapay humot nga sa gamay na bilin. Angso pagyod ato mga kuan na. Kani mga super lola. O super lolo. Ato mga ihi gani mayor din ha nga masimutan ni mo nga gabula-bula na kay daot na ang kidney.
11: Pinawa!
3: Wakain na mong kape nga Santo Plus. Mga na diha, sige, panghambog na inyong okay naman magpasalamat ta sa Cagayan de Oro City, kay lagi, mauni-muna, tungod sa mga katilingban, nahimo nga, ingon-ani atong gidangatan karon, oh, naka-award kita. Okay na siguro, ingon-ana, no? May ingon dahil, oh, kamo diya sa Davao City, namoy award, ibabaho mamong kanal diha, kay grabe nang naligo na mong basura. Iba'y labot niya mo sa mga problema sa basura, diri? Labay na hinuna mo ng basura diyan sa inyong tugkaran eh. May ngunong banis baste o gay. Labay na mo na diyan sa inyong ang among basura diyan sa gate. Narabay mo tuman.
11: Pinawa!
3: Gate diyan sa DNR. Narabay mo tuman, Mayor. Unyag mo yung on si Baste, Mayor. Og, ilabay, hinuna na mo na among basura diyan sa inyong palingki diyan o sa inyong tugkaran diyan, Mayor, sa inyong balay. Mayor Clarex, narabay diyan mo tuman po. Na!
0: Bullseye!
3: Akong advice ni Mayor Clarex, bisag wala din ang inhalag, advice mga tropa, paghilom. Sige, panghilabot, es Davao City, o may hilabot ninyo. Kandung ba rin ka ganang gipatulan ka ni Mayor Baste? Wa, gusto niya patulan, gusto ka, musikat ka.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Ang nagsigi o ganaganing patol si mo, ang imo harapong kagulingon, mga constituents. Mayor, hilom sa tayo, Mayor Beck. Dito ko gikan ng Davao City, Mayor. Tamis kay lang hangin. Lima ka mga tropa, ultimo hangin. O, dili tamis na. O niya, unsa rin yung hangin diya. Makahanggab ka. Nimaho mang panghoy. Nimaho mang angso ka. Murabag ka ng ihi ni Mayor Clarix, mga tropa nga iistiguang.
11: Pinawa!
3: Damay. Daot yung mga tiguang. Dili ta mga tropa, GTF Agila. Yesa ka Mayor, oy, may pamtabang tagka ng nalinugan. GTF Agila, malampuson gin nakapaabot sa inabang sa suok og halayo kay nga biktima sa 7.8 magnitude nga linog. Pinagi kini sa pagsakay mga katropa sa ilang mga inabang sa chopper. So, gipangunahan kini mga katropa sa 10th Infantry Division o Aguila Division mga katropa ang naisikutan ng pagpangapod-apod o mga hinabang. Sa report nga gipagula, gikan mismo sa 10th Infantry Aguila Division mga katropa, ilahang nga giya pasigarbo ubos kini sa pagdumala usab sa ilahang nga commanding o sa tuwa nga commanding general nga si kining general o commanding general nga si Luzon, no? Nagapasalamat ang kini mga taga Glan, taga Sarangani mga katropa. Ang nahatdan aning naisgutan nga kining tabang nga gi-airlift gyud ni mga katropa, ha? Muna ni akong gibiliban ani ato ang mga taga Tent ID kay naguna na sila, nagsigi pagyaw-yaw ang mga politiko, mga katropa, tuwa na dito ang ato ang mga kasundaluhan. Huwag gani ni gipasalamatan gani mga katropa. Ang akong pangutana, kini mga grupo sa mga Makabayan Black, wala lagi mo dito.
11: Pinawa!
3: Ano na ba mo pasiata po ka ng naamoy gipanghimo? Kanusa pa mo mag-action? Kuhay-kuhay po ng inyo ang sopot din nagmalita eh. Hatagi po rin tao nung katarungan ng ato ang mga kaigsunan din sa nasampit nga lugar, mga katropa nga
2: eksperteng loya man yun intawon po dahil nila. Lalimang kaduha man sila gitayog niya, ang ikaduha nga pagtayog mga tropa kay mura sila ganaganing gidribol. Ha? Basta lagi ang ako ang migo nito mga tropa nga amigo po ang pangalan. Nahulong lagi sinuyan. Ha? Si katropang Michael. Alias amigo ta. Ano niya ang Facebook mga tropa kay amigo ta. Nagduyan-duyan, nahulog si amigo kay di daw mga amigo ang linog. Alimang ka na mga tropa nga kung wala ni gi-airlift ito pati pasmuha mga katropa kay wagyud ultimo ang atong taga DSWD naglisod sila sa pag-locate anang mga naalpod sa hilit nga lugar no. Gikan sa June 11 pa ni mga katropa hangtod sa pitsa 15 hangtod na ni mga panahon na naapagyapon ang presensya sa tumang kasundaluhan no. Ang Joint Task Force Agila in partnership with the Philippine Air Force, government agencies, local government units and humanitarian stakeholders padayon sila mga tropa nga nagahatod og assistance sa komunidad nga naigo sa 7.8 magnitude earthquake pinagi sa sustained airlift operations sa parte sa Davao Occidental, Sarangani Province, mga tropa. With major roads or road networks rendered, kung naman pag di na maagian, muna naka-decide na lang sila mga tropa nga tabangan atong gobyerno, kahit taga-gobyerno mo sila, ang atong taga-DSWD, og mismo ang atong taga-Tent ID, mga tropa, ang nag-handover dito sa Niskutan na hinabang. O niya, morning panahon na mga katropa, nga madunggan na to ang kining pag-command ni Major General Alvin Luzon, ang commander of GTF Aguila, commended the dedication of all responders involved in the operation and emphasized the importance of unity in times of crisis. With that, sir, salute sa inyo, sir, ha? Sa inyo ang mga gipakita nga kaayo din sa tuang mga nagka-listen in town na itong mga eksunan. Pinakaray Sarangani Province, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Bubalik ang atoang bullseye, mga katropa. Ito pong isgutan sa itong pagbalik ang kining walay puas nga baruganan sa duha ka mga supplier o kuryente diya sa may Del Norte. Hapit na bang eleksyon din na, mga katropa? Asa na karoon, mabayad ang mga politiko din na. Ibog na sila karoon, mga katropa, kinsa asa may magbayad. Ito na istoryahan sa itong pagbalik, mga katropa, o ang West. Abi na og west ba nga south north og ganang west. Waste to energy project sa Dakbayan hingpit nang gipapas mo niya tong pangutana mga tropa. Luyo kini sa milyones na nga gasto sa pagtuon.
0: Bullseye. Bullseye.
2: Mubalik ang atong bullseye human lamang ini. Size.
11: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
18: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
19: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: XFM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko ha, okay? Kaya raw. Unya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Crop Gold ba?
9: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok.
10: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba?
13: Nga sa opisina,
12: makareduce kita og energy consumption, utility costs,
13: og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
12: Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double

0: Okay, balik na din mga katropa, no? Nagkang kayong mga katropa, mga kasikas, karoon din dito sa may Sarangani province, no? Na yung mga post, gikan sa Ilang Mayor. Ganoon yung mga nagpaabot o gatabang, gikan sa Cotabato, dili sa Del Norte, and dili po sa Tua sa Davao City. Dito magpabitin mga katropa. Kato mga lugar nga diin na dako-dako yun o kanang mga na-damage o nagkinahang lang kining immediate nga concern mga katropa. And isa sa mga nakita rito mga katropa ang gigipasalamatan ang mga tinubdan sa Northern Davao Electric Cooperative. Kanina ang taga GTF Aguila gigipasalamatan mga katropa. Kaya mibarog nga sila paghihapon ang dunay katungod nga maningil sa kuryente sa Del Norte. Ang katawahan mga katropa naglibog na gani-ani. Pero loyo ani mga katropa, nakita na to dito nga ang ilang mga lineman sa Nordico mitabang gini sa pag-restore sa mga poste dito ni sa Glan, Sarangani province mga katropa. Ako gusto sabot ani mga katropa nga samtang doon na sila problema diri karon sa kinsay maningil diri sa Davao del Norte. Wa ni nagapapugong kanila nga makalupad dito sa Sarangani nila ang mga lineman. Oh, di ganin nila ha mga katropa nga lugar ha, pero gitabangan ang kining mga lineman usab sa kining supplier o kuryente dito sa nasampit nga lugar mga katropa para makabarog ang mga poste. Isobya na kung wala kay mga trabahante nga i-hire dira mga katropa kana mga kuryente diha nga nangahagsa, no? Lisod na kay makuha ni muna ang mga katropa pero bayad-bayad yung sakto diyan. So unang-una ilasang gipaklaro. Unsa may pagpaklaro mga katropa aning ato ang mga taga Nordico kay naglibog naman gud ang mga tao mga katropa dunay sila anunsyo, no? Nga ilahang tinuod ilang gi-confirm kaniadtong June 17, 2026 mga katropa. Ikawalo na nila kaadlaw sa Nordico kung matod pa, kining ilang itawag og Nordico Task Force Kapatid. One AMRECO operation as the team continue its commitment to restoring power through the rehabilitation of the 69 kilovolts line located in the highland area of Barangay Kapatan, Glan. Sa Glan lagi. Glan, Sarangani province mga tropa. The assignment brought the Nordico Warriors of Light into a more challenging terrain where access to the site required a long and demanding hike through steep and rugged pathways. Despite the difficulty of the journey, the team pressed on with determination, carrying tools and equipment needed for the line rehabilitation work. So makita niyo mga katropa nga kapoy gyud matud pang trabaho sa field. Napay ulan, napay init ang sagubangon. Pero makalipay matod pa kung makakita sila o kana ganing lugar nga nagkagidlay mga katropa ang linya pero ilaha kining na-restore. So with that, palagpakan po natin yan. Ato sigurong paabuton po mga katropa nga ang Abuitis Power Company, kinakobya na kayo sila mga katropa nga power firm. Makahatag pong tabang siguro po rito ilang mga lineman. Kaya binabasta-basta po ilang mga lineman mga katropa. Ang uban na gina-hire ka na sa abroad kay pwerte ka, maayo kayo. O niya, padala po mo rito og team. I'm sure na ah. Kaya apilo po ni siguro po sila ang mga kini mga mission. Okay, natay mga bayronon dihang missionary. Apil na ito ang mga buluhaton. Kaila pa bayra mga tao? Bullseye! Bullseye! Nga, muhimo kag kaayo mga tropa niya tapos butangan ni mo og chinchilyo diha sa matag bill sa imuhang kurente mga tropa. Matingala na lang ka nga, uy, nga may mga mission nila mga tropa ang mga nagbayad eh, tana? Ha? Apil ako volunteerism na. Generation charge, siyempre, normal man na. Ang ato ang nagasto, na-consume. No? Pero kanang uban din na mga katropa, gawas na mga system loss, napay mga missionary.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga pangkinaiyahan. Oo. Bisag wala ta, panganghiri na mga katropa ang mubayad, tag-muapil ta diyan kang contribute. Dapat siguro po, iles na lang nato diyan mga katropa ang atong bayron. Total, naman ito yung mga other papod ng mga matters ng ginabayran. Nga huwag mo na ginistorya.
2: Pinawa!
0: Pero in terms sa iskutan ng binairanay mga katropa, ngunit karon ang gipaklaro po sa Northern Davao Electric Cooperative nga, oy mga taga Davao del Norte ha, na ipahibalo! Ha, nga ang atong miyembro konsumante tagiya nga walay basihan ang gipagawas nga mga pamahayag sa Davao Light & Power Company or DLPC nga wala nay obligasyon ang mga konsumante sa Nordico sugod Mayo 26 ug automatic na ang pagbalhin sa konsumante gikan Nordico ngadto sa DLPC. Dili man taw na automatic taw. Samtangan ang nasa Korte Suprema ang tanang kaso kabayen sa Republic Act 12144, lakip na ang mga writs of possessions nga gipagawa sa mga korte. Din ato nga gipaklaro nga gi-question ang mga desisyon. Sa tanang mga mandok nga namato pa sa korte, wala gipaundang ang Nordico. Oh, mo nang giklaro nila mga tropa nga sa tanang mando sa korte, wala gipaundang ang Nordico sa pag-operate. Gani buhi pa ang prangkisa sa ato ang kooperatiba. Busa dili ta motuog mutuman samtang wala pa hingpit nga desisyon ang Korte Suprema sa mga petisyon nga gipasaka sa Nordico. Aron malikayan ang kahasol. Giyawag ang tanan nga magpabilin atong suporta og kooperasyon sa Nordico. Daghang salamat. Ako po sa DLPC. Ay mo pagdali-dali pud ta. Or kung gusto gyud mo nga kamo na, wa man mo didid yag magtukon magposte, magtukon mo inyohang mga substation, magtukon mog linya. And let the people decide kung magpa-connect sila o dili. Ana lang siguro mga katropa dili kay kanaganing maangaantag, mananapaw. Angit sa paminano, ha? Gisapawan ang Nordico bisag napay prangkisa. Unsay tawag sa DLPC mga tropa? Mananapaw.
1: Bullseye.
0: Masakitan ta na mga tropa kay taga Davao ra gud punta. Di ba? Kaya mong anak kay kabalo ra bata nga mga maayo biya pud ni mga abuitis mga katropa.
1: Bullseye.
0: Ela biya ta mga katropa daway sila mo treat nga to sa kining mga katilingban. Pero kung ugaling profiteering na isgutan mga tropa, di po nila mapalupit. Private biya pud ni.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Pero kamo ra man nagsulti nga dili pwede og kanang magsolo-solo din ha. Wala'y monopolya, pero sa netabo karon kinsa may nagamonopolize.
2: Sino ba?
0: So, dali na mga katropa ba? Kay unang giduhigan diya mga tropa o unang nga gikonbinsi ang kinimanggong lokal. Unang nga gihaplasan o kanaganing pampadanlog mga lana mga tropa ang kinimang ilang leader. Kung na ay mga man-made nga mga problema, bisag unsaw gi-explain sa Nordico, di maminaw kay lagi. Nanay mga petisyon mga katropa nga mao ni mo na bisag kato mga pangalan way tag-iya.
2: Pinawa.
0: Wat panday mga katropa o kanaganing Davao consumer nga dili concern sa Davao City, dito lang sa Del Norte impas. Na timingan pun mga katropa nga uhaw pa sa kining camel ning ato mga congressman .
1: Bullseye. Bullseye.
0: Anawag kinsa mga nagahari karon ang mga oligarko na sab. Ako ba niyo naman, pwede na mag-coexist. O di ba ka, paabutan na lang mga katropa nga malaps na ang franchise sa Nordico sa 2028. Diha na mo kaingon nga, Nordico, wa mamon na rin niyo. Ah, wala mo yung choice.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Wala yung gubot ba, no?
1: Bullseye!
0: Ay, nako, people, mga my friends ni. Dito mga katropa, may atos na nga biyaan kajot mga katropa kay wa maguna to na kontak si BCC Consul Dani, no? Nangay ito siya og dispensa kay wala doon niya nibasa nga ko ang message sa gagabi pa. Dito sila ba yung adlaw, no? Ikan sa transition sila last week, doon ay kabisihan lamang nga to ang paborito kay nga interviewon kay Abtik rabi niya magpa-interview. Pero kining isa mga katropa, bisao na to ganaganin ko. Ano nga mo tubag?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isa na lang sir, isa na lang ha, isa na lang. Ha? Isa na lang yun. Ha? Kaya ako na lang yung muan hadya sa imong opisina. Para mag-interview.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nga ito ang gisigurahan karong mga katropa, ipasabot na ito ani, kini nga ito ang problema manggudri sa basura sa dakpan sa Davao. Well, to be fair with, ito ang palakpakan ng ito ang taga-Sinro. Kay mapansin ang siguro nimo mga katropa nga ang atong palibot karon doon na siya ay mga naga hakot nga truck sa basura And mga bag-ura ba ni mga truck, mga katropa? Yung mga bagong gawas karon mga katropa, ng mga dump truck nga pwede pang limpiuha. Ang ato mga truck diri, akong nahinumduman, ito mga color yellow. Pero na yung mga puti, mga katropa, ang uban din na sa barangay na. Pero na may marka itong sa barangay. Ang uban mga katropa kay private. Sa ato pa, ang atong city ni gasto po ni mga tropa o kini mga dump truck.
1: Bullseye!
0: Gawas nga natin, kaugalingon nga mga dump truck sa paghakot o basura, nag-hire ni sila o kini mga for hire ng mga dump truck mga katropa o kini mga contractor para makahakot sa basura.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ibig sabihon na mga katropa nga kulang yun ang ato ang mga mga kagamitan sa paghakot sa basura mga katropa, no? Kulang yun siya. Kay kung ugaling mga katropa daghan pa unta ni dali ra kay mahurot. But with your respect mga katropa sa tuapod nga mga sinro, naningkamot atong sinro nga mahakot ning tanan. Gagani naman good, no? Ako ang gitanaw mga tropa itong amuang lugot dito. Kaya dito man temporary tambak mga katropa ang ato ang mga basura. Oh, nahakot na yun. Pero kung ugaling mga katropa nga makaingon ta ba? Naalaman dito yung mga basura, daghan naman yung kaya ni. Anong problema pa man na to ni nga? Dugay naman ito nagtuon aning waste to energy mga katropa. Ang buti pasabot aning waste to energy nga pwede nimo i-convert ang kining basura ngadto sa enerhiya ba?
1: Sa bullseye! Bullseye!
0: So, magkatabang-tabang kining ngadto sa pag-provide o kining supply sa kuryente ngadto sa mga plantasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga industrial plants. Kining mga planta sa soft drinks.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mone mga butanga, mga katropa, ang mga kaingon ta o dako kini siya o tabang alang ngadto sa mga tawag ani mga tropang lugar, syudad nga di kahit na makagasto og kanang supply sa kuryente. Kay diri sa Dakpan sa Davao, multi-million of pesos ang ato ang ginabayad din na sa Davao Light and Power Company.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili na sala sa Davao Light ha, kay sila man ang ato ang source mga katropa, ila man pong i-provide ang tanan and maayo man pod ang ilang services dire sa Dakpan sa Davao, do nagka-brown out ata karon. Pero dili pa gyapon ni makaingon og makapapukan sila hang kamaayo sa serbisyo. I'm not saying that nga inutil ang atong taga DLPC. Well, in fact, ka-partner na to ang DLPC mga katropa diya sa kini nga development sa ito nga city. Well, in fact, ang ito ang palibot din ang karong mga katropa, underground cabling na, no? Limpyo kay tanahon. So, atong itagag, kombinasyon din mga katropa ang Davao Light and Power Company. Lamang doon ay mga pipila ka mga hiskutanan, mga issues mga katropa nga di po dato pwede nga ipadaplin lang. Kay sa nasagap na ako sa ako ang impormasyon, ano dili mapush through waste to energy project mga
1: bullseye.
0: Kabalo ba ka nga bisa pa man tuod sa pagtuon na to ani noon ay mga junket meeting ani mga tropa ngadto sa abroad, niabot na taga asa to katong Switzerland, niabot na taga Japan at pagkuntan ang ilahang mga waste to energy project ito mga tropa o unsa kini kamayo para masuon na to diri mga tropa ang ato mga konsihal niyatong previous pa nga mga council mga tropa o SP aw tuan ng lupa dito mga tropa o ganahan kay sila paminawon nga ng lupa dito apilwa po nilahang inturads. Gigastuhan na sa itong syudad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako nadunggan kanyad to mga tropa nga wala to na materialize tungod kay nangita ang ato ang mayor pa kanyad to si Inday Sara o kanang partnership with mga katropa sa kininga private. Oto kay ma-establish na to ang public-private partnership. Buti pasabot mga tropa, dita mo gasto bisag piso. Ang ato diya lugar lang, no? Lugar. We have our sanitary landfill natay kanang site number 2 din ha nga gina-construct og ongoing pa mga katropa ang finishing touch pero gininay naglabay basura mga katropa ang katong isa ka portion para lang maisa nga to ang pain diri sa basura ni atong Davao City karon. And then mangutana unta ta ngadto sa konseho. Ano ako ipabuksan mga katropa unta? Ipangutana na ko ni ngadto sa to ang konseho ubos ni Councilor Danny Denghirang. Akong gipaningkamutan ta nga makontak na to si Drigo. Ha? Si Rodrigo Duterte. Sa ka magkukoy access diya mga katropa sa mga Dutertes diri sa Dagman sa Davao kini mga anak mga katropa sa karon no kay wa ko kibaw kinsay atong istoryahon.
1: Bullseye.
0: Diri sa atong City Information Office mga katropa kung do na gani mga maayuhon paspas kayo mga katropa nga magapahibalo diri nato.
1: Bullseye.
0: Kung nalang mga kontrobersiya nga gusto tao o kanyang ma-shed light ang kanyang mga naisigutan ng mga issues sa tropa, di naman maningog. No? Di man po mo kamoy akong interviewon.
1: Bullseye. Bullseye.
0: O niya, siguro mo pinaapti ko ga patawag mga tropa, di man po ta ma-appel. Ha? Mawa ang putas passing. Mga nagsalig man ta mga tropa nga makontak na nato sila pero di man puno tuba. Isag ka na ganing ik na lang mga tropa ba nga kibaw bagwa niya magring na bang cellphone murag layan paminaw no? ako mga tropa ang gili ko katubag mga tropa sa tulog ka mga miss call na unya kay na ako sa meeting unsa ba mga tropa nga akong gikabisihan pero pang nagita na ko nga nagkapungasi ang mga miss call mo mangutana jud kog kanang unsay tuyo din nato kay wala ko kakuan ana ba ano nimo magani sige miss call sa kwadre mga tropa wao kay ila ko gi pangutana huyo
1: bullseye bullseye
0: you know me
2: pinaa
0: ang ako ni mga katropa gumikan kay ang waste to energy unsa kini ka maayo o nga naman nga gitun-an kini sa tuang syudad o nga nung nagapos man eh. Ang waste to energy mga tropa para sa kasayuran sa tanan usa ni kamatang sa technology nga nag-convert sa basura nga to sa enerhiya sa kuryente mura ni siya kanang init ni siya ba pinagi sa pagsunog gasification o kining uban pa nga mga proseso may kalabutan ini. Ang mga kaayuhan ani kabaw tagunsa no appeal diri mga tropa ang makapakunod sa gidaghanon sa basura nga ilabay sa landfill 80 to 90% guna
1: bullseye bullseye
0: 80 to 90% then makaproduce kini og kuryente og makatabang sa supply sa enerhiya
1: bullseye bullseye
0: National Grid Corporation mga katropa nagingon na nga katong tinghulaw palang daan nagpasiatam na sila mga katropa nga dunay reduction sa kining ilahang pagpadagayday sa supply sa kuryente
1: bullseye bullseye
0: gikan sa planta padulong sa grid ano na from planta kung kini ba hydro power plant kining sa kini ato ang silingan diri mga tropa nga uling plant diha sa may Dilsur og portion sa tuwa sa Davao City kana tunga man na and then naputay gitawag og other nga resources nato mga tropa like sa Agos Pulangi River mo ni mga planta nato mga tropa hydropower plant nga naga-produce kini og megawatts mga tropa para i hatag o ilabay sa grid. Ang grid karon mga tropa mao ni siya ang magsilbing highway. Usa ni ka private firm mga tropa nga iya lamang gyapon kini sa mga pinaka number one karon nga naga-control sa energy sa tibuok ka Pilipinas mga tropa that I cannot mention because dili man ato ang gusto nga ipahitabo. Ang grid karon mga tropa mao ni ang magsilbing highway padulong na ni sa mga distributor nga mga companies. Ang mga distributor company mo ni sa mga tropa ang example, ang Davao Red Power Company o kini mga electric cooperatives. Sa mga far flung areas doon ay mga electric cooperatives. Ang kini mga private firm mga tropa kasagaran syudad ang ilang tirada kay sigurado yun na diha ang kita.
1: Bullseye.
0: Sigurado ang makabayad. Sigurado dito malkansi. But anyway mga tropa, muna siya ang sistema. no, from grid, from planta to grid, and grid as a highway, padulong ato sa distributor. Pagabot sa distributor, mugasto ang distributor poste, mugasto ang distributor mga tropa kuryente, mugasto mga tropa o kanaganing kanang kwintador para ang kadto na pong mga konsumante mga tropa magagamit og kuryente. Ana na siya. Karon kung doon ay shortage mga tropa, sigurado magka-brownout na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang number one o i-prioritize sa mga distributor mga tropa, automatic hospital na gina mga katropa. O kini mga kondos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kamo mga Nadia sa residential area, hey, laktwitan lang ta. Ano man? Siyempre, kitaraman. Pero mga elite mga katropa, siyempre, number one yun na i-reserve para sa hospital. Kung doon ay shortage mga katropa, unsay may buhato na to? Ha? Nabay gidugang ang mga planta, ang ato akaroon diri sa Pilipinas, wala man. O niya nagadugang supplyan, pero wala gidugang ang planta, unsaon naman ato ni? Ha? Diha ta makaingon mga katropa o magka-shortage yuta. Mauna ang nagkinahanglan o alternatibo ang ato ang LGU. Ang ato LGU mga katropa makatipid-tipid unta ta kung naatay waste to energy nga project. Pero nga no man nga dili kini matumantuman in spite of the fact nga usa kini ka nindot kayo nga panagingnan makamino sa methane gas nga kasagarang mugawas gikan sa landfill, makapakunhod pa sa panginahanglan sa dagko nga mga dump site nga di ta mang problema unta karon wala tay namatay di mga katropa nga landslide. Og doon na lang mga ginagmay mga kakulian, well, normal man na. Kanang mahal ang pagtukod o pag-operate sa planta, kiningingon nila mga katropa, posibleng makapagawas o pollution kung dili modern o gusto ang pollution control system. Nga naman nga naaman yung nag-exist sa Switzerland. Ano nag-exist man yung sa Japan, mga katropa? Oo. Tungod kaya nakita dito mga katropa nga, maayo. Unya diri ang kini po mga so-called environmentalist. Nga naman po nga mabagbagbabag daw sila, kaya lagi daw, polluted ang atong air. Ano yung mga katropa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano de, kung magsunog-sunog lang kanina sa landfill mga katropa nga, walay na madlong din na, di lang polluted?
2: Pinawa!
0: So ay kinimanggo mga grupo sa mga so-called environmentalist mga katropa, suguon na sila sa mga private firm, hala babag to, kaya maapektuhan ang ato ang negosyo. Ahay!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang mapiktuhan na ni mga tropa, number one, ang kanang mga nag-hire o truck. Number two, kanyang mga contractor sa basura.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Number three, mga katropa, ang kining supplier o kuryente.
1: Bullseye!
0: Tamay ang ilahang monthly nga income kung makatipid ang atong syudad. Muna di isla gusto, ana. Buntag tood ka nga Joseph Lomarda, Jungle Danghil Guminang, Tristan Wet Gulay, Christy Rodriguez, naon sa namin taon ka Clarix. Oy, taga CDO manjud ko katropang Alan, pero simba ko layo rang Davao si CDO Davao sa CDO layo ramos sa Davao CDO. Oy, Borya Gaba, pakaulaw ra siya. Ngayon, kagayan di Oro City, mga tropa nga naka-experience kung sa takaayo din sa dakbayan sa Davao. At ang oras, mga tropa, standby sa tuwang The Secret of Health. Alas, Otson.
3: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: In Davao City, XFM 89.1.
6: XFM.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Anxiety.